Ripembera ngwedzi wa bufanga uguda na ututa utiba bufanverele ya ashu. Izwi ringa zwita nga uguda upika zwiḽiwa zwa sialala, uguda urunga zwiambaro zwa sialala, kati na udalela fhethu ha bufa. Na ututuwedzana uvha tshipiḓa tsha mitambo kati na mitshino ya sialala. Ututuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga houno ṅwedzi wa bufa. Phalaphala FM, ripembera ṅwedzi wa bufa. Ripembera ṅwedzi wa bufa nga uguda na ututa utiba bufa mvelele ya ashu. Izwi ringa zwita nga uguda upika zwiḽiwa zwa sialala, uguda urunga zwiambaro zwa sialala, kati na udalela fhethu ha bufa. Na ututuwedzana uvha tshipiḓa tsha mitambo kati na mitshino ya sialala. Ututuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga houno ṅwedzi wa bufa. Phalaphala FM, ripembera ṅwedzi wa bufa. Ripembera ṅwedzi wa bufa nga uguda na ututa utiba bufa mvelele ya ashu. Izwi ringa zwita nga uguda upika zwiḽiwa zwa sialala, uguda urunga zwiambaro zwa sialala, kati na udalela fhethu ha bufa. Na ututuwedzana uvha tshipiḓa tsha mitambo kati na mitshino ya sialala. Ututuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga houno ṅwedzi wa bufa. Phalaphala FM, ripembera ṅwedzi wa bufa. Ita uri vha thome ḓuvha ḽavho zwavhuḓi nga

0: Na musi na Master V, rina katu, anako utambu ziwanga scroller lighties.
1: Master V, chie deli ndi scroller usiku ote.
2: Ah, nina scroller lighties.
1: Niko toda chitu chine changa nchuso scroller zi social zote, ndisapeli lunga data.
2: Chuso ya nuni dhe wanaka Vodacom Red Hot Deal. 15 gigs prepaid data nga 99 randa pezi. Na extra 5 gigs ya YouTube data na mingwezi miwili ya YouTube premium mahara.
1: Shino ndi wanapi?
2: Iwana la pezi ka Vodapay app. Zino ha, takucheza nini wasimbeza urinofura zutu za matakeni.
1: Dito itanga uraro.
2: Udo shumemla yoti waho. Feather together Vodacom.
3: Kashpinga shkonda omusi vokhelerwa. Tikedzo ingaba pumuzo kuruanesa kabone. Abangoti ulibana na matadazwa mashirini. Musi vokhelerwa ngabafunwa babo bebote. Riaba profetzisa. Clientele funeral plans. Ibadela husa atupela awara za fumbili ina. Banga katela miradu ya muta iswika ufumiraru kandinda kumbonti. Shinesha ito ulibafunwa babo babebo togomelwa. Nabana bararu bachikatora husi na ingwendipu ya mashirini. Ha clientele, abako urenga pezindi nda kombo, bako urenga ubana mularo wa mumburo. Musi shpinga chishishika, bato tuita thingo zandeme nga 200 randa inabadu iwana musi bachi itambilo. Chumelo za shu, zibadela kabili kamfuzo daunga kombo. Zadoba hapu, zanaiche za chumelo za uendeza, zhiliwa na utibula tombo. Kaba SMS ifi paraparaka 37128, ndi 37128. Clientele Life, ndi FSP remrayuni na license ya ndinda kumbu ya uchilo. Mila yoyoti wawo iwana la online, hudo shumambadelo na mila yoti wawo.
4: Azviambiwi nga uri zveitani na G-Voice mukweyo maturumbasi reita uri vatome duvala muzvavudi ngakambekanya mushumo ya mulakuru ya pinduwa.

Ndi dza mulovha na mba mulovha mba phanḓa na mba uḽa ra kha ḓivha genge ro mulari yotshe mutape fundani na thivha zwikoli zwibadzhini ri khou livhuwa nga maanḓa vho dokotela zwino zwino sikale vha ḓo vha khou pembela miṅwaha ya fuṱhanu vha kha nḓowetshumo ya muzika 50 years ri khou amba nga vho dokotela Colbert Mukwevho nyiteni zwine nda funa ngauri ro to amba ra pfana tshimbilo zwavhuḓi nga maanḓa ro bvanga ro kha mduma silela siya jola ksalayo na makazi mimi Prince Ken, Prince Benza katina mungu bada msika la fisana maren kaparapole FM ya koparasi ya kasho yela Afrika Chipembe ni musumburu wona musi loch ndi macheloni huitani wovu water ziko chimbura mieni na namani nariko vera panda no ramba la tsuka kudana zote za lipasi debula bukarango vado wakati na bukobela keimbeka na mshumo yo mate yo kwa tasa tombo la madini wadho ifuna nga ureti woto iketanga korena ndiye mudhuru wa muarachi ndi mudhi wa piripiri ni muzonelani e mwana wa miashu hei mukherte makhale guteng morgen gutenga band lo chela zwizwi na zwinji zwine ri a zwi lavhelesa kheno mbekanya mushumo ya mula khulu wa findu wa rata doba fura doba magogoro na maforokiko rano potira u lavhelesa na uri linda na lifasi lo imanga ipio ndilo na zwinji zwine ra zwi lavhelesa na ḽa no khu ambeswa nga maanḓa tshitenwa tshashu Ndolora G Voice rika divana bo bomaini bo takalani ne tshinga katina bafunzi bo NJ mudau ndu va God is King ministry hampo fukatina midred zwine vhone vhaita ndu namba tirana neno mbekanya mushumo sa vhulimbo atapula uri shimbele nga ndere ne vhathu vha ndiya vhutika maanda madzedza rina kulumele kwa zwitondove zwa thothoni nyana manwa matombo a khwine senda vhandi kho ḓiralo pa kulo bva kam cheto wa speech Ia, ro chimbura zwa vhuḓi nga maanḓa ṱhamusele wa mbudzi ia uri vha kone u ḓivha uri mathina ro ḓara kanda ngafhi na ngafhi ngauri ndi zwa ndeme nga maanḓa no ḓivha uri kha muzika hu tovha na zwinzhi zwine ra zwi lavhelesa muga hu tovha puloto na ndunzhendunzhe ṱhama ḓurumba asi ari vhone vha kone u paka maipfi kha zwe vha lidza khathi no lidzelwa ri a ḓikikinya khana nga vhone sara muzika zwi amba uri na vha khou shuma zwavhuḓi nga maanḓa Black Coffee na David Guerra Lefty Drive Chima Music Can't Smoke Follow Chima's rendition rakona dha CJB your love is power makazi kola na prince sana marena rakona dha kavumduma silela siya jola xala yo Colbert Mukwevho nyiteni zwine ndafuna nga uri roto amba rapfana yeah ndari ndiani funa mara zwino thaidzo idangafi vhodokotela ai mani dzedzele rina kulumele kwalo ende mangwa matombo a khwine saya ne hi ya irkotena no pulupelo ri awe ndi muzika une uri riambo ri obva fashioni ha zwitonga zwinga konda nga maanḓa lo tshano matsheloni ma Afrika Tshipembe zwi khou tshimbila miyani na namani tere nda na vhone ri kha ḓo davidzana kha 0860002503 kelly dzedze ḽi ri na khulumele kwalo tshitondove isa thothoninyana two spin jigeleza focalistics na Sean music una makhadzi wa vana uncle wafo

0: Ya ndi vhasi vhaswa vha tshi khou kwenga nḓila ya kama dza vocalist tshimbila tshoṱhe na hoya no pfhi Moses ndi Shawn Music na makhadzi wa vhana Uncle Waffle. Yeah, futshi funa u foune nono tshi ufuna u mpfhoinele. Hey, vha ḓivha mafhelo a vhegeya ya ndo ḓi wana ndi huṅwe havho na luvhi man. Yeah, ndo thetshelesesa nga maanḓa zwe zwa ambiwa hafho luvhini, fhedzi muthu wa ṋea dzi nḓivhadzo. Ya ndo pfhusela na muthu na muthihi wa vha a khou tou ḽi lavhelesa nga nḓila enei vhaita vori ndi heyo. Vhathu vhashu kha maṅwe mashango na mafhungo aya uri ri tshi bva dzi mbulungoni kana ri tshi bva u swita kana u vhulunga ri a tea omela miḓini ra ṱamba zwanḓa, a zwi itiwe kha mashango oṱhe. Vha ḓivha ndo pfha mutshimbidza mushumo nga fha PPD a tshi ri vha no ḓo humela hangei muḓini ndi vhafunzi na mini, havha vhaṅwe vhoṱhe miṱaifani. Yeah, Muledza wo to bva wo ralo, havha vhaṅwe vhoṱhe miṱaifani. Ee, zwi amba zwori ndi zwo zwa uri ri tshi fhedza hafha zwirabari kana ri tshi fhedza hafha zwaloni hapfi ro livhuwa. Yeah, ri khou livhuwa nga maanḓa. Ee, vhoḓa. Ei, o ḽi dovhola lunzhi ni muthu wa vhone wa tshipiḓa tshi ari ndi khori miṱaifani. Lo tshani matsheloni, a zwi khou to itea fha PPD fhedzi, vha ḓivha zwi khou itea kha mashango manzhi nga maanḓa ane tshifhinga tshinzhi ri tshi fhedza u bva fha zwirabani kana u bva fha zwaloni u ḓo ḓi pfha u khou ḓi ambiwa ḽeḽi ḽa uri vha no ḓo humela nge hayani kha u vhe vhafunzi ṱhamusi vha mashakani a tsini ane o ḓo nga dzigoloi a tshi khou bva kule, ha vhaṅwe vhoṱhe kwa muvhundu wanoyo. Yeah, miṱaifani. Yone mafhungo ra ṱanganedza mafhelo a vhege nga ngeno PPD. Yeah. Ndi hafha ḽa hune vha wana ṋamusi hu tshi khou imbiwa no bvumela, u sa khou tou bvumela vhathu vhoṱhe. Hu khou tou bvumela vhano na vhaḽa ngori thi vha zwiḓivha zwa uri u imba kana u hatama mulomo kana u vula mulomo zwi nga kha ḓi dzhia zwiḽiwa thumbuni, zwino fhethu hune a ri nga ṅwati vha fhumula vha vhaswana. Ya, fhedzi pfhuko kha ḓivha ḽelithihi ḽa uri hu na vhaswa vhanzhi kha mashango manzhi yo ngo fhambana vhane a vha tsha tenda mishumo ya dzimbilu ndi ya dzimbulungo. U fana na musi u tshi khou yiwa zwaloni tshi khou gwa mavhiḓa a vha tsha tou vhonala mani. Yeah, fhedziha ngoni ya uri miṱaifani. Yeah, ḽo to ambiswa zwezwo nahone vhathu vha ḽi dzhia ḽo to ralo. Ḽo tshani matsheloni kha ri ambe uitani vho vuwa tere mthetshelesi zwi khou tshimbila miyani na ṋamani.
1: Ḽo tsha mada wanga no vuwari
0: zwavhuḓi mada
1: ndi khou dinwa nga mtigela
0: wo fola na mada.
1: Hey, mada tindati gavo ntate na dziita dza dzigoloi.
0: Tenda. Yoba yoya bakani ya mafikeni. Ni a reva ma ndo pfhi na i ṱulela nga zwivhili kha pomu
1: yo pfha vhuṱungu nyana marumo.
0: Oh, marumo yo sumba mudini uri na halwa thi
1: madamu anowa
0: ndi kotela. E mada.
1: E mada.
0: A vha nkhumeli wa muenda locha.
1: Na dza zwiwa mada wanga na road port mukongwela hone ange ring fighters. Hey.
0: Na wo mkhusha.
1: Ruto re ta raza ita ngora ro vhato ita ari vho ino na vho
0: tshira mada. Zwi nyaka tshumbe umbe mada.
1: Zwi nyaka tshumbe umbe.
0: Yeah, zwi kho ta tshumbe umbe izwi.
1: Ndi to ita ngora ro tiri kwa ro deli nga launda.
0: Ah, ri khou livhuwa mada.
1: A thi na zwiṅwe mada i rati fana nga vho TK hafha ḽa Matanda Zone 4 vhari vha i funa nga maanḓa. Ndi wari madzathama muya nge hu na nyakanyaka nge madzathama muya ndi givele na tshituni i rati fesele nga hoku mudulu wa muaradi ei kuri piripiri kubo to i guma ndi sabelo wa magoba
0: ndaa. Ye mada
1: nga thi na zwiṅwe
0: na nne vho ndo a si na vho maṅwe
1: nda vhe vhona vhona wana small clinic
0: a zwi fani. Lo tshani matsheloni uitani vho vuwa tere
2: ndi voice namusi ndo ni humbula ndi ndandu ni wana vho chete ma
0: ndi ndandu ma
1: Ah,
0: but you want to go fast? You want to go fast? Oh, I'm phoning. I'm telling you that so come to
1: Zornengwe.
0: But I'm here. Akonoamba database nene. Ha, nitoruma ene database ori ambuzori. Iko wera kau pio mufuda.
1: Mareko nyanga noto mana wana mchiro wangu ena na itekeranga.
0: Ndiko totota nefala.
1: Ndiko toisa nefala chidongo.
0: Ah, rikori wanga manda ngane ngeyote.
1: Dari ndidoba fara vararu wafa.
0: Aba dobe mwano wabo cheta ndindandu.
1: Na msindi doto manga wala banki. Va mango va e varca na vas na gavaringa petricia o no fora no rumesa ba di petricia va furu va chizumba ngeti va divizina va lamke grundu va funa lunwe ndiri vo daina ndi mungaro anga muhuro na gereke yote was dimera fa lamura mudavini yote mfundi sa sin dzote gereke dzote nene la nenda rwakayo ya ninga vorata ndo ange maseto nenda.
0: Yar kuri wanga manda nda ndo fini ngwana wa bochete. Lo chani mechero ni huitani. Gutengwa rgen gutenga ben.
2: Mukoi wao.
0: Huitani prof.
2: Ji voice ene abana voice ene fara fa.
0: Ndiri vari mitai fan.
2: Ndi madaka lo group wapi ndi muvuzo mzwana ya mupuna. Mpuna una voice ene fara fa ndi ndi ndi ndi fara fa. Ndi fara fa da da da da
0: da. Ah, kuri wanga manda prof.
2: No vada masala da ke budi.
0: A budi gamanda.
2: Ah, ane ko dinga kaka ke gam ta ti galat. Ne re ne faso to firma pe.
0: Firma pe la zo lamte.
2: Zolamte ni ni rafi ma ya fa duwe na fa teken. Kumulo.
0: Kar kuri wanga manda gani ge hotel.
2: Ire ni ba ko ko te ara ro ri ro che. Ndi doto manga makuru anga wo direct ne maranje vo chavani anje kala PPD ndire foto wo ndi deli wane bo magaraba ndi vo Elson kana vo Wilson Elson ya fana apa kala protia vha vhona tikambe ya vhafundi vhavho
0: ndi ko 10
2: ndi do fhela nga nyara ndi ko fhela nga makadi wanga ndi vho vhole ndi vho vhole sebo kona nani mukwe wa fala kala fasa na kitwa chiro ndi vha funa zwone ma dzula la vhuḓi ji voice vha rani funa badi vha vhathu
0: rikori wanga manda pra fumi na mti face muna tendo gonyi sa ndo dela cho tenga ro kha yo bu na lo cha ndi machelo ni uita ndi vhofu wate
2: ha huna zwiṅwe mukwe wa u vha ndo kompazi hapo kwa ngori to upo
0: ndi ko tend
2: apane komandandi budulo ro kope ndi ba kubi ke treti
0: ndi ba duru ba muaraj
2: ai funa nga ma ndi to ba ngo ro kisaka al kuru ndi wa muzwa na banga hulu ti asi ba ndi futu ti mpa pa vongwe kuti ne wanga nya dali no rwoha maria maria ndi muwa.
0: Rekori wanga manda ngani ngeyo ndi ndivhuwa neluvola mapedza kope rekori wanga manda vhote vhane vhatshipinda tshendo mbekanya mushumo na ngero kha siatara ḽa parapara FM rana mimisio
3: musi ndi tshi ṱoḓa
4: ni ṱoḓa Powerflex ya Vodacom ine ya vha plan ya ṅwedzi na ṅwedzi ine ya savhe na dzikontiraka a hu no ṱola zwikolodo ni kona u i khantsela tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe i ḓa na 40 gigs na 300 minutes ya u founela kha netiweke iṅwe na iṅwe zwoṱhe nga 299 rand fhedzi nga ṅwedzi
3: ndi i wana ngafhi
4: i wanala fhedzi kha VodaPay app kana online takutshedzani ni wasumbedza uri no fara zwithu zwa maṱhakheni
3: ndi to ita ngo ralo
4: u ḓo shuma milayo tiwaho feather together Vodacom.
5: September Royal Garden. Kavarenge tiketi nga 150 vhahulwane na 50 rand vhana. Vhaḓe vha tena sipho makavhane, rufuno dagada na vhaṅwe vhanzhi. Hashtag ahuna usala. Amen.
6: Ri ḓo ṱangana Royal Gardens. Hashtag ahuna usala.
5: Ndine vafunzi vosiaga kuvaka kereke ya Bible Power Life Church. Ndiko tikedza parapara FM Royal Gospel Family Day ya 24 September Royal Garden. Kavarenge tiketi nga 150 vahulwane na 50 rand vana. Vade vape na Sipho Makhabane, Rufuno Dagada na vhaṅwe vhanzhi. Hashtag ahuna usara. Amen.
6: Tikotangana Royal Gardens. Hashtag ahuna usara.
7: Ita uro vhathome ḓuvha ḽavho zwavhuḓi nga kha mbekanyamushumo ya Muḽa Khulu.

0: Ya re tobari naye hoyu hangini nga nga lavutano lwine chivale lwine chivale re tobari naye nangeni Royal Garden lipfi mudzimu vha khuvhuya kha Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe locha zwavhuḓi nga maanḓa na kha mudulu wanga mana makhalimela phatshedzo spati ya ndi ṅwana wa thabelo zwino wange ya makhalimela ndi mudulu kha vholivhuwani ramathavha ndi mia hope pipidi ya muhuma uri waifuna mbekanyamushumo kha ḓivha genge ya rumbula rioche ya ndi phatshedzo spati ri muvhidza ngo rali murathu wanga vhanani ya loch ndi matsheloni alumelise mukegulu murathu ari upfhi vhathakale nga maanḓa phatu ndi wa makhalimela ṅwana wa tabi locha ungeno mia hope ndi matsheloni vholivho ndi vha ramathavha nge adesa vhangangelo phiphidi ha muhuma ya waifuna esipati andumelisele mafela tshifhiwa ari upfhi athakale nga maanḓa murathu wanga vhanani ya vhaifune mbekanyamushumo ne vha vhone vhathu vha vhono vuwa i tshi kho to thathedziwa kana u tingiwa vhathu vha tshi khou ḓiralo u ḓihaseledzano na ḽa musi vha kha dzi ṱhingo nṋe kha vhari ndi vha bvise manovo na magogomana ri a tea u bvela phanḓa no thavhisana vha songo wango tamela mashudu kha vhaḽa vhane vho begwa na musi locha ndi matsheloni uitani vho vuwa mutetshelese te
1: avhuḓi ndi vhusanike jivese mikwama dorombasi
0: takala zwavhuḓi nga maanḓa ri khou ikokodza ndi ya ngeno kutavhana ni ḓoroboni ya Ṱhohoyandou nga ngeno a mungo pulatani ya kale
1: hai ni kha ḓi tovha hanefho kuta vhana ni tsini navho nda vizita phalamenndeni ya kale hanefho kha denga mpigarali street
0: zwi khou tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa munyane na ṋamani na uri arali ra pfha maṅwe ri ḓo founa
1: hai ri ḓo founa hu sina na zwiṅwe ni khou amba zwone ri ḓo founa miṱaifani manage voice
0: miṱaifani vho to zwi amba zwo to ralo
1: hai ndi amba uri ari tende zwezwo zwine muṱa wa khou amba zwone ndi ri songo dovha ra vhudza arali muṱa wo ri miṱa aifani kha ri tende zwezwo ri royo u vhulunga ri fhedze ri ḓiyele mahayani ri ḓo vhona ningei ri tshi swika mahayani
0: mara ṅwana wa mianga
1: i ndanda ṅwana wa mukana
0: thi ri vha ro thoma rayayani zwi amba zwori ho tiya ri sa thomi rayayani ri tshi ḓi to ṱangana ningei zwalo ni a sikuide ro thoma mudini ro ḓi zwi vhona zwori hu na fhethu he dza vha dzi khou swa bodo ri to vhona na nga matsumbudzelo ro vhona zwivhaswa hafhanoni ri tshi fhedza wedza pfhi miṱaifani
1: ndi amba uri kha ri tende zwenezwo kha ri tende uri ho lugiseliwa zwezwo zwiṱukuṱuku zwanevho vhane vha bva kule rine vha tsini ri ḓo vhona ri tshi swika hanefho mahayani Gvoice ndi vhona uri a huna zwiṅwe kha ri tende zwezwo Gvoice
0: na uri nowe vha i sathu vuwa nga matsheloni ere
1: i vha i sathu vuwa ri khou i jumeledza i tshi kha ḓivha nga matsheloni no tshuwa i ya tshuwa uri upfhi afha hu khou itea mini nga matsheloni tshironi ngo to rali
0: upfhi mulandu nga mabumbulu kha ipfhe the flag mudulu wa msana
1: mudulu wa vha musanda vha tshi vhone mutanjela Eric Mutavhatsindi ndi khou thoma nga makhulu wanga ndi vho mudhawo vha wanala haningei gondeni ḽa mabiruku ndi khou tshika taki na livhuwani ndi ḓe ndi wane na vha vhazwala vhanga ndi vho Princess Masia vha wanala Shayandima ngei ndi to fhisela nga vhaṅwe vhazwala ndi vho Peter Masia vha wanala Mangondi yangei Tshivhoisi Eric Mutavhatsindi mudulu wa vha musanda vha tshi vhone mutanjela kuri ndo livhuwa nda
0: iya ri khou livhuwa nga maanḓa nga haningei Gauteng uri gan Gauteng band lo tshela zwezwi ndi miraru fhedzi minetse u itani vho vuwa te
2: ro vuwa ndi SMA thoma maine makhudi dza shimali sa lomtele
0: vhanzheli
2: ndandu na mukwe wa madurumbasa
0: hai ndo vha ndi hanengeo fhasi fhethu sa kho tshimbileyaho ndi bada hei ya u bva hangeno vhupile ya vhuya nga ngeno ha khakhu ngori ndo vha na mashudu uri ndi tshi bva musanda ngeno ha rambuḓa nda vhuya nga ngei ha khakhu ndo gonya sezwiḽa kerekeni ya ZCC ya tshikwadza nda ya na ḽovo sheshe a u khou tshimbilea na luthihi vhanzheli
2: zwone mukwe mudurumbaza u tshimbili bara dzo vhaisala vhone vha tshi khou amba vhavhuso vha khou zwipfa ndi khou livha vha tshi ita vha tshiambo uri bada dzaka dzi tshimbile vha khou dzhenelela vho khamusi vha ḓo dzhenelela zwa tshimbile
0: ndo wana na mulaedza mulovha hafhanoni nda ri khou lingedza u potiela muṅwe a tshi khou amba uri ḽa bada yena i amba ya ngafhi ngafhi i khou sheliwa concrete zwino
2: hu
0: na vhathu vhano khou zwi pfha ndi vhenevho
2: ndi zwone mukwe madurumbasa
0: kha ipepede vhanzheli
2: ndi khou pepeda na vhakala vhahulwane vho bakisi i baloi nda rimu nda vho dina mabaka nda fhedzisela nga vho nga nda fhedzisela nga vhone mukala vhane vho i mudzula nge masise ndi tshi khou ri vhathu vhoṱhe vho ṱangana FM ya thoma maine makulisa ndi vho livhuwa mukwe madurumbasa a zwi tshimbile
0: ya mulaedza uḽani u khou pfhi ndi matsheloni iḽa bada ya mubvumoni i khou shelwa concrete zwivhangani hoṱhe ri khou livhuwa vhathu lamela vho pfha mulaedza wavho vho G voice
3: Naruti.
2: Hela bada yeto rengisiwa.
0: Okay. Ende yo vhureya ni la bada na P36.
2: Yo vhureya zwavhuḓi.
0: Nga maanḓa.
2: Yo mbo ḓi rengisiwa. Ndi nungu zori yo rengisiwa ya isiwa gai.
0: Mm.
2: Ya isiwa vhuvha. Fala nanti damuoni nchi suka fala cheza ni ya udiwa.
0: Ndi khou vhona, ee.
2: Ee, yo mbo ḓi dziwa hela bada ya isiwa haningei. Ya rengiseliwa vhuvha.
0: Ntanya uri itu wenda again ndi kari yubi dhele wela bada ndi kari yubi
2: dhele wela bada ndi kari yubi dhele wela bada ndi kari yubi dhele wela bada ndi kari yubi dhele
0: wela bada ndi kari yubi dhele wela bada ndi kari yubi dhele wela bada ndi kari yubi dhele wela
2: bada ndi kari yubi dhele wela bada ndi kari yubi dhele wela bada ndi kari yubi dhele wela bada ndi kari na makanseler hai ai vho amba vhoneta vha masipala hai ai vha tshine mafulufhedziso
0: na thanwe vha ḓo i lavhelesa
2: a hulini
0: ei a ri soko ri hulini ufe makombe
2: ni a ḓivha ndo takadzwa nga liṅwe tombo ḽe na ḽi ḽa ni nanga geni ni tshi thoma dzhena hi your love is power
0: yeah CJB
2: Sinenanenga hafa kava bo Mississippi 36. Ndikori your love is power.
0: Kava babuze kava li dovelo.
2: Your love is power.
0: Wako bana tsikeguru.
2: Alona zwino le tshasa tsheresa.
0: Rikoriwa nga vanda P36 ngare nge ah badedzi ndo lingedzo di chimbila pano na pala uri ndi dilabelesa uona uri zwiko chimbila nga ifio ndira dzi hayi au ko chimbile.
2: Abriwa aba ba mutawa manya kwa na vhari ndi ndi udzori aba ko fariya zwa mudingo ri kani ya rito ito akose kose uri mini bona ale nga fha tshitoni
0: ndi do bona ala P36
2: nda uri aba tshitoni ya bine ndi dzo uri ndi mu ambassador kha mula khulu nga fha tshitoni dza fhasi zwino I vha ḓi vhudzisa nori na u thama yavho vhone a sa vhi amba zwo ḓa nga fha vho ri do to itisa hani
0: Hai ndi ḓo vha vhona P36 vhane vha songo vhuya vha tshuwa.
2: I ri vhathu vhoṱhe, miṱa yoṱhe hafha tshitoni tsha fhasi, ndi ḓo vhuya nda amba zwauri mugede na vhuda ufhio na ufhio ngauri havha vhathu ndi vhafuna vhoṱhe. Ndi tshi ri kha vha vuwe, kha vha zwipfe zwori mulakhulu I hone nahone ndi takalela havha vho no thetshelesa. Ee, ndi tshi ri dzi voice uri vhathu vhoṱhe kha vha takale tshitoni tsha fhasi, ndo vha ri na vhakoma afho zwirabani nga Mugivhela.
0: Hai, vhakoma vha ri mini?
2: Ai vakoma vha da kha ni vari P36 sino ni sari ya vha phadaladza ya mavhosala vhafo nari ndo swikisa mulaedza vakoma
0: ndi numeriselo vakoma P36
2: vho dzivhuwa vha ḓo vha hone dzivhuwa
0: vakoma vha takale nga maanḓa ri khou livhuwa tere
2: ndanduna
0: ḽi kakara phalaphala ndi matsheloni ḽo tsha u itani
3: matsheloni ya vhuḓi J-Voice
0: ai khonani yanga
3: Kona ni yanga na chimbira zwavhuḓi mulova.
0: Zwavhuḓi badi ha. I no sala ani matini.
3: Ta sala zwavhuḓi kha manda kona ni yanga.
0: Ni hayani mse zwino.
3: Ndi hayani ndi khou ṱoḓa u luka zwe.
0: Ni khou ḓa zwino nga matsheloni.
3: Ṱoḓa zwino nga matsheloni zwa ita ri ḓo ḓi vhona.
0: Ta ri tea u vhonana. To vho ri zwino. Ndi tshi fhira hafho ni manisa to swika kona na Obed Ter.
3: Ndi zwone, kheri ndi a zwi ḓivha zwori ni a vhuya hu na zwinwe.
0: Ah, ndi ḓo ni vhona khonani yanga.
3: Ndi zwone, mulovha ho vha hu ḓuvha ḽa mabebo ḽa mushumisani, to vhani na ngovhela man.
0: O vha na ḓuvha ḽavhuḓi tere.
3: O vha na ḓuvha ḽavhuḓi nga maanḓa.
0: Ah, ri khou livhuwa nga maanḓa khonani yanga.
3: Ndi khou fara havhanoni vha tevhelaho. Mugulusani Malala Ntavheni.
0: O vha ri vha I funa.
3: Vha ri vha I funa mbekanyamushumo vho I khetha nga khole. Na mabasa vha sa badela ri a dzima
0: mudzimu nga khaladzi
3: a hu na zwino ndi ḓo wana statapak masela tshitomboni tsha mbubana ni vha na ḓuvha ḽa vhuḓi
0: livhuwa nga maanḓa khonani yanga ḽi kagara vha ḓivha una luimbo lune nda lufuna u fana na uluya lori pfimini miataki pfiwa ambara call me ne nupfitaki ne no go do vhidzwa kana zwa itisa hange ya bending doctor vha ḓivha ndi ḽiṅwe ḽa matombo a queeness ndi lufunani lu ya luimbo na
4: Rastafari Selassie I be a god mighty let me cry for the children watch you know

0: pembela ngwedzo vhufa nga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhufa mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala, khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga hune ṅwedzi wa vhufa. Phalaphala FM, ri pembela ṅwedzi wa vhufa. Ri pembela ṅwedzi wa vhufa nga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhufa mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala, khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga hune ṅwedzi wa vhufa. Phalaphala FM, ri pembela ṅwedzi wa vhufa.
1: Na musi kha Powerflex plan na Master V, ri na ele ane a sa ṱoḓi u ḓivhofha nga zwa vhutshilo.
2: Ish, Master V, ndi khou ṱoḓa tshumelo ine ya ḓo ntendela u tshintsha plan yanga musi ndi tshi ṱoḓa.
3: Ni ṱoḓa Powerflex ya Vodacom, ine ya vha plan ya ṅwedzi na ṅwedzi, ine ya sa vhe na dzi kontraka. A hu no ṱola zwikolodo, ni kona u i cancela tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe.
2: Ha, no, no.
3: I ḓa na 40 gigs na 300 minutes ya u founela kha netiweke iṅwe na iṅwe, zwoṱhe nga 299 randa fhedzi nga ṅwedzi.
2: Ndi i wana ngafhi?
3: I wanala fhedzi kha VodaPay app kana online. Takutshedzani, ni vhasumbedza uri no fara zwithu zwa maṱhakheni.
2: Ndi ḓo ita ngo ralo.
3: U ḓo shuma milayo tiwaho. Feather together, Vodacom.
4: Phalaphala FM Royal Heritage Family First. Rokwaya Rofeza, 24 September. Royal Gospel Family Day. Mana Sipho Makhabane, Lufuno Dagaga na vhaṅwe. 25 September, the Royal Leonard Cultural Day. Hafha u ḓa vhana vha tshikolo, vha ṱwana Venda Boy.

0: dza u ita khumbelo ya u khetha ro khetheaho?
1: Khumbelo dza u khetha ro khetheaho ndi dza vhathu vhoṱhe vhane nga ḓuvha la dzikhetho vha ḓo ḓi wana vha siho kana vha sa khou kona u swikelela ku ya zwiṱitshini zwa u khethela. Arali ndi vhone vha muthu kha musi vhane vha ḓi wana vha khou shuma nga hayo maḓuvha, sa vhathu vhane vha ḓi wana vha khou shuma zwibadela, vhathu vhane vha ḓi wana vha khou shuma sa vharamafhungo, vha ḓo vha khou shuma nga ḓuvha la hedzo la dzikhetho, vha swikelela hune vha ḓi wana vha tshi khou humbela hei hayo mafhungo uri vha ḓi wana vha khou khetha nga special vote kana nga hedzi dzikhetho dzo khetheaho. Vhathu vhahulwane vhane navho nga nṱhani ha tshiimo tshine vha nga vha khatsho, navho vha swikela hune vha ḓi wana vha tshi khou humbela uri vha ḓi wane vha tshi khou khethwa nga hedzi dzikhetho dzine dza itea maḓuvha mavhili nga murahu ha musi vha swika kha ḓuvha la dzikhetho.
0: Zwi zwifhio zwine zwa ṱoḓea uri muthu a tshi ḓi ṅwalisa u khetha holo lwo khetheaho a vhe u zwi fara?
1: Zwine zwa ṱoḓea musi vha tshi ḓi ṅwalisa ho kha vha tshi ḓi ṅwalisa kha dzikhetho hedzo khetheaho ndi zwa uri vha tea u ḓi wana vha tshi khou rumela application yavho kana khumbelo yavho hafhanoni kha riṋe. Vha tshi rumela vha nga swikela hune sa ṋamusi ngauri zwi khou vula vha swikela hune vha ya kha website yashu kana hafha kha siaṱari ḽashu ḽa zwa mafhungo vha ḓo wana huna fomo ine vha tea u i ḓadza. Arali ni vha muthu muhulwane vha nga ḓi thusiwa nga vhaṱuku vha kone u ita uri vha swikele hune vha swikele hei khumbelo kana vha ya kha dzi ofisi dzashu dzine dza vha hone kha mimasipala yo fhambananaho shango ḽoṱhe nga vhuphara u itela uri vha ḓi wane vha tshi khou ṅwalisa. Zwine vha zwi ṱoḓa ndi bugu yavho ya ndaula ine vha nga ḓi ita vha khou ḓipa arali vha khou ita online vha ḓo swikela hune vha ḓi wana vha khou dzhenisa heneyo nomboro ya basa uri vha swikele hune vha ḓi wana vha tshi khou apply. A si zwithu zwino to konḓa na luthihi ngo ndi zwithu zwo leluwaho zwine muthu muṅwe na muṅwe anga kona u zwi ita. Arali vha khou balelwa u zwi ita hafhanoni kha siaṱari ḽashu vha nga ḓi swikela hune vha ya dzi ofisini dzo fhambananaho vha ḓi ṅwalisa.
0: Vho Manda nga ḽavhuraru mahoro zwa polotiki na vhonkhetheni vho ḓiimisaho nga vhoṱhe vha khou lavhelela u ḓo saina muano wa u tevhedza maga a vhuḓifari nga tshifhinga tsha khetho. Khombo ya u pfhuka maga ayo ndi ifhio?
1: Khombo ya u pfhuka maga haya ndi ya zwa uri vha ḓo nga ḓi wana kha musi hu tshi khou vha na masiandaitwa a si avhuḓi sa vhone sa nkhetheni kana ḽihoro ḽine ḽa vha ḽi khou dzhenelela hedzi khetho. Masiandaitwa a swikelela hune a ḓi wana a tshi khou fana na uri vha ḓo zwi humbula uri hetshi tshipiḓa hetshiḽa tshine ra vha ri khou fha vho nkhetheni uri vha swikele hune vha ḓi wana vha tshi khou dzhenelela haya mafhungo a dzikhetho vha tshi khou dzhenelela nga nḓila ine ya vha ya vhuḓi ine ya ita uri muṅwe na muṅwe ane a vha tshi khou nyago a tshi khou ita a kha nyimelo ya dzikhetho a swikele hune a ḓi wana a tshi khou pfha Afrika na a tshi khou dzhenelela zwithu vhane zwi tea Afrika. So arali ni vha ḓi wana kha musi vha sa khou ḓi vha ḓi wana vha sa khou fara zwavhuḓi kana vha sa khou tshimbila nga heyi nyimelo yavhuḓi vha ḓo swikela hune vha ḓi wana huna masiandaitwa ane a ḓi wana kha musi vha nga ḓi wana vha tshi khou fhiwa gemo kana faini ine ya nga ita uri vha tea u i badela kana zwa swikela hune zwa ya hangeni kha khothe ya dzikhetho kana hei electoral court vha swikela hune vha ngei khothe vha gemo. Huna zwithu zwine zwa nga itea na zwa uri vha ḓo zwi humbula na dziṅwe dzikhetho dze mupango wavho nkhetheni vha bisiwa kha hedzi mbambe dza dzikhetho nga nṱhani ha uri zwine vha khou zwi phadaladza vha khou phadaladza zwi zwone vha ḓo zwi humbula kha hedzi dzikhetho ro swikela hune ra dzhenisa na khoudu ntswa ine ya vhidzwa upfhi disinformation khoudu kana ndi khoudu ine ya vha i khou itela uri vha songo phadaladza mafhungo ane a sia vhukuma musi vha tshi khou kana tsha vhathu hafho nnḓa. Zwino arali ndi zwa swikela hune zwa itea ngo haro na hanefho ri ḓo swikela hune vha dzhielwa vhukando hune ha nga ita uri vha nga ḓiwana kha musi tshifhinga tsha zwiṅwe zwa hone uri vha ḓiwane vha khou bva kha mbambe hedzinoni ngauri ri khou nyaga uri dzikhetho dzi vhe dzikhetho dzo lalaho dza vhathu vhane vha vha khou vhudza vhathu mafhungo ane a vha vhukuma na uri hu swikele hune zwithu zwa tshimbila nga ngona musi ri tshi yo vota nga ḽavhuraru ḽi ya ḽi ḽa dzi 4 dza Noten.

0: la botae le ne la kwa ma motho wa tshumakadzeni hange e kuruleni ho tshi khou vha vhafumakadzi apa ngeno huri kha vha vhafarwa vha raroi ndi vhafumakadzi vhavhili na muthihi wa munna vha kho ḓi vhona dza khothe ya Boksburg ya magistrata khala namusa.
1: SABC News yo dimisa onga yote na one sa GC-a. Iba disera todza mafungo ka Parapara FM.
2: Mapolisa vari vho fara vhahumbulelo vhararu malugana na bulayo la mufumakadzi tshikolo bulasi tsha Villa Lisa tsini na Don Park Boksburg vhubvaḓuvha Johannesburg. Vhanna vhavhili vha bvaho vhuponi ha Cape Flats vho nwela khothe fhethu ha u bambela lwanzheni ha Mnandi Falls Bay ḓoroboni ya Kapa. Ramabindu muhulwane wa zwa dzithekhisi vho Joe Ferrari Sivanyoni vha khou lavhelelwa u vhuya u ḓo vhudziseswa dzuloni ḽa khomishini ya madlanga ḓoroboni ya Pretoria matsheloni ya ṋamusi. Mafhungo nga vhuḓalo ndi vha vhuyelanaho nga awara ya vhumalo.

0: ndi mutumburi oyinoni wa chigwara trompets vha ḓo tshihumbula muthetshelesi wa Phalaphala FM ndi ene Jakarumba muziko oyinoni wa wabveledziwa nga ye Mdu Masilela ubuzongithola kahle muthetshelesi kotaro bvala kha wara ya vumalo
1: jege jege hey wena kona kahle ya yeah? Okay hashtag cover the now Phalaphala FM renanwi misi yothe ndi matsheloni ndi musumbulu wa vhagetho. Okay, ndi tshi dzhena mushumoni mvula ya kuna. Sidivhe zwino.
0: Okay.
1: Kwamba pa Thohoyandou.
0: Oh.
1: Ya ya ya. Ya ikuna mvula.
0: Ah, ngeno ringa tshata dziamba tini azwa zwo ringeno pasi pasi pasi.
1: Ya. Bezi asibege vho yambule hi vasongo bilela. Ya.
0: I love her, the BIG. Vho swika pano ni Constable Funza Ramzuri. Rinamberi etakutshedze nga vha tanganedza ndi matsheloni. Eh, Constable Hurini.
2: Ndi matsheloni ya vhuḓi mubveledzi muhashi na vhathetshelesi vha Phalaphala FM ri yone ri vhudzisa ngeyo.
0: Ndi tenda uri vha na mafhelo a vhege hafhu ḓetere.
2: Hai, ro awela mashi na vhathetshelesi naho ro u vuwela uri mushumo u shave zwanḓa mashi na vhathetshelesi.
0: Ri namba ri vha ri tshi dzhena khalo hafhanoni hafhanoni ri sedze ri tshi khou pfha zwinzhi kha vhone ri tshi khou sedza mafhungo a u gwevhiwa ha munna wa miṅwaha ya furaruraru nge a ḓo vhulaya mufunwa wawe kha ri dzhene khalo helinoni hafhanoni zwithu zwa hone zwi khou tshimbirisani u swika zwino kana mulandu uyu khou tshimbirisani Constable.
2: Ndi khou livhuwa muhashi na vhathetshelesi unga tenda u swikatisedza uri ndi khothe ya dzingu ya fhaḽa kha ḽamusi na muhashi na vhathetshelesi ine yo ḓo ṋetshedza tshigwevho tsha miṅwaha ya 28 kha muthu wa tshinnani. Muhashi na vhathetshelesi ndi miṅwaha ya 28 uyu muthu e khothoni kha muthu wa tshinnani wa miṅwaha ya 33 a ḓivheaho sa Shadrack Sithole muhashi na vhathetshelesi. Hanefho ndi tshigwevho tsho ḓo ṋekedziwa nga ḓuvha ḽine ḽo vha ḽe ḽa vhuṋa ḓuvha ḽa vhufumi sumbe ḽa ṅwedzi uno wa Khubvumedzi kha ṅwana une ra vha khao mashi na vhathetshelesi wa 2023. Hanefhaḽa muhashi na vhathetshelesi khothe yo ḓo pfha kana yori yo dzula ya ḓo thetshelesa zwo iteaho mashi na vhathetshelesi zwine mashi na vhathetshelesi hoyu muhwelelwa hu khou pfhi ene na hoyu mufunwa wawe fane ono ri sia mashi na vhathetshelesi vho vha vhangi masosani kha ḽa tshivaloni mashi na vhathetshelesi hune hoyu muhwelelwa mashi na vhathetshelesi o vho ḓo dzhia lufhanga a fhedza a tshi thavha hoyu mufunwa wawe nga ḓuvha ḽine ḽo vha ḽi ḽa vhuṱahe ḽa ṅwedzi wa Fulwana kha ṅwaha uḽa wo fuwawo wa 2025 mashi na vhathetshelesi. Hanefho ndi hune mapholisa na avha vha tshumelo dza shishi vho ḓo kwamiwa vha vho swika ngo ṱavhanya hone mashi na vhathetshelesi vha tshi swika vha vho khwaṱhisedza uri hoyu muthu wa tshifumakadzi Miliani o mbo ḓi fhedza uri sia mashi na vhathetshelesi ha mbo ḓi vulwa mulandu wa bulayo fhaḽa fhasi tshiṱitshi tsha mapholisa tsha Masisi une mapholisa kana vhaṱoḓisisi vha mulandu mashi na vhathetshelesi vho mbo ḓi ṱavhanya vha londana na uyu muhwelelwa une ane o vha o shavha nga hetsho tshifhinga vha ḓo fhedza vha tshi mu fara nga ḽeḽo ḓuvha honeha vha ḓo imedzana kangei khothe vha tshi ri ila zwiḽa zwa uri muthu a newe beili kana kha khumbelo ya beili mashi na vhathetshelesi vha ḓo hanedzana nayo ha vhaṱoḓisisi vha mulandu zwe zwa ḓo fhedza zwi tshi swika kha tsengo mashi na vhathetshelesi oyu muthu a fhaḽa khothoni hanefha mashi na vhathetshelesi ndi une khothe ya ḓo fhedza tshinekedza tshigwevho kha iyi vhege yo fuwaho mashi na vhathetshelesi hone kha musi ri tshi nga dovha hafhu ra ḓisa khuwelelo ngeyo kha vhane vha khou thetshelesa mashi na vhathetshelesi ri tshi ri vhathu vha si langwe nga mbiti ngauri mbiti dzi na masiandoitwa a si yavhuḓi mashi na vhathetshelesi ri khou wana muthu wa tshinnani ane u kha ḓivha muthu ane ri nga si tou ri ndi muhulwane ngo toralo mashi na vhathetshelesi u khou i dzula khothoni miṅwaha minzhisa ya vhutshilo hawe mashi na vhathetshelesi lune a tshi sala a tshi vhuya u ḓo vhona vha mukala wa mundende mashi na vhathetshelesi kha musi ri nga ri u kaidza vhathu kha vha lange mbiti dzavho hanengeyo nnḓa mashi na vhathetshelesi.
0: Ha tsivhudze yavhuḓi ine ya khou tou bva kha vhone vho no tou ḓivha mulayo tshoṱhe twi Constable ri hai mbiti a si dzone na luthihi vhathu kha vha dzi lange ri tshi khou livhuwa nga maanḓa Constable lati ri vha ḓo vha na ḓuvha ḽavhuḓi nga haningeyo.
2: Ri khou livhuwa nga maanḓa muhashi na vhathetshelesi na ngeyo kha Phalaphala FM.
0: Yeah. Ri ḓo dzula ri tshi vha humbudza muthetshelesi ri sa neti nomboro dzione dzine vhone dza nga vha thusa musi ri tshi khou lavhelesa afhungo ḽa mutsiko wa muhumbulo vhone vha nga kwama nomboro dza 08 00 12 13 14. Ri tshi khou lavhelesa afhungo ḽa u rwiwa vha nga kwama nomboro dza 086 1 322 322. Ra lavhelesa afhungo ḽa u ḓi hatura vhutshilo vha nga kwama nomboro dza 08 00 567 567. Fhungo ḽa u tshipiwa vha nga kwama nomboro dza 021 447 9762. Kha ri wane thuso muthetshelesi wa Phalaphala FM hune ra khou tea uri wane hone thuso ri kone u vha vhathu vhane ralala.

0: uhelelwa kana u siwa nga vhafunwa vhashu a zwi ngo leluwa. Ha clientele ri pfesesa uri u vhulunga vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho ndi zwa ndeme. Tshumelo dza dza zwa mbulungo dzi badela hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha wana airtime ya 200 randa musi vha tshi ita mbilo yavho. Mbulungo dzashu dzi katela vhathu vha 13 kha thandela nthihi. Kha vha SMS ipfi phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele life ndi FSP remulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
1: Ma Afrika Tshipembe, ro fanelwa nga zwa khwine. Ro fulufhedzisa shambo polowo. Fhedzi,
2: mufuso
1: une wa khou vhusa zwa zwino, wo sedza wone une fhedzi. Ngeno tshumelo dza mutheo hu sina. Tshandanguvhoni, tsho kalula. Masheleni a kiliniki dzi sa bvali na maḓi o kunaho o hombokiwa. Vhaswa vho fhedza ngudo dza nṱha. Ngeno, a huna mishumo. Vha kundelwa na u bveledza miloro yavho. A huna dzibada. Sure dza dzi shumi. Hu kanya na yone nḓisedzo ya tshumelo. A huna. Ro neta nga u lindela. U nanga, hu zwanḓani zwashu gundo kana lufu. Voutelani EFF.
3: Heino kungedzelo ya lihoro la politiki yo vha yo badelelwa nga lihoro la politiki lo buliwaho.
4: Zanzi pusho 1212.
3: Ya lihoro la politiki lo buliwaho husini ha SABC.
5: Shoprite i dzhenisa maanḓa kha tshipaji tshavho nga mbekanyamushumo ya dzimbuyelo i kandelaho phanḓa ya Mzanzi. Kha mibukuto ya extra savings i fhiraho 5000 vhege iṅwe na iṅwe, vha nga bvisa vhuḓikumedzeli havho hoṱhe. Vha wana extra kha mibukuto i nonga sa 30 pack ya makumba mahulwane a Right Brand nga 69.99 na 500 gram ya Rama Original 70% fat spread nga 27.99 fhedzi. Mibukuto i wanala mavhengeleni oṱhe a Gauteng, Mpumalanga, Limpopo na Northwest u swika nga 11 dza October. Ha Shoprite fhedzi.
6: Ecovado, heli ndi magazine no bveledza extra virgin avocado cooking oil. Yo lugela ho mbilu yavho na lupuse lwa thambo ya avocado, rune lwa thusa u fhungudza mutsiko wa malofha wo kalulaho na vhulwadze ya marambo. Na u vha ṋea maanḓa. Ri wanala ṱhoho ya ndo u livhana na Astron Garage, tsini na Steak Village. Ri hone kha Take a Lot. Ri ita na zwibveledzwa zwa mavhudzi na lukanda nga oil ya avocado. Kha vha ri kwame kha 015 962 0077 kana vha dalele www.ecovado.co.za.
7: Mufaro na Ropi wa Netengwe kha Phalaphala FM.
8: Phalaphala FM ya kabrasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ri nanwi misi yoṱhe. Minute K ndi 12 ubva kha wara ya vhuṱa hendo mbo ḓi vha thoma nga luimbo la Wet V a ri mufuna. Ndi musumbulo ṋamusi, musumbulo wa tshipentshela, vhathelesi vha Phalaphala FM hune rekhodisela mbekanyamushumo ya tshipentshela na MC vho wesi wa vhuḓifhinduleli kha muhasho wa pfunzo vho MC Mavhungu Lerule Ramakhanya. Vho zwipfa ri tshi khou amba kha mbekanyamushumo ya vhanḓilani uri ri kha lwendo vhana vha maṱiriki vha khou takutshedza na tshumelo dzavho dzo ḓilugisela milingo yavho ine ḓo takutshedza nga ḓuvha ḽa vhufumiraru ḽa ṅwedzi u ḓaho. Ango tsha sala maḓuvha manzhi ri khou tou vhalela nahone maḓuvha a khou gidima, a khou gidima nga maanḓa. Tere the big dude tanga na relocator ri khou livhuwa nga maanḓa u ṋekedza mbekanyamushumo ya vhanḓilani. Ri ḓo itielela matshelo hafho, ri dovhe ri lavhelese uri ni ḓo vha no ri farela zwifhio. Ri navho MEC wa muhasho wa pfunzo vho Mavhungu Lerule Ramakhanya. Vho MEC ndi matshelo, ndi khou vha ṱanganedza.
9: Matshelo ni avhuḓi, ri khou livhuwa.
8: Namusi ro to vhathu ro vha fhinduchela namusi ri kha mushumo hoyu mungafha ngafha une u ita uri mbilu dzi divite, a dzingo tsha dzulisea vhudzuloni mbilu yavho nga maanḓa na mbilu dza matshudeni. U tshi khou vha vhona hafha uya vha pfhela vhuṱungu uri hei mbilu dzavho dzi muḓanani mani, fhedzi ya vha vhonala vha tshi khou lugiseliwa nga maanḓa sa zwino na vhone vha khou tou vhona u ita vhuṱanzi tshoṱhe uri havha vhana vho lugela. Namusi hafha ri khou ḓo ita mini MAC?
9: Ndi khou livhuwa. Namusi ri khou ḓa u vha na matshudeni haya ane ra ḓovha nao a khou representa province yoṱhe. Ri kha programu yashu ine ra i vhidza The Last Push. Last Push ri khou sedza ra ita stock tsha uri ri nesa muhasho vhana vhoṱhe zwino vho fhedza u ṅwala dzi trial last week nga Friday. Dzi risks dzine ri nga vha ri nadzo dzine kha musi dzo imanita musi vha tshi khou ṅwala dzi trial ndi zwifhio. Last Push ri khou sedza kha uri ṅwana muṅwe na muṅwe ane ra vha naye sa mutshudeni ndi ngoho o registara nomboro yawe i tsini no bvisiwa. Last Push ri khou sedza uri vhone vhane matshudeni va dove u zwi understand. Cha last week ichi rera launcher uri ndi 30 days before the exam. Mm-hmm. Rothesa zwe nani ko zwi ambisa zwone rothoma u china husina pepo. Mm. Rothoma so ko ri ringe zwino last push uri vha ri kho dova ri khonyogo amba nga mafhungo a wellness.
2: Mm-hmm.
9: Uri muchudeni u ḓi lugisela zwi fanela u dova zwi ambe uri na kha mutakalo na kha tharukanyo.
2: Mm-hmm.
9: Vha kho kona u pfesesa u vhala no awela.
2: Mm-hmm.
9: Uri vha kone u ḓo ṅwala.
2: Mm-hmm.
9: Bara last push ya shuwe iko jenisa na the last camps.
2: Mm-hmm.
9: Hei wege zingwe grade zote ziko yo vara.
2: Mm-hmm.
9: Ngas 23 wako yo awela for their 10 days.
2: Mm-hmm.
9: Mara ne na timu yote inoni na ma principala na the second managers ariko awela rikuita. Grade 12 iko awela rikuita last push.
2: Mm-hmm.
9: Ndi uba isa zi camp za wazo upedise.
2: Mm-hmm.
9: Bobaba kumbuza hapa ka meeting wanga machiru ni bachikuri. Richi na musi richi rindi last push zwiamba uri ropedza syllabus na mwana wa grade 12.
2: Hmm.
9: Zwiamba uri zwino uko rindi ready uya hangi so ndi tolivhuwa mudededzi ngo
2: mm-hmm.
9: ochimbidzana una haba bana usika na musi richi khamba nga last push. So this week ndi ya dzi camp ripedze rivalungurule dzi
2: mm-hmm.
9: October yo swika tshifhinga chapo tsho nwala tsho swika
8: mphesi vha khou vhona la vhulugelana ha vhana bo MEC nga uri mulingo wa matiriki ndi zwinwe zwa vhuthogwesa vhutshiloni ha ṅwana vha khou vhona la vhuluga nga maanḓa maanḓa vha khou lavhelesa milingo heyi ri nga tori ndowe ya mulingo ye vha ṅwala zwino nga ṅwedzi wa Khubvumedzi vha tshi lavhelesa na mvelele dzavho vha khou vhona vhulugelana ṅwala murole mulingo yavho yo fhedzisela.
9: Ee, sazwe ra zwiamba ri na ṅwaha ri na grupu khulusa nga maanḓa.
2: Mm-hmm.
9: Ine I think there are above 130 regions as categories zothe. Ri kwedza ra wana ri tshi assessa milingo yavho u bva term 1, term 2,
2: mm-hmm.
9: zwino ri kha term 3, vho lugela u ṅwala.
2: Mm-hmm.
9: Ri ḓo zwi humbula uri target yashu yo vha i 86%, ri khou ri a hu tshena ane a fanela u wana less than 86 nga uri ndi ye ra i wana mahola mara ri tshi khou targeta 90.
2: Mm-hmm.
9: Zwino u bva kha term 1 ro vha ri khou ḓi assessa ri khou sedza zwezwo.
2: Mm-hmm.
9: Ro wana dzi improvement kha dzi subject dzothe.
2: Mm-hmm.
9: Ri kho wana uri zwi ḓo bva nga vhupo uri vhana vha khou kona u vha na vhadededzi vhafhio.
2: Mm-hmm.
9: Mara ndi nga confirma uri rine vhana vha tshi vho lugela subject dzothe.
2: Mm-hmm.
9: Ro lingedza nga nungo dzothe uri ri vha pushe na uri vha understand uri why vha tshi fanela u phasa language.
2: Mm-hmm.
9: Ee, ka uri kha language ndi hone hune arali ṅwana sa ḓivhi Tshivenḓa sa ḓivhi English.
2: Mm-hmm.
9: U ḓo vhalisa neneyo question paper ya hone.
8: Anga si zwi kone.
9: Zwino so ro lingedza uri ri assess hezwo zwithu zwothe.
2: Mm-hmm.
8: Mm. Ndo vha ndi tshi khou amba na vhadokotela muthala hafha vhane vha vha mulanguli wa ḽisela hafha Njelele West vha khou sumbedza hu khou phasiwa nga maanḓa nga ngeno Njelele West vha khou vhona maṅwe maisela nahone a khou lavhelesa muloro wa vhona MEC wa uri kha ri swikele haningei vhulegelegeni hu nani arali ri swikisa phesenthe dza dana vha khou phushana havha vhaṅwe vha maṅwe maisela u ya haningei nṱha vhulegelegeni.
9: Bako pusha begopera umusi risikukune khosi bone vhane vho tota kwa vhamba vhari nne ri kho ṱoḓa ḓi vhona ri nthange hune vhaṅwe vha to ambiwa vhahone.
2: Mm-hmm.
9: Zwino bako pusha ende zwine nda kho takala ndo ndi kho vhala article ya chiṅwe tshikolo changa ene ngeno fhasi mara Tshikavhembe East vha kho sumbedza uri for the past 3 years vho rise ubva kha 87 uya kha 97.
2: Mm-hmm.
9: Sa tshikolo.
2: Mm-hmm.
9: Vha tshi kho sedza uri holo lwendo a lungoleliwa mara vha tshi kho amba zwino vhana vha grade 12 vha kha 97%.
2: Mm-hmm.
9: So wa kona u zwi vhona uri vhoṱhe vha kho takalela tsho thoma ndi kho takala uri vha kho zwi pfesesa uri asi mafhungo a percentage.
2: Mm-hmm.
9: Ndi mafhungo uri zwi amba uri ṅwana u na nḓivho.
2: Mm-hmm.
9: Ya zwe a funziwa
8: a vha to ḽi fara nga uralo ri ḓo vhuya ri tshisa phanḓa ri tshi khou pendela nyambedzano yashu MEC ri na MEC vho Mabongololi Ramakhanya MEC wa muhasho wa pfunzo a ri gidi ri nwe maḓi ri khou vhuya ri tshi pendela na MEC.
10: Honorani Manda a Poseidon's 4-in-1 capsule. Ara arali ni chito da chibirizo cha pilisi. Chao tireleza na ukuna kisa mubili wanu ngangomu. Ngeno ni chibu chakura mutakaro kute wanu. Chusa rundi minguwa hayanu. Prosiden, ni tamayano mutakaro ni waduwa na duwa. Prosiden, itireleza mubili wanu. Kanyaruo, ubaisara, marwazi ambiru na arthritis. Ringeza ni Prosiden na mosi. Nirabaere mutakaro machero. Iwana da kafamasi zote. Arali isari Prosiden. Asi Prosiden.
11: So I pani ni bechikala ni chaunga wina mukobe wano wazi biri wadza 3 million ha boxer. Renga ni Albany brown bread 700 gram tarunga 39 rand. Kellogg's noodle fives packet nanga 99 rand. Wanani 1 gig data maharanga boxer com ha boxer pedzi.
7: Hey, hey, ni Parapara FM.
8: Parapara FM ya kubrasia kasho ya Afrika Shipemberi nanwi misi yote riangeno njelele kali sela linera rindi njelele west rinabo emisi wa mhasho wa funzo bo mabongo ururira makanya rono amba zinji nga amanda bobo wakadisumbeza ndugisero ubana uboru gela na zi na maisela ako shuma ngandila ako seza miloro ya bona bo emisi.
9: Bako shuma bachiko sedza uri rikonyago atiri roba karuendo wa uri kari improve zi technical schools kari improve zukoro za focus zino ndichika diamba uri ababa na musi bachiko pasa na badedi zibako shuma na boi bako sedza mapungo a uri upasa asi nomboro upasa nduva na ndivo bako sedza mapungo a uri upasa havo zviita uri na zvi sponsors zviide zvikoroni mara upasa havo vachipasa zvabudzi zvikamburi vakono wana dzibazari risati wamba zva Nefsas va wana dzibazari dzadzi company zvamburi zvikoro hezvi zvikorwera uri vana hava na rine sa muhasho rikorwera uri vana kavari vachibva vawane dzibazari zvirerudzere va baby uri hava vana nango vaichikoroni na uri nane ndiyakono vandiko confirma uri hava vana zvamburi zvino batukona uba bazi university.
8: Mune zaone wakoshika kava baby zino. Nguri na kava baby ndishipinga chino konda zino. Ngamanda ba baby varana vana vana kwa mwana matiriki. Baba tu sangandela dekana wapamura ze upiyo uribatikeze vana veneva.
9: Nendikori kava baby. Kava jechi chipinga na bone badi jenise ka uba tiko ya ngwana. Kava jechi chipinga vadive uri ba ambe na huyu ngwana. Arali baba sa iti chipinga cho amba na boi kava ambe na abo. Nga uri zidomu tu sa udibori abako jaja. Nga uri ngwana uko jena chiko chuo uri mubebi kana uko mbona ndiko feira. Nda feira aba mubebi badori mi. Sino riku amba zezo uri kaba batuse baambe nabo habe badobe riko emphasize sanga manda mapungo ngongongo ba baby kaba dibe timetable ya mwana badibori bamuvusalini badibori bamutikalini chitu chine ndi risky ndi late coming ya bana chikoroni musi pakofano dongwara ngauri alenga hacha jena zvino riko humbera kaba baby kaba ritike mara kaba nabo rama bindu riko ri lushaka rwa hashu bo ba mabindu au nwana urengisa maharwa kabari tuse ga weekend me the sound dzisongoto yesantani chila chipinga china rabari kombero ri madikita ka pungudzeye kuitoro ri vana vakono va na chipinga chovhara
8: ai rikubatamela mashudo ndi azvori na vati vakova rabera nga manda nga uri hezu chidhamilingo batosa va ribona hezu kubvitswa mbera ngei uri varoto imanga menejori MC washu rikobatika chote nga uri vakushuma na shaka ruko zvibona zvino ri varoto akala uri kava swika ningi ntanda vasvike kha percentage dze va divhetshela dzone na ufira nne ndi bona uri zvidokona dzeya nga manda ria zvibona uri na kushumusa vanga ili vado vakati na mushumoni vashuma bapa ndo svika nyenda vusiku vakoshumera rushaka nga manda riko livhuesa kha zvichimbire mana vana zvivachimbirele nga zvichimbirela na vana na vona svika vachimbirela fa MC
9: ndikodibuwa zvachimbirela mwana zvachimbirela MC wawo zvachimbirela mubebi wawo
8: zvachimbirela
9: rushaka rote rwalimpopo rikodibuwa
8: ha rikodibuwa nga manda MC wa mabongo riri ramakanya vatirisi vapalapala FM ubvange kamwa muhasho wa pfunzo ndiyone hu tshibilelani zwa zwino vhathetshelesi vha Phalaphala FM vhane vha khou lugisela u ṅwala mulingo wavho wa maṱiriki vhathetshelesi vho ambesa na zwori vha vhabebi kha vhatikedze vhana vhenevho na vhana vha vhale nga maanḓa vha swikelele miloro yavho ngauri zwavhuḓivhuḓi a vha khou itela MSC a vha khou itela vhabebi vha khou itela vhone vhaṋe na vho matshelo havho zwi a konadzea hezwo nga u tou ḓifunga minete ndi fumbili ina fhedzi u bva kha wara ya vhuṱahe ri nanwi misi yoṱhe mbekanyamushumo ya mufaro 3 u bva hangeno Nzhelele hune ri kati na mushumo kana na tshumelo hii ya MSC vhane vha khou vhidza The Last Push kha ri mbo ḓi ya luimboni kholunga Percy Sledge Take Time to know her. Ewa, ardhivarishkuli wa thoni za mafungo jene jino usikale. Raisa panda na mekia mshumu hei.

0: Hei! Hei! Ndi Phalaphala FM.
1: Fumbili minete uri vhakha waraya vho fumi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe uri believer ndi lerato muiponi molapo ane a ḓivhiwa nga uri liranga ngeno kha nḓowetshumo ya muzika o bvisa tshitatamennde na ene nga ngei kha zwilu zwawe zwa vhudavhidzani a khou sumbedza u bilufhadzwa nga mabulayo aya o andaho a vhafumakadzi vhane vho khou wanala vho ri sia ene idzi vhege dzo fhelaho vhathelisi vha Phalaphala FM na ene o bva mulomo nga haya mafhungo fhedzi a vha ḓo mu ḓivha nga maḓinga manzhi, maḓinga no nga feel good, maḓinga no nga hamba something inside so strong, ndi maṅwe a maḓinga awo fhedzi ndi vha nekedza dinga lawe believer. Ndo vha thoma nga dinga ḽa muna wa vhane vhono ri sia kale hangei nga nyenda vhusiku nga ṅwaha 2010 ndi vho Dobby Gray vha ri Loving Arms. Dinga ḽa mulovha lamba mulovha namba mulovha ḽa ḽine ndi maṅwe a maḓinga o kundaho ndingo ya tshifhinga. Zwa zwino ri khou isa phanḓa na mbekanyamushumo yashu ya tshipentshela hangeno Njelele hafha yavha u tshi pfhi Makhado College of Education, mulovha namba mulovha namba mulovha uḽa vhatshilesi ri hanefha ri khou amba na matshudeni zwa zwino ri pfhevho u ḓilugisela havho sa zwino MAC ro no amba navho na mulanguli wa ḽiisela ro no amba navho vha khou sumbedza uri wo phasiwa nga maanḓa fhedzi ri tou pfha khavho vha vhone vhana uri vho no lugelana milingo heyi ya maṱiriki ri na funanani Ramavhale funanani u itani
2: nṋe ndi hone ndi vhusengeyo
1: ha khou vhuya vhona u tshuwa sa muthu ano khou thoma mulingo wa maṱiriki zwi vhonala o ḓi dzudzanyela tshoṱhe hango tshuwa a tiri ene u ita thero dzifhio
2: nṋe kha thero dzine nda ndi khou dzi ita ndo fokhasa kha thero ya science na maths
1: u khou ṱoḓa u vha mini a tshi ngori ndi tonga ndi khou vhona dokotela ndi khou vhona hu khou nukhelela dokotela fhatsini
2: so zwitshi zwine ndi khou ṱoḓa zwi ita nda ndori ndi khou ṱoḓa u ita pharmacist so it was one of the dream that I want to pursue.
1: Ndi miloro yawe ya vha khou ṱoḓa u i swikele.
2: Yes.
1: A thi na Tshivenḓa u ya tshi ita hanefha. Zwino, a u khou ṱoḓa u vha pharmacist.
2: Yes.
1: Ndi ngani u nanga buḓo ḽenelo?
2: I don't know man. Ndi to pfa like nda tshi zwi takalela u ḓi wana ndi khou shuma. Yes, u ḓi wana ndi khou shuma kha dzi medical industries.
1: Mhm. Hune u khou ṱoḓa dzhena kha dzi university dzifhio kha musi o no ita khumbelo?
2: Yes. Ndova so university and I thought though uba ndi kho ḓiwana ndi kho dzhena khayo mostly it was Sifako Makhato University.
1: Mhm.
2: Yes.
1: Kho dzhena ninge. Kho dzhena ninge zwino uri mini kha vhaṅwe matshudeni ngaye anga vha tsivhudza uri mini ngori ene a khou vhuya vhonala a muthu a re na mazhulu zhulu lini.
2: Zwine nda nga amba zwone ndi uri like if ni muthu ane na ḓiwana ni tshi khou nga nṋe sa ṅwana wa tshikolo hu na zwithu zwine like zwi khou ni balela ivani like ivani na heiḽa kharedzhi yori ni ye ni humbele nthu ni thuso kha vhathu like ni songo shona na ri ini ni ḓo kona u ḓiimisela nga ndoṱhe
1: songo vha tshitanga dzi imeli
2: yes ni songo ḓiimisa nga ndoṱhe cause a hu na tshine tsha ḓo ni tshimbilela ni khou ita zwithu ni noṱhe
1: ngori u khou dzhena gai tshikolo.
2: Tshikwendo jena Jonathan Mushathama secondary school.
1: A tshi swika ngei ha tshuwi vhutshilo ha zwikolo zwa nṱha zwine zwa magudedzi kana o no to ḓivhudza uri a thi nga iti hezwi na hezwi na hezwi ngauri ndo lavhelesa ndo to rifombe kha buḓo ḽanga. Ndi mini zwine a khou ri nesa ṅwana wa musidzana ndi tshi swika hangei Sifako Makhato a thi nga iti hezwi na hezwi na hezwi uri ndi kone u bveledza miloro yanga yo vha pharmacist.
2: Okay, zwine nda nga si zwi ite ndo swika phanḓa ndi ḓa ndi nga si ḓiwane ndi muthu ane like ndi ḓo vha easily influenced nga peer pressure ine nda ḓo ṱangana na. And then ndi tshi khou ita ndi tea u dzula ndi khou humbula uri zwoṱhe zwe nda ḓela zwone ndi zwifhio.
1: Ri ḓo dovha ra vhuya fha a tshi khou ambara gaweni ḽa pfhunzo dzawe ndi a fulufhela ra muhumbudza haya maipfhi ri khou mutamela mashudu kha milingo yawe ya maṱiriki. Ri khou livhuesa nga maanḓa kota ndi 17 minete ri vha kha wara ya vhufumi ri nanwi misi yoṱhe khoyo ndi mutshudeni ane hayi ha vhuya vhonala a khou tshuwa lini na luthihi uri u khou ḓo u ṅwala milingo zwe

0: Ndi fumbili na minete uri vhakhawara ya vhufumi na vhuthihi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe. Ri na nwi misi yoṱhe ri tshe hafha hafha Njelele, vhathelesi vha Phalaphala FM. Ndo vha nekedza luimbo kholo, ndi luimbo lo ḓaho nga Takalani Mudau, A Letter to My Ex. Kho ḓi amba na zwa mulovha, na zwa amba mulovha. Ri ḓivha uri u khou tou muvhudza mini, fhedzi u muṅwalela luṅwalo. Ndo vha ndi vhanekedze na luimbo nga Raymond as na Chris Bengoda tshiri ani naro. Ndi musi u khou ḓisiwa phanḓa no lweliwa nea lufuno hafha vhathilisi. Ndo vha fulufhedzisa uri ndi ḓo amba na Nedorobo wa masipala wapo wa Makhado, vho Councillor Dorcas Mboi, matsheloni a ḓuvha ḽa ṋamusi. Ri ambesa zwino ro ḓa kha masipala wavho vha ri vhudzevho kana vha ise mulaedza hangei kha matshudeni ano kho ḓo ṅwala mulingo wa maṱiriki. Councillor Bomboi, ndi kho vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Mufaro.
1: Ndi khou livhuwa ro fhiwa na vhathetshelisi vhoṱhe vha Phalaphala FM.
0: Vhone zwavhuḓi vhuḓi kha ri to shuma roṱhe hanefha kha Mufaro ngori ra ri roṱhe vhege mbili dzo fhira.
1: Ndi khou vhona zwone.
0: Ri khou livhuwesa hafhu u dovha u vha navho. Kha ri lavhelese mushumo mungafha ngafha muhulu no khou itiwa nga MEC wa muhasho wa pfunzo. Vha khou shuma nga maanḓa u tshimbila na zwiṱiriki zwo fhambanaho, u tshimbila na masipala yo fhambanaho. Vha khou ita the last push u itela u ṱuṱuwedza dza vhana vha murole wa maṱiriki. Vha ri mini nga hei tshumelo, Councillor Mboi?
1: Ndi khou livhuwa vhathetshelesi vha Phalaphala FM. Ṋamusi sa masipala wa Makhado ro ḓa u tikedza vho MEC vha muhasho wa pfunzo vho mme Nyamuofe Mavhungo Ramakhanya na vhana vhoṱhe vha zwikolo zwa vha fhano Limpopo vha maṱiriki. Naho hafhanoni ri na vhana vha Vhembe fhedzi, mara vho imela tshiṱiriki, vho imela province yoṱhe ya Limpopo. Musi vho MEC vha kha fulo ḽavho ḽa vhuraru ḽa nopfhi the last push, musi vhana vha tshi khou ya koni yavho yo fhedzisela vhege mbili dzi ḓaho, ri khou pfa ri khou takala nga maanḓa ngauri ndi mushumo muhulwane. Vha fanela u zwi ḓivha zwa uri vhano Vhembe ndi rine mvelelo dza maṱiriki ri vha ro dzi farela nṱha nga maanḓa. Zwino zwo tea uri vhana vhashu ri vha ṱuṱuwedze, ri vha fhe maanḓa uri vha songo nyama, vha songo neta nga tshifhinga tsho fhedzisela.
0: A vha to ni fara nga u ralo. Vhone ḓorobo, kha ri gidi ri nwe maḓi, ri khou vhuya ri tshisa phanḓa na vhone ḓorobo.
2: U xelelwa kana u siwa nga vhafunwa vhashu a zwi ngo leluwa. Ha Clientele ri pfesesa uri u vhulunga vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho ndi zwa ndeme. Tshumelo dza dza zwa mbulungo dzi badela hu saathu fhela awara dza 24, nahone vha wana airtime ya 200 randa musi vha tshi ita mbilo yavho. Mbulungo dzashu dzi katela vhathu vha 13 kha thandela nthihi. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 37128, ndi 37128. Clientele Life ndi FSP re mulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
0: Fumbili minete uri vha kha wara ya vhufumi na vhuthihi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe. Ri kha ḓi amba na Nedorobo wa masipala wapo wa Makhado, Councillor Bodo Kasimboi. Vha vhono thoma hafha u amba mushumo muhulwane no khou itiwa nga MEC vho Mavhongololi Ramakhanya, mushumo wa u ṱuṱuwedza vhagudiswa vha murole wa mufumi na vhuvhili. Ho sala vhege dzisigathi uri vha ṅwale mulingo wavho wa maṱiriki. Vha vha kha ḓisa phanḓa vho Nedorobo u amba nga mushumo mungafhangafha honeha. Ri tshi ḓo tama u lavhelesa vho uri mulaedza wavhovho sa Nedorobo u no livha kha matshudeni aya u fhio na kha vhadzulapo.
1: Mulaedza kha matshudeni vhane vha khou ṅwala milingo yavho zwihuluhulu vha maṱiriki ndi wa uri ndi kale vha khou shuma vha tshi khou vhala, vha khou shumela milingo inoni no khou ḓa. Vha songo litshedza, kha vha tshimbile nga momentum onouḽa, nga luvhilo lwo lula lwe vha vha khou shuma ngalo. Vha songo nyama, vha songo neta. Kha vha vhe focused kha milingo yavho, vha songo ḓaḓisiwa nga bambiri ḽa mulingo. Ndi zwezwiḽa zwe vha vha khou zwi gudela, zwe vha vha khou zwi vhalela ubva mathomoni a ṅwaha. Kha vha yo vhala vha phasi.
0: Maipfi a vhuhali ane vha tama u a bvisa sa Nedorobo a tshi khou livha tshitshavhani kha vhathu vhane vha nga lingedza u thithisa milingo heyi, u thithisa vhana vha tshi khou ṅwala milingo yeneyi, ndi afhio vho Nedorobo?
1: ma ipfene yo ndi ya uri sa masipala ri kho dovha na ri na nyambedzano na mahosi yashu zwitshavhani uri vha vhambe na vhadzulapo mafhungo a dzi radio mahalwa nga zwifhinga zwa milingo kha zwivhe zwo ima u swika milingo i tshi fhela vha songo itelwa phausho vhana na luthihi vhane vha ḓo unyadza uyo vha ḓo dzhielwa vhukando ngauri ndi vhumatshelo ha vhana vhashu havha havha vhana ndi vhone vhumatshelo hashu kha vhabebi vha songo ṋea vhana mutsiko kha vha create nyimele ya hune vhana vha ḓo fanela u vha vho vhofholowa vha tshi khou ḓilugisela milingo yavho ya u fhedzisela ya matriki ngauri heyi ndi milingo yo fhedzisela ya uya pfukela kha vhuṅwe vhutshilo
0: ndi milingo ya ndeme ndi milingo ya ndeme zwi vha tshi khou amba nga ha dzi radio i vhonale khaedu khulwane zwitshavhani zwashu ndi khou zwi humbula vhege yo fhelaho ro vha ri yange sikhukhune kha mushumo ononga sa wonoyu vhaṅwe vha mulangi wa lisela vha tshi khou ri sa zwine vhathu vha ita zwone nga zwifhinga zwa mila milayo heyi ino dzhielwa nṱha nga zwifhinga zwa mila hu tshi hu songo lidziwa dzi radio hu songo itiwa phosho hu songo itiwa mini mini vha ri kha ri to zwi dzhia sa zwenezwiḽa ndi ṅwedzi muthihi fhedzi vhana vha ḓo ṅwala vha ṱuwa zwi amba uri na vhone vha khou isa mulaedza onoyo uri vhathu vha songo itela vhana phosho kha vha ṱhogomele hune vha vha hone dzi radio dzi fhungudziwa kana dzi to litshiwa na u lidziwa uri vhana vha sa ḓo vha vha tshi khou dziedzea.
1: Ee, ndi wonoyo mulaedza uyaho kha tshitshavha tshoṱhe uri vha songo itela vhana phosho vha songo thithisa vhana vha songo ṋea vhana mutsiko musi vha kha tshifhinga hetshinoni tsha vhuṱhogwa tsha u vhalela milingo yavho yo fhedzisela kha vha vhaṱhoniphe na milingo yavho uri vhana vha kone u shuma zwavhuḓi.
0: Hai, ri khou livhuesa nga maanḓa ndi Nadirobo wa masipala wapo wa Makhado Councilor Dorcas Mboy. Ri ḓo ṱangana hange golfuni ri ḓo ṱangana golfuni wa gandi ya vhulufhe tshi ri vha khou ita ndowendowe
1: nga maanḓa
0: ndi khou bva tshi ri vhona u renga na be
1: ndo no renga na be
0: vho nthomela phanḓa ndi ḓo vha sala nga murahu ṅwakani vha ḓo to zwi vhona ri tshi khou to dzirwa dzi bola dzila
1: ya pink
0: a thi ri
1: ya vhafumakadzi ya pink
0: vhono wana na muthu wo vha farela bege ri khou livhuesa nga maanḓa mushumo kha u shave zwanḓa
1: tereafumirathi
0: minete uri vha khawara ya vhufumi na muthihi ro vha ri tshi khou amba na ḓorobo wa tshiṱiriki tshapo tsha Makhado Councilor Dorcas Mboy vhatshilisi vha phalaphala FM vho ḓisa mulaedza mulaedza u tshi khou livha kha vhana vho ḓisa mulaedza u tshi khou livha na kha vhabebi khathihi na vhadzulapo vhegedzi dzi sigathi vhane vha ḓo vha khou swika kha milingo yavho zwino mafhungo a si uri vha litshe vha kone u dzima dzi radio fhedzi ḓuvha ḽa vhufumiraru ḽi tshi takutshedza vhana vho no thoma nga maanḓa u vhala milingo ya u vhalela milingo yavho zwi amba uri u bva zwino kha vha thoma u vha vha tshi khou ṱutshela kule na zwiito zwenezwo zwine zwa ḓo sala zwi khou thithisa vhana kha milingo yavho vha litsho dza dzi radio vha litshi ita phosho na miṱani hanefho u songo sokou vha na dzitsemano dzo kalulaho u songo semaniwa tshi lwiwa hanefho phanḓa ha vhana zwi afha vhana mutsiko zwino kha vha ṱutshele kule na zwiito hezwo vhana vha kone u wana fhethu havhuḓi ha u vhala mihumbulo yavho yo dzika kotaro ḽi vha khawara ya vhufumi na vhuthihi ri nanwe misi yoṱhe luhone lungano lwa vho muṱuku lwa vuwani vha ḓo tielela zwenezwino hu si kale fhedziha vha kha ḓi vha hone vhathu vhane ra ḓo amba navho kha hino mbekanyamushumo sa izwi tshi to vha mbekanyamushumo ya tshipentshela twii ṋamusi u bva hangeno nzhelele hune MEC vha khou amba na matshudeni kha ri mbo ḓivha ya kha luimbo lwa Michael Lentz that tshi ri love will never lie.

Ndi sumbe minete uri vakawara ya vhufumuna vhuthihi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe. Ri nanwi misi yoṱhe ri kha thandela heyi ine ya khou vhidzwa The Last Push nga MEC wa muhasho wa pfunzo wa mavhongoloro ri Ramakhanya. Vhatshilisi vha Phalaphala FM tikedza matshudeni havha vhane vhatshilisi nga ḓuvha ḽa vhufumi raru hu ḓo vha u tshi khou takutshedza milingo ya maṱiriki, hu nori milingo i tshi ḓo fhela nga ḓuvha ḽa vhufumbiliṱhanu ḽa ṅwedzi wa Lara. Milingo ndi a fulufhela timetable vhone i wana hafho na mahayani vha vho zwi ḓivha uri vhana vha khou ṅwalisa hani, vha ṅwalisa hani, vha ṅwalisa hani, ngauri ndi zwa ndeme. Vho a khwaṱhisedza MEC uri vhabebi kha vha ḓivhe timetable ya ṅwana wavho, uri hezwi a sa khou lenga u vuwa vha ḓivhe zwori mathina u khou ṅwala lini na no khou ṅwala thero ifhio, vha kone u mu tikedza nga u tou ralo. Ri nanwi misi yoṱhe. Ndo vha ṋekedza luimbo vhatshilisi, luimbo lwavhuḓi hani lune zwenezwino si kale ri ḓo vha ri tshi khou livha hangei mafhungoni awara ya vhufumi na vhuthihi na Bravo Master 1020 Khalushi. Ndo vha ṋekedza luimbo nga Mike Lenz, o ḓa tshiri Love Will Never Lie. Miṱanu minete uri vha kha awara ya vhufumi na vhuthihi vha kha ḓi vha hone vha nḓuni dza vhuhosi vhane ra ḓo amba navho, vha kha ḓi vha hone vhaṅwe vhathu vhane ra ḓo amba navho kha mbekanyamushumo heyi. Nga murahu ha lungano lwashu lwa vuwani ri ḓo amba navho. Kha riye kha luimbo lune ra ḓo ri swikisa hangei mafhungoni awara ya vhufumi na vhuthihi, ra vha ri khou dzhena kha luṱa lwa u fhedza lwa mbekanyamushumo ya Mufaro.

0: ka si 26 September o jena ndi 150 randa mahulwane na 50 randa ya vhaṅwe. Tikiti dzi ḓo wana ticket pro na compu ticket. Magete a ḓo vula nga 8 ya matsheloni ḓuvha liṅwe na liṅwe.
1: Ri ḓo ṱangana Royal Gardens, hashtag a huna u sala.
2: Hey! Ndi Parapara FM.

0: khombo dzo pambanaho, zwifhinga zwo pambana, vhutshilo ngwe mafhethuti. Fhedzi plane ya tshitokofela i fanela u bvela phanḓa. Na zwa uri kha FNB app miraḓo i kone u vhona uri tshelede i khou ya ngafhi. Vulani stokofela account noṱhe nga nḓila ya digital, huṅwe na huṅwe hune na vha hone ḽifhasini, ni kone u vhona u dzhena na u bva tshelede noṱhe.
1: Ndi ngani ho tea u vha muthu muthihi ane a kona u vhona tshelede? Nga FNB digital stokofela account miraḓo i kone u vhona uri tshelede i khou ya ngafhi kha FNB app huṅwe na huṅwe hune ya vha i hone. Tshintshelani kha digital stokofel nga FNB namusi. FNB, thuso shandukisa zwithu zwoṱhe. U ḓo shuma mulayo diwaho. FNB ndi davhi ḽa First Rand Bank Limited. Vhaḓisi vha tshumelo ya zwa kwamana zwikolodo vha tshiofisi.
2: Kha vhaenda nga nayo, ri humbele uri vha ambare zwiambaro zwitshena kana zwivhonalaho musi vha tshi khou tshimbila vhusiku. Mavhone ha koni u vhona mivhala miswu nga u ṱavhanya, hu kone u tsireledza vhutshilo havho. Kha vhashumisi vhoṱhe vha magondo, kha vha awele nga murahu ha kilomitha dza 200 kana awara 2 dziṅwe na dziṅwe. Musi vha tshi pfa vho farwa nga maneto, kha vha awele. U farwa nga khofhe vha tshi khou reila, zwi vhanga khombo dza u thulana ha zwiendedzi dzine dza shusha. Milayo yo leluwa, vha songo nwa vha reila, vha songo nwa vha pepelekela magondoni. Arali vha tshi khou ṱoḓa u njangama, kha vha siyo khofhe henengei. Vha u ḓiselwa nga muhasho wa zwa vhuendi. Ri endedza Afrika Tshipembe phanḓa.
3: Mufaro na Ropiwana Thengwe kha Phalaphala FM.
4: Fumi minete ubva kha wara ya vhufumi na mthihi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe. Malondolo khoyo oḓa tshirindine phanḓa ha mafhungo a wara ya vhufumi na mthihi. Ndo vhanekedza luimbo nga Mafikizolo na Sjava, 10K, 10,000, Paul Young, Whispering, Softly Whispering, I Love You. Rinanwi, misi otu waka dhoti chere sambeke ya mshuma ya Nforesh Penchela na Musi Riange nonjelele hune MEC wa mhasho wa funzo bu mabungo rudu Ramakanya bako ita tandera kana bako ita furo labo line valibiza The Last Push bako tutu weza machudini wa mrole wa bufumi na ubili bani bako dhota kucheza na milingo yabo ya matiriki jene jino usikale zwazino karimbo di hangi kabo mutuku basa tushika waka matiriki rikiyama vhathetshelese lungano lwa shu lungano lwa vuwani.
5: Phalaphala FM na vuwani wo farana zwanḓa na mubveledzi to wani ratara vha kumbela vho mutuku uri a vha ṱhonifhe vhathu vhahulwane. Ndi zwavhuḓi u vhona vho mutuku vha tshi vhidziwa vha arava nga nḓila yo ṱhonifho. A vha ṱhonifhe vhathu vhahulwane vha tshi khou thetshelesa lungano lwa ṋamusi lune lwa ri lwendo lwa uya zuu. Wo masindi ndi mudedekadzi vha mutamba tuwa vhane vha dzula vho gamela mavhudzi avho murahu.
6: U ḓo itani vhananga?
7: Rione.
6: A ri thetshelese lungano lwa ṋamusi lune lwa khou amba nga lwendo lwa uya zuu musi tshikolo tsho vala zwino vhuria.
5: Vha no khou amba nga uralo ndi mudedekadzi wa masindi.
7: Ḓuvha ḽe ndaya zuu na mianga, ndo vhuya ndi vhona thudwa ndau nḓou na zwinoni.
5: A no khou amba nga uralo khonani dzanga, ndi funi.
6: Hei, vhewe! Ndo no vala festere lo mandirini lena ko dzhenisa phepho apa nga ngomu. Uri ana ṅwe vho khou rothola vhananga.
8: Khezwo, ro pfa funi ya tshi khou amba. Zwino ri pfe ini nengwani.
7: Ndo vhuya nda dalela malume anga a Magidi, nda vhona khuhu ya kholomo na masekwa.
5: We raro ndi nengwani.
8: Nengwani? Khuhu na masekwa ni nga si zwi wane zuu, ndi zwifuwo zwino wanala hayani hezwo.
7: Vhavha vho tea vha tshi zwifuwa ngori vhathu vha zwino vha vhenga zwiṅwe zwifuwo zwa hayani, u fana na zwimange na mmbya.
8: Nṋe ndi vhengo vhona muthu a tshi khou radenge na ṋamela gariki. Ndi soko vhona unga muthu a tshi khou radenge mambela ya khou fhela zwithu mulomoni wanga, a nambatsele zwiambaro zwanga.
7: Inwi funi, arali zwo vha zwi zwone zwine na khou amba i, u tshi ḓo vha u si tshena na dongi na nthihi, ri na mamvele.
8: Nṋe ngwani u khou amba zwone, ri khou amba nga zwipuka zwino wanala zuu. Upfe muwa muwe na muwe tshikolo tsha primary tsha Tshidzive tsho vha tshi dzulela u ya zuu musi tshikolo tsho vala nga vhuria.
7: Ndo pfa vhone yao zuu vha tshi ri zuu honaka nga maanḓa.
8: Ndi zwino uri nda zuu na vhathu vhono rengisa masimba na vhuswa.
7: Hafu ni zwi nga si konadzee hezwo ngori ḽi ḽi nga bva ḽa vha dzhiela zwiḽiwa zwoṱhe ḽa dovha ḽa shavhela nga ngomu zuu.
8: Ṱhoho nga nḓila ine dzo dalela ngayo thi dza nga si ri tsho vha dzhiela masimba.
6: Funi yo pfa zwone, tsini na zuu hu vha hu na vhathu vhane vha vha vha tshi khou rengisa zwithu zwo fhambanaho.
8: Ni si ṅwahangu uri rine tshikolo tshashu tshi tshi vala, ri khou yo dalela zuu.
7: Nṋe vho no fhedza mbadetshelo, to sori uri vha fhedzise u mbvisela zwiambaro zwe vha lebela zwine vhengeleni na zwiambaro. Ndi khou ṱoḓa u vhuya ndo fodwa na chimpanzi.
8: Ni vhudze vhabebi vha vhewu uri vha ni itele mbuvha ya zwikontsi uri ni kone u nwa tie. A ri ṱoḓi u vhona vho mutuku vha tshi khou nwa nyamunaithi u tshi khou rothola nga urali.
7: Ndo pfa mianga vha tshi ri tshikwani u khou rotholesa u fhira fhano hayani. Zuu ndi ngae vho masindi.
8: Funi! Kha thuse muṅwe wa muvhudza uri zuu i wanala ngafhi.
7: I wanala mashamba Tshivhuyuni.
8: Uyo ni khou amba nga zuu ifhio yeneyo? tswane vananga
7: tswane ndi gaya nepo fetu
9: na nne ndo thoma ndi tipanga apo fetu no pitswane kani ndi kha mashango a pulukwane
7: nikhomba zone ungavo tungodza vo teflop uchinga nikhomba zone ungavo tungodza vo teflop uchinga khoyera tungodza vo palette
8: hezwo ndo pumula bendi kuri tamusimuwobe u do amburu tswane ndi ngapi ngauri ahuna na muthi wo vhe wana khomba zone
9: Puma Cindy, ni ndo thoma ndi tshitangana na elidzi na la tswane.
8: Tswane ndi Pretoria.
7: Eh, mania, ndo no hupa fhethu ho no pfi Pretoria.
9: Na nne ndo no hupa, ri tshe Pretoria, ri fhela nga Gauteng, ra dzhena Johannesburg, ra ri Centurion, ri tshi bva Centurion, ri khou dzhena Marabastad, ra kona ya Pretoria.
8: Ni muzi ni tshi khou ya hapi zwino nengwadi.
9: Puma Cindy, ni khou amba vha tshi khou bva fha Novenda, vha tshi khou ya tswane. Aba ndi vhavhudze ti vhakhori Gauteng vha dzhena Johannesburg ubva hapo khezwi la vha ri Centurion ubva Centurion vhakhotsela Marabastad vhakoniwa Pretoria Pretoria ndi phanda phanda ngei vha tshi khou yela thembisa
8: ṅwananga havo fhethu hoṱhe hune na khou amba u wela fhasi ya province ya Gauteng kha shumo ri fhedzise tshitori tsha ṋamusi ni ḓo kona ni ṱalutshedza zwavhuḓi uri ni ṱuwise hani musi ni tshi ya Pretoria
7: ni zwo mashango a Tuesday ni khou shavha u zwifha
5: khonani dzanga bisi ya primary ya tshidzive yo vha i tshi khou ya zunga wari dzizigati wari vha tshi swika vha vha ṋea bambiri ḽa mepe hune vha khou tea u dzhena nga wo zunga
7: musi ṅwana ya lendono u vhuya u guda zwithu zwinzhi zwa vhukuma
8: u khou amba zwone
5: hu pfhi bisi yo ri u swika zuu vhathu vhoṱhe vha tsa hu pfhi mbo ḓi ya hune ha vha na zwipuka vho wana zwipuka zwi tshi khou tamba nga tshazwo
7: vho vha vha sa tshiya vho ri puka zwi ḓo vha luma
8: na luthihi ṅwananga
5: Ufu zwe vhana vha vha tshi khou ita, ho vha hu u posela zwipuka zwiḽiwa, zwine a zwi ngo tendeliwa nga mulayo wa zoo. Vhashumi vha hafho vho ri u zwi vhona, vha vha kaidza uri vha songo ita nga u ralo.
9: A vha khou shavha uri vhaṅwe vha ḓo ṋea zwipuka marambo zwi songo tea.
7: Ni khou amba zwone ngauri zwi nga tshipiwa zwa fa.
9: Hu na zwipuka zwiṅwe zwine ra vha ri tshi kona u zwi vhona zwo tou nga thura, dandila na tsimba. Hezwo zwithu zwi khou konḓa u wanala, kana na zwone zwo dzhiiwa zwa isiwa zoo.
7: Anyway, hezwo zwithu zwi kha ḓivha hone. Ndo vhona muṅwe mutukana mulovha a tshi khou vhuya u fara tsimba tharu a tshi khou bva u zwima.
9: Vha vha vho tea vha tshi khou zwi dzhena zwone vha zwi sa zunga uri vhana vhane vha khou ḓo bebwa nga murahu zwi. Vha khou yo aluwa vha sa zwi ḓivhi uri phirwa ndi mini na tsimba.
8: Ni khou amba zwone, zwiṅwe zwipuka ri tea u zwi tsireledza uri vhathu vha kone u zwi ḓivha.
7: Thaidzo ine vha zwiṅwe vha vha nayo ndi u funesa ṋama. Ha vha tshoṱhe vha tshi to ita nga ḓe vha ṱavha miroho.
9: Ndi sa vhela ku hashu uri ene ha ḽi muroho sa mbudzi. U ṱoḓa u sevha nga ṋama ḓuvha liṅwe na liṅwe.
8: Ndi zwine ra ṱangana nazwo shangoni vhananga, kha ri mvele phanḓa na tshitori tshashu.
5: Hu pfhi vhaṅwe vho vha tshi vho tambisa ndingo ya gamela nga nḓila ye ya naka ngayo. Na henefho hu pfhi vho mbo dzi ṱavhanyedza vha vha kaidza.
7: Vhaṅwe vhana vha na mikhwa vhone, avho fhulumiwa zwanḓa, vho vha tshi nga wana muṅwe no dzhenisa tshanḓa tshawe mulomoni wa gamela.
5: U bva afho vho mbo ḓi livha holoni hune ha vha na ṋowa.
9: Ṋowa ine nayo ofha vhutshiloni hanga hoṱhe ndi tharu. Hu pfhi ya tou pomba fhedzi ya u fara nga zwimbi zwayo zwo fhela kha iwe.
8: Vhananga, upfi tshikolo tshinoni vho ḓiphinesa nga maanḓa ngori lwendo vhathu vho tshimbila vha vhuya vha swika mahayani vho tsireledzea
7: na rine to dzula maḓuvha a si mangana uri tshikolo tshi vale riye lwendoni Pretoria
5: ro swika magumoni a lungano lwa ḓuvha ḽa ṋamusi a ri dovhe hafhu ri ṱangane tshifhingani tshi tevhelaho mitshinini ho vha hu na Sharon Mudau
3: Parapara FM Royal Heritage Family First. Rock Choir Rofeza. 24 September. Royal Gospel Family Day. Manasi Poma Kavane. Rufuno Dagada Nabangwe. 25 September. The Royal Leonard Cultural Day. Apa udabana machikor. Kupatwana Venda Boy Poet. Narwe Inechibare Nabangwe. 26 September.

0: on the 26th September, or generally 150 randa mahuruane, na 50 randa yabang. Ticket is the one hour ticket pro, na compute ticket. Magete and the Franga 8 yamachero, the only one of
1: Tangana Royal Gardens. Hashtag Ahuna Usana.
2: Vanga vho rumela CCMA, thaidzo ya makhenike, u swifhadzwa dzina hu songo ḓewa nga nḓila, kana ṱhalano i sinaho khanedzano. Clientele Legal i ṋetshedza tshumelo zwa vhoramilayo kha vhadzulapo vha Afrika Tshipembe. Tshumelo dzashu dzi a farea. Ri vha thusa kha milandu i tshimbilelanaho na thaidzo dza zwa vhugevhenga, na mishumoni, na zwiṅwe na zwiṅwe zwi kwamanaho na zwa milayo. Vhoramilayo yashu shango nga vhuphara, vha dzula vho ita ngoma madzula o vhambya, uri vha kone u vha thusa awara dza 24 nga ḓuvha. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 32281, ndi 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo isi ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online, hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
3: Hey, hey, ndi Phalaphala FM.
4: Phalaphala FM ya kopala siya khasho ya Afrika Tshipembe ri na nwi misi yoṱhe ri khou livhuwa zwone lunganolo vho muṱuku lunganolo lwa vhuwani ri ḓo dovha fratielela vho muṱuku matshelo khathihi na mba matshelo. Hu na mafhungo khea phanḓa ha musi ri tshi ya kha muini washu ubva kha Royal Council vha machekecheke. Ri thoma u pfha mafhungo khea the Road Traffic Infringement Authority yo vula luṱa lwa vhuvhili lwa the Administrative Adjudication of Road Traffic Offences Act uri lu shume Arto Act zwino yo thoma u shuma kha masipala ya Furathimbili nahone i na ofisi dza nḓisedzo ya tshumelo dza fuiṋararu shango nga vhuphara. Ri fhano u vha thusa na u tandula milandu yavho ya magondoni nga u ṱavhanya nahone zwi tshi leluwa kha vha dzhie vhukando vha humbule khethekanyo dzo ṋetshedzwaho nga Arto Act dzine vha tea u nanga khadzo kha vha wane luafhulelo lwa phesenthe dza 5 musi vha tshi badela hu sathu u fhela maḓuvha a 32 nga murahu ha u wana faini yavho kana thikhithi yavho. Vha nga ita vho rumelwa u hanedza uyo mulandu faini yeneyo, vha nga ita nzudzanyo dza u badela nga zwituku zwiḽa zwa rine rari ndi tshitolomende, vha nga ṋetshedza zwidodombedzwa zwe zwa mureili muṅwe, vha nga ita khumbelo ya u humisela murahu ndaela ya mulandu yo no bviswaho. Vha humbule uri vha tea u shumisa platformo dza mbadelo dzo tendelwaho dza RTIA musi vha tshi ita mbadelo ya faini yavho vha songo fhurwa. U wana mafhungo nga vhuḓalo nga Arto vha nga founa kha 086

0: na vo ndi cheni budeli mphepo na vo jeni mphepo
1: hamba maluwa kha vha jeni nga labona ange khambeke ya mushumo ya mufaro vhathu vha tshiita vha tshi lumelisa
0: izone
1: ri kho livhuesa nga maanḓa u vha navo matsheloni ya ḓuvha ḽa namusi ndi zwa tshipentshela hetshi hezwi u vha navo vho edzisani Florence Machekecheke vha ḓo vha na ḓuvha ḽavhuḓi a vha ise phanḓa. Ndi a zwiḓivha zwo ri na hune vha vha hone hanefho hune vha vha hone ḓuvha liṅwe na liṅwe vha ḓivha vha khou isa phanḓa na u ṱuṱuwedza vhana vha musala uno vha khou ṱoḓa ṱuṱuwedzo ngafho ngafho. Ro livhuesa vha ḓo vha na ḓuvha ḽavhuḓi.
0: Ri kho livhuwa
1: phalaphala
0: FM vha vhe na ḓuvha ḽavhuḓi.
1: Ai, ro livhuesa nga maanḓa. Minete ndi 28 ubva kha wara ya vhufumi na vhuthihi. Khezwo ra ri khou amba na mualuwa vho edzisani Florence Machekecheke, vho amba ano pfala a ṱuṱuwedzo nga maanḓa. Ha khou tou ṱuṱuwedza matshudeni a murole wa vhufumi na vhuli fhedzi, a khou ṱuṱuwedza muṅwe na muṅwe ngauri vha khou sumbedza uri vhone vho ḓi tou vhuyelela tshikoloni, vho no ḓivha muḓini. Zwi amba uri pfunzo a i hulelwi na hanefho hune vha khou vha hone. Arali vha kha ḓi tambisa phanḓa na pfunzo, hu nani kha vha ise phanḓa na pfunzo. A hu na no valelwa mavoti apfhi vha songo tsha ḓa ngauri vhone vhono vha muṱani kana vhono vha na vhana, hai na khathi zwi a konadzea. Zwino kha vha ise phanḓa na pfunzo dzenedzo vha tshi khou ṱuṱuwedziwa nga mualuwa havha. Ri na nwi misi yoṱhe kha ri tori gidi ri nwe maḓi ri ye ṱhoni dza mafhungo. U bva hanefho ri na ṱhanu dza u pendela mbekanyamushumo dzine ra ḓo vha tambela dzone zwene zwino nga murahu ha mafhungo a ṱhoho dza mafhungo, ane mafhungo a hone ri ḓo nekedzwa nga awara ya vhufumi na vhuvhili. U hone bravo Master 1020 kha Lusha na ḓo ri nekedza ṱhoho dza mafhungo.
2: Parapara FM Royal Heritage Family First. Heḽi ndi bepa ḽihulwane ḽine vhuonesa ramabindu vha nga kona u anḓadza bindu ḽavho. Vha renga thikhithi nga khathihi nga vhunzhi, vha nga kona u anḓadza bindu ḽavho kha bepa heḽi. Ri a vha ṋetshela, hezwi zwi ḓo vha vhuyedza kana vha khou rengela vhashumi kana tshigwada tshifhio na tshifhio. Kha vha ri kwame kha 082-796-0462 Ngana Royal Gardens hashtag ahuna usara.
3: Hey, ndi Parapara FM. SABC News yo ḓiimisa u nga yoṱhe nahone sa dzhiisia, i vho ḓisela ṱhoho dza mafhungo kha Parapara FM.
4: Vha ḓo pfa nga zwino khou ambiwa nga Presidente wa ḽino malugana na mabulayo a fumakadzi. Hu na miraḓo ya ḽihoro ḽa MKP yo ḽaho nyala. Vhathu vha re vhuponi he a tshinyadzwa nga iḽa miḓalo. Ndi ndeleli nga awara ya vhufumi na vhuvhili, ndi na mafhungo a vhuiwe. Mafhungo nga vhuḓalo nga awara ya vhufumi na vhuvhili.
3: Ropiwa na thengwe kha Parapara FM.

0: ndi miniti ya fumi na mivili rova kha ura ya fumi na mivili nga uto rali rikori ni maseri ya vodhi ni maseri ya vodhi rikova tangineza kambi kenya mshimo ya chikocha mafungo ndi wana vtali riko fulupela zori boba na mapiru wa pegi avodhi nga manda rikori wanga manda na mafungo ura fumi na mivili eba balelwa nga ruzani bravo 1020 kalushi rishikori rikori wanga manda na mafungo neo mbeka nyamushimo zote zivu ni mtichele sara ludhi pina nga zuto vachama chilo no vito shkazo zino kezi ndine na vone hapa kambi kenya mshimo ya chiko ndine vone rodavarote uto vajino hapa mtichele sushkanga wara ya vraru musu musu mbulu ora ndia zdo zore awane mafungo ndi manji nga manda ende na vone rabar koralo wate vela na mapiro ni avege ndi manji nga manda na iravu wanga una musi haya nera kore aku itatoza mafungo nga urere kwa mba na ngangi kakumishina tudiso ya madlanga vos vanyoni vodo vapu wa omera ndi vone vone kondichi za butanzi na musi nge nunga nge fundula kwa zuna tala kwa mba na vatu vanewa kudhibo na zakote na musi malugana na melandu ya ujipa vatu vanji nge nuhuri una haba vafuma kazi wabili na muna mtiba neva kote na mosi marugana na burayola jabulile ntimba unei huko fana hono wana butanzi vushwa na mapungo maswa enepo marugana na pungo lenelo haya mapungo bado wabu wafazone zinora rukwa ambapa na rupi wa hawa rama bindu beba abashikoto tongisa na rufumo wabobo Lawrence Chamuru abachiruwa nebo fuma nga manda vana rufumo lugurulune vadibana batuzi ofisi ni kuruane na onebo neba na mangwe manda mahuru ane happy mei manda one aneba kuita na ore hayo manda nga abashikisa na kauri vafeba na manda kana nungo za utodo shusheza abafuma makazi richikwa makachi pinga chato rali ngolichine sa shango Afrika Chipembe riko vashanga mapungo azvito zvadzikakati na ubabulayo anaya kwetora vafumakadzi pano Afrika Chipembe pedzo na mashama mashama rugana na havara mabindu apa Lawrence Madzingi Nyama vane richikwa mba ngauto rali nganda hauto kampani yavo iko todisiswa kantinanzi tendara dzeva dziwana dza muvuso ne pano Afrika Chipembe kufalo na mashama mashapa amalugana na ufarwa habonga rwamba mapungo ane opisa vukuma musewa chitomba vachikobudza vala vafumakadzi zora ino ni tusa ni gani pira sande pano shango ni nga suto amba ni nga suto hana mtu anonga ne walufumo lurulunga hapa di mango maruwa ni nrakuri haya rovu wanga o na musi ane akuralu uitatoza mafungo wadibu zisorikali na shango la Afrika Chipembe araru kwa mangazu ito za uchini na nyopo zineba tumanjiba kuchila baka zunga shino shpinga rabaru kwa yanga pisa shango hone richenga kunda nga ndilate nini kwa na maseri ya budi gani ndila nina wane karibu rotika mbeka nyamushumo ya chiko richiko libu wanga manda cheo yewone mtijedisiba ije yorotika hino mbeka nyamushumo hini mbeke nyamshumo ya chikocha mafungo ndibo na butali nenga zina lufuno LGT chibase atindo teka heno mbeke nyamshumo ngaru uhone pa mveri zindi chiliro Donald the Bingira Skanari ane riro teka heno mbeke nyamshumo na musi zione na nyambe zano inji zara zizuzanya zina rado zifara na msi kambeke nyamshumo ya chiko zene shuno nena wani mshiri sato daru kwa amba rishkola birisa othen rakure akuita toze mafungo ravongo na musi nombo reshendi 086-000-2503 kana vashumisa email address ya chibase lg@sibc.co .za kana setara lashu la chofisi la Facebook la parapara FM Renanwi Misiyodi.
1: Remembera mwezi wa bufanga ukuda na utoda udiba bufa mverele ya ashu. Izu ringa zuita nga ukuda upika zuliwa zwa siya lara, ukuda urunga zuyambaru zwa siya lara, katina utalara petu wa bufa. Na ututu wezano uwa chipita cha mitambo katina michino ya siya lara. Ututu wezano ufese sana udiba mverele zwa bamba na aho, kahuni mwezi wa bufa. Parapara FM, remembera mwezi wa bufa. Mana pinduli na batu dawita kunge zero ya luka parapara FM. Parapara FM inga batu usa wita ori pindula buli dhivehe. Kawa ita kunge zero na rine. Kawa kwa mimuhashu wa mbambazo ka parapara FM zino. Ga email ka sales@paraparafm.co.za. Ria vanera. Zito chimbi ila ka pindula abo. Dinga email ka sales@paraparafm.co.za.
2: Zote zvine vatichelesi vataisa zvone kha inombeka nyamushumo asi zvine parapara FM yaimanga azvo vutohuva bupfiwa hamutichelesi uyo rine sachitichi aridhi wapinga izvozvo bvawo kha mutichelesi uyo parapara FM

0: Ndi miniti ya fumi sumbezo, zino ravaka wara ya fumi na bubili, batichere sambeke na mshumo ya chiko 086-000-2503. Arishu kwa mbariko na berisa, othe ya nera kurufu wanga na mseno kita toze mapungo, novema piruni avege. Ndi masiari ndabe tangani zorin. Ndi masiari.
1: Masiari avudu, rinyo rufuno.
0: Ndi ndu mbelenge yobo tabakale buvua.
1: Avudu, ngeyo.
0: Ndi ndu takala.
1: Ndi ndu vua kati avudu, ndi kupa ujifingi ya mawambe. Una muna ojiko mwana wa mingwa ya taa yufunu.
0: Muna wa mingwa ya futanu raru.
1: Na ufandiki divuzi sori. Vana rono jenu angani. Erichiko vona vana vashu. Saba kumakazi yufunu.
0: Oba tuwa jenu angani hone?
1: Ti kumchako na pese sori ndili muya. Kana ndi nini ngori mwana. Mwana ndi mtuku usafunu kwa utule ili wango raru.
0: Ngo wa divuzi soru hoje nwangani garundoba ndiko jule velisa kashitata mende cho vauka mapolisa habashi kwa mbangama pungo enea ure omukunga ngandila ade au ya atuwa nae na omushu sheza hui nwanora songubu ya amba hodilo tusa hui mwe we ado amba ngazo velera ho
1: ndwe kungas divuri wa nabone ita izo batoki wa tamuisi ndi tamuisi yo ine ya ngaturi ichiwa nyambuza vasi ya dola wa jiri nguri dvana duvarasa huwa kama burayo rivongo fi hochipiwa vana vafumakadzi ufuno.
0: Hai, lea baisa vukuma vato waka.
1: Nda.
0: Ndi kwa libu wangamanda vaduwa na duwa la vudi. Ndi masiri ndi batangane za urini.
2: Lumbele shima za weta.
0: Nindi wa lumbele nge urini.
2: Ya wana mwana mkana wame.
0: Ah.
2: Esh, ndi wakorombi baba chupere.
0: Ah, wakorombi.
2: Mandito wana mafungo mavili nyana. Ndi dotumangali la machuroni. Lina walika lika yungu ya kazikashu.
0: Dilipi yole nilobo kurumbi?
2: Ndi Ndiba mbele manda Ndi kundote cheza zaka yungu ya beazimega Mshumonga machiro ni washu kwamba ure Oji kwamba vurarusha Yafi ya rikandisa kake washu kuruno Ngagisi Yange yungitungo ya kukavembe.
0: Ndi nabu kurumbi?
2: Bati kwa mwuzo wa shumanga mandana roke ndi kofese za marazino bati kwa mazuri zibata mbezi zote po matumini minumara na tubusa mbuso yori bono bea barira bati kwa hatu nguzanjere na ngurineri watu wano patu nguzanjere habana chikuwa mbani pati yetu ukana neo yote ka stop sign na weda dopeni na mangalo rikana na chini bono bea wea na bati kwa mazuri bono shumabati kaka mibundi yote ya baembe watibutisa zori mbuzi zonti yori awadu rela walunguzi walitibawo wana yipule gori bachi kurubo ushuma bako na mbilo ushuma ushumatungu ya tawo ya tawo andope zii na ngori na angeni yori katibana kusuwa na vulunga mandi ngazitu uchaka woka rine wacheni rikweni yana kama dimara badai yolo olo zunani yachiko mbani aitiwe alusa na luti yotu ukana yote au chimbile na luti
0: ndi lao toma helo lao vili boko rombi
2: lao vili ndiko jena kasha ngula shuru naka niriboto wana mamaga.
0: Uruti kwa wabulu wa ditumu wa boko rombi, ndi masiari? Ndi masiari uri ni?
3: Ndi masiari ya kudirifu ni shibase.
0: Bora bambani.
3: Kavari ndi jeneka haya ufaru wa umbwela vararu kana uguzi siswa hawa wa umbwela kama burayo hawa wa mwe mafuma kajibi wa burayo wa tae kana ungaba chusuka fumi zo zino. Ndichikuringeve kama siva chiwa na butanzi wano fareya uri vatu hawa wakono ufariwa katina uri ufere mabura uri divizuri chineche kututuweza uri mabura aito nga urari ngeno uko jina mafuma katina wani makubuzi siswa wabiri eshi ni mafunga ne ava isa katina ukatuna mbiru urufuno chiva
0: ni mafunga ne ava isa nga uri mangwe mashomasho noko vele la kapungo nga manda zuchiko kwa ma chitumbo hechi chavutahe ndi unia kufalo rezito nga ubona mafungo abushaka hono pira haba tubabili batubane baba kabushaka haufuna na pezi basi babili nga utiri rodo ulo richama nga batu bane baba kabushaka ufuna na rodo dhuwaru kwa mba kaunga batu babili zino zuko fala zushinga hoba huna abushaka hoengezi ya hoengaba mwe batu hapa ndizo shikisa waka uriri wane unabafuma kazi babili na muna muti ofaro pezi ndipungo na rodo dhichimila na lo rodo fori huko ufizo wabudi wudi hoiti yani babina dhuwa la wudi warabambani
3: za wudi nga manda rufuno chita senda
0: ndiko libu wanga manda ndabata kane zani masiari. Nendio nendumbele nge?
4: Dio nima.
0: Ah.
4: Ndinyari pungan Mighty Bravo wa masi asipuse ini na?
0: Mighty Bravo hurini?
4: Ndio honi doitani.
0: Nendio honi?
4: Kwe musumbulo wa wavudi.
0: Aha.
4: Nando tachara sanyambe zoni ya burarusha na na wana vutamba
0: macheloni
4: macheloni kande vetsini na zvito zvinozwa kwambo nga vhurarishai vachiri around the end vha dovha vha recollins chavani municipality mine vha kushuma nga manda au chana zvito zvine vha nga to amburi u fana na dzibato u fana na madi a zviyo nda danda dzelwa nga kongolo ri arali ri tshikwamba nga hune nne nda bva hone tshepuseni madi vho to ḓi borela vha nga si ri madi kha Collins Shabane Bonito.

0: ni no di miselo itani sa vadzurapo musi ho vha na vhutanzi ho raloho ndi zwine zwa sokoto ofela zwo sokoto ralo ra sokoto ri vhamba vhutanzi vhu sia vhukuma u ya nga vhadzurapo
1: tshiṅwe tshifhinga kha musi arali hu ri tshi nga thusiwa nga mbivho ngori ri ḓo ri ri ḓo ita mini nga ndi vho ri khuwelelo ndi kale ri tshi khou ita uri arali u masipala ri na shortage ya 1-2-3 mara hezwo zwithu zwa vha zwi sa khou itea
0: a si wonoyo muvhuso mighty bravo une vha ḓi dzulela vha vha khou amba na vharangaphanḓa vhawo uri kha vha vhuluso vhona uri arali mimasipala kha idzhe vhuḓifhinduleli kha zwine vha vha vha tshi khou vhudza zwone zwine vha vha vha khou itela zwone vhadzulapo tshi vha tshi si tshone tshifhinga tsha uri vhadzulapo vha takuwe vha ye vha livhane navho vha ita uri vha dzhie vhuḓifhinduleli kha hezwo zwine vha khou ri vho zwi ita zwine vhadzulapo vha ri a vha zwi vhoni
1: tshiṅwe tshifhinga arali ṱhamusi ri tshi khou ri a ri zwi vhoni tsha vhadzulapo na ri a ri takutshedze ri ite hu na vhaṅwe vhadzulapo vhone vha vhori hezwo zwithu a vha zwi koni zwi amba ri ḓo dzula ri tshi khou tsikeledzea sa vhadzulapo nga ndi uri zwo uri ṱhamusi hu ṱuwe ho dzhiwa tsheo ifhio na ifhio a ri ite 1-2-3 uri kone shango ḽashu ḽi kone u bvelela nga ndavha yori hu khou zwifhiwa muyani ndo wana uri ṱhamusi vhaṅwe a vha na ndivho ende arali u tshi khou sala tshiṅwe tshithu u murahu u woṱhe u nga si zwi kone arali u khou imelela shango woṱhe arali u si na thikho lufuni
0: ḽi a dziedza zwino raloralo mighty bravo fhedzi kha ri tendo na musi ri ḓo guma henefha fhedzi ndi sokoto fulufhela uri vha wane vhadzulapo vhavhili vhararu vhane vha nga godana vha vhona uri heḽi fhungo vha ḽisa hani phanḓa u fhirisa uri hu sokoto vha na u amba hu sokoto vha na u amba hu si na nyito ine vhadzulapo vha ḓo vha vha khou ri vha khou i vhona
1: thaidzo iṅwe ine ya vhona ndi uri muvhuso kana masipala vha kone ngo amba vha ri tshithu tshifhio fhio zwino ri khou guma gai zwino ri gai ende zwi si zwone huṅwe lune vha vha vha tshi khou zwifhela lushaka arali ṱhamusi na rine ri tshi khou amba uri u bva tshi ra to dzhiwa kha makhado ra isiwa kha masipala wa Collins Tshabane Lufuno ra ri ndi ifhio mvelaphanḓa ye Collins Tshabane vha i ita tshiphuseni a huna hu ri pavement hu ri ri khou amba na nga bada khulwane ine ya bva ha Majosi u swika ha Mashauthenga bada ine ya fanela uri i vhe na tshigonṱiri mara zwi khou konḓa arali hu tshi khou pfhi mvula i khou na Lufuno vhathu vha balo ya mishumoni vha ṱuwa vha u namela tshigonṱirini tsha ha Masia Tshikwarani nga ndavha yori basi dzi vha dzi sa khou kona u tshimbila hu vha hu tshi khou suvha zwino ni ḓo ri mvela phanḓa i gai afho fhethu
0: ndo livhuwa mighty bravo ḓuvha ḽavhuḓi ndi khou livhuwa nga maanḓa vho ralushai khe vha vhadzulapo ndi muthetshelesi wa vhuvhili ane a khou amba uri zwe vha vha vha tshi khou amba nga matsheloni kha mbekanyamushumo ya ndevhetsini vhadzulapo vha ri heyi tshumelo ine vha khou i amba a vha khou i vhona zwino khaṅwe khaedu i sala henengeyo kha masipala uri ri khou amba vhuḓifhinduleli vhu vhufhio nga murahu zwine vhadzulapo vha khou amba zwone hu na zwine vha nga tea u ṱalutshedza na vhadzulapo nga murahu ha musi vho amba mafhungo hayo ane vhadzulapo vha khou ri arali vha khou amba nga maḓi vha khou amba nga dzibada a dzi khou vhonala ndi masiari ndo vha ṱanganedza ndi masiari
2: Lufuno
0: urini
2: nṋe ndi ndi gabara Bili ubva Tshaulu
0: Bili
2: da na nṋe ndo vha thetshelesa vhaḽa munna ndo pfha ndi sa koto vha pfhesese zavhuḓi ngori na bada yo bva Bego ya Mvumuni a i ḓo lavhelesiwavho mavhana u ya Mvumuni ha hu na bada mavhana
0: ndi uri zwa zwino ndo dzula hafha ndi khou tou vha na lutamo lwa uri vho ralushai hune vha vha hone vha vhe vha tshi khou tevhela heno mbekanyamushumo vha tshi khou pfha vho zwililo zwine vhadzulapo vha vha nazwo nga murahu ha nyambedzano ye vha ḓo i fara ngauri na vhene vha mbekanyamushumo ya ndevhetsini ri ḓo ḓi vha sumbedzisa uri kha nyambedzano ye vha i fara vhadzulapo vha khou nyanyuwa nga hei nḓila khaṅwe ndi fhungo ḽine vha nga dovha fha takuwa vha ḽisa phanḓa
2: hayo a vha ḓoḓa vhathu vha to ndi amba zwavhuḓi a ndi khou tou amba nga u ya Mvumoni mavhana vhathu ndi tou manyuludza vho na bada fhethu
0: ndi khou livhuwa nga maanḓa Bili
2: Sosho.
0: Ḓuvha ḽa vhuḓi ndi minute ya 12 sumbe na hafu ndi masiari
3: nda lu funde dana
0: nṋe ndi ndo mbela nge ho rini
3: ndo uri nna mlo dia fam ḓuvha vho 00
0: ḓuvha vho 00
3: u funa ndi khombo jana kha ile fungo nna ndi khombo isa nga manda ne
0: ndi lifhio
3: ga vha ra mabindu avha vha Zimbabwe vho Lorenz
0: aha
3: amuru amuzinga nyama ndo vha vhona na fhala kha video vha tshi khou sema vhafumakadzi vha tshi ri vhone nahone vha ḓo vha vhulaya ngori havhala vhafumakadzi vha khou ambidzwa vha khou hana nda pfha ndi sa pfhesesi Lufuno uri ramabindu oṱhe ho fhelelaho Lufuno ri nee sa shango ri kha gada ḽingafha ngafha ḽine ri khou lwa na u vhulaiwa a vhafumakadzi hone wa zwitumbudzwa ṱahe zwa vhafumakadzi vho vhulaiwaho a u thuwaniwa vhaiti vhazwo vhone vha khou isa phana na uri vhone vha ḓo vhulaya vhafumakadzi ngori havhala vhafumakadzi vha vhone vha khou vha ambisa vha khou vha hana ende sezuri sa vhabedu khou tho muthu ramabindu a sithendarene lune thendara dziṅwe de a dzi wana a si mudzulapo wa fhano Afrika Tshipembe u nga ri a zwo ngo ḓa nga ndila
0: ndi dzenedzo dziṅwe dza hone dzine dza khou ṱoḓisiswa zwino ri khou amba na henefhaḽa vha vha vha tshi khou tou gagulela nṱha uri vhone vha

0: Ne pusala ne zala ne ba makale bojo ekale wanyangasa iyo chava kumitangolo ingo maya makale bojo. Salamu ko makale bodo ekale me nyangasa iyo
1: chava. Hey,
0: mirumbi. Ini nito hana no wana mtu achi kushuma. Nandi minina.
1: Hai.
0: Hai, hai, hai.
1: Atiko ni wani chushuma. Ndiko hiri tome riambe watu.
0: Okay, ambani ya mafungo ne rife.
1: Hey, mkara wanga. Kuna fungo. Dine ngoni alikumpa mutakaru.
0: Hey, lambi lumbi. Ani ambi mafungo haone larara na. Ndi ambi rungana uri. Esu situ. Ati su tibi za angili angili nati su tibi.
1: Hey, voma gezi. Nati kwamba su rungu vandaoro vaho.
0: Si angili kana hafili. Ati su tibi nesu situ.
1: Ndi ati kwamba su rungu vandawe.
0: Ndi zamini. Ndi zamini.
1: Wane. Ish, chiro cha mutude mani. Chiro cha mwananga ichila mani. Ai, nachikone ya mutakaru lini
0: Mirumbi, mafungo amutude atishafuna na wapana uru. Titi, nga hezi ndebe zanga mbili zinoni. Nga uri, ndo muhani sa achituwa. Ene ya kwenye ulele matanda dhabi.
1: Ayuwe.
0: Nga base langa umubu za uri, haninge uneko ya one, haninge tandavaro ya we. Zia dipa. Kana zia baba asongo cha doba arivuza
1: kutsia mutu de kutsia mutu de chivenda chirungara cha unurata vathu ndi mwana washu we.
0: Okay, ari tsheya inwi mirumbi wa muvenda zwa zvino ha no vandi chikumbura ita mini
1: ndo vandi chikumbura uri nana vuni ri tangirwenda ritu divonera nga shumato.
0: Hey, mirumbi nikotoda ndi chipapa mbulunta inwe ngeno ni hela. Nito zvitova zvo kuti ngeno ndina mimwe mirandu zvino ndi kunyaga uri ndiite mini futi. Exalted night, duni. Vakabiki, ni.
1: Masomo nyambera yezonya mzabo. Sina mwana watu farora garesa. Ndoro kama dirabika mini vatu va mutsimo.
0: Lambi rumbi. Na ini no hangu ri le mwana la tsireredzo lo amba la ombedzela uri nena muthu deri songo ya rakanda tsina mudi wa isozvo.
1: Mara
0: Maramini. Ay. Ini ni koto dan ini cifarero milan rumi bini tiri. Huche na koyu wa shuman. Jono di doben gani inge kalimu ngabu alimuaro. Oh, you.
1: Kau tu pumur. Kamu sendiri ini. Koyu butung orang garuko.
0: Ani penuri la rutin gorahone.
2: Hello, muka guru. Ndi rumruman. Hello.
1: Ndi ni.
2: Rubu. Ya, ndi rubu.
1: Namusemuna ndo ni chemfonera. Nekisi kutuwa rubu wa chemfonera lini.
2: Mugeguru, ndiko wa fonera ngaru. Una zwashishi, mani zwashu kwa itori. Ndiba fonera ya panoni.
1: Zwashishi?
2: Hey, ndiko na kombeshe zeya.
1: Ndiko kombeshe ze wanga mini. Rene wangwe wakarawa shui. Aba zwifuni, libana mirandu. Ndinga zuri chizuwa rochuwa.
0: Mirumbi. Rutingo horni do kujana rutana kure angi ni.
3: Bombiru.
0: Daso fair, daso. Nina mirandu ne? Nina mirandu ne?
2: Ndi mukara abar kwamba vapotini.
1: Inwi vari cheni abone ri budzema fungo. Niri mene?
2: Hey mukeguru. Puti no kuri ukoita zvo pfama kuro vachikurira mani. Na musi oedera vakusupa.
1: Poma gezi. Kezo. You we, nandi one ndofa we.
0: Zino nofa, ni lata rutingo na.
2: Wambirumbi.
0: Ini ngaba ni lata rutingo kwazi.
1: Iti chafane zuzu itunere ni ayu we.
4: Listen. I think I've already listened, eh?
3: Tisimi yanu ni? Tisimi yanu na kotsi yanu pi. You always cause a problem. This is a problem come up.
4: Oh, asa this is a problem ni ni. This is a vandapa. Ni anga ba biya ba kongshanga duba ngo ba noka anga duba mara. Mudini anga ba
3: moresa. I said I'm not going to open it because why ne? Mi yanu na kotsi yanu yobe anga mne serious.
4: Kachwa mchuru. Nda diya taba. Ndi bi zela de shango.
3: Hey. Hey, listen to me. Mama pupas.
4: Mama pupas ya ni ni mara. Why ni nambiru nchungo
3: rani na nina? Mapa pupasi listen, please. Listen, listen, please. Problem of a tabala ti. Awa ni fu ni ya ni benga serious. Yo faranga mbiru ne people apala.
4: Mutu, de! Ngaba kongara, keba lava kukua.
3: Hey.
4: Ah, nini nukura. Arali mi angaba biya batu tuwa ti. Ino ni kwa bota mapulisa. Chichani.
3: Mutu listen.
4: Di mini.
3: Mutu. That's the people
4: thing.
3: Those people, you have a protection order for me to see you. Hey, protection order for me. I think I'm fully. I said, you have a protection for me. I'm a gazi and birumiti. I said, you have a protection for me. Nane, I said, fire by fire. Yes, that one you're birumbi too much. Birumbi.
5: Mbutsu ya ndeme kumandi ya uri bwone bana mbilero na ya uri polisi za mashire ni ya mburungo zia dura. Hone bana miradhi ya muta ineba todo ikavara. RFA Funeral Cover ndiyo nepindulo yavo. Banga kavara miradhi ya muta nga 10,000 rand. Ndi ubaka 35 randa pezi. Nga ngwezi. Kaba SMS ipi RFA ndika 43366. Kana bari WhatsApp ndika 061-514-8872. RFA Funeral Cover. Aba, ndiba disi bachimile ya mashereni, bachi ofisi.

0: Na ndoro dafa ndiko do bona nwana nga athongo danga nndwa. Ndo khakha nini?
1: Oh, bone boda, boda vha kho do bona nwana wavho. Vha kho da vha tholi man
0: bombirumbi.
1: Kha vha do dzhena venini man bombirumbi.
0: Lulu thwethwe. Ndi vho mama pholisa nga ndo khakha mini vhathu.
1: Na
0: thikoni u dzhena kha hedzi goloi. A thikoni vhathu.
1: No no, dzani u mbonelavho. Muthu u kho dzhena goloini nga tsha murahu. Ri dzhena nga tsha phanda.
2: Na vhone vho luthotho avha kho zwi itisa zwone.
1: Nga mini mudzulo?
2: Ha vha muthu ndi mukegulu kha vha ḓo vha pfhela vho vhutungu. Vha ri tshi vha fara nga
0: yendira. Ndi ri a thikoni u gonya hedzi goloi. A thiko kona vhathu.
1: Zwino vha ḓo kona ṋamusi vho mbilumbi. Vha ḓo
2: vho luthotho vha songo vha sukumedza nga iyo nḓila.
0: Vha kho tshikumbela.
2: Ko jana kakatini nga endere ina
1: kusisa nga iwa. Bambi
0: lumbi. Karame zera mimi.
1: Kama kare ke murende
0: ote.
1: Kama jeni
0: kwe mwere. Kama tate. Nini kutanu wane mingwa ni enge kwa wera
1: pala. Nini kutanu wane mingwa. Nini kutanu wane mingwa. Nini kutanu
0: wane mingwa. Nini kutanu wane mingwa. Nini kutanu wane mingwa. Nini kutanu wane mingwa. Nini kutanu wane mingwa. Nini kutanu wane mingwa.
2: Harari. Hava mtu naba suku mezanga urari. Baba isala. Eto sara chiko jena kombo.
1: Hai. Aona no jena kombo. Hava mtu wako no jena goro ini. Bako tu dhitisa. Kama to jena goro ini bambiru mbrima.
0: Mewa mapolisa ndo chiranga ini ndira mara. Tuni koto nkara mezera minu rupetwe. Ndiri atikono jena pangango muka eveni batu wa mtsi. Atikono batu.
2: Nani kusiko bono ngari haba mkeguri. Kariba fare zwabote. Ritwa mba nabu zwabote. Hayu ure riba suku mezo riba jene ngango muka.
1: He mzuri. Na mufari wa uyalubele ziwa. Utamalini. Mufari wa uyalubele ziwa.
2: Mamare. Ari raba uvaza wa mtsi. Ari riba uvara.
0: Ari nanzo zeri mufariwa asi musi muthu ono wana mulandu nne ndina mulandu wa mini vhathu vha muthu ndo ita mini lupetwe ndo to khalamedza ngo to rali
2: u to vhona mafunga vho mbilumbi ya fisa vhutungu
1: ne kamba
2: zwo rali vha tshi khoya dzhele nge
1: vha tshi kufariwa
2: vha khou tshila nga ndira ḓe
1: ndi zwino zwa usapfa
0: ndo ita mini lupetwe ndo ita mini ni khou rovedza kha
1: zwifhio hey protection order bone na ba e ṅwana wavho uya kona u vhala a ḓo ḓivha u vhalela hu dzi nga na mukala wavho vho dzhena tshikolo vha ḓo ḓivha vho vhalela
2: vha ḓo i vhala nga tshifhinga ndi ngauri a vho ngo zwifhiwa zwori o vha a khou sindwa na yani ngei
0: na ndo ri hola mubvannḓa kha fariwe o khou vhaisa ṅwana ngo ḓo nga sa vhuya muvhulaya kha fariwe
1: ro vha luvheledza is enough mani zwo lingana mani kha vha ḓo dzhena goloini vha dzule phasi
0: zwino vhathuno vha to mphushani ndo mphushana lupepe ni ḓo vhuya na mvunda mulenzhe wanga vhathu
2: na vhone vho luthethe kha vha zwi ite zwavhuḓi zwithu mani

0: Sabadio.
1: Hai, kabavare munango uri zvine rambai zvisongo pfara ponda. Na hava lava rangi ndai. Pusheni vakuita isongo jena panga ngo.
0: Ai, ai, ai. Zva munango futi.
1: Kabavare. Akezo.
0: Vomutsinda. Nemapungo amuthu ukora ati pfani nawo.
1: Ai, ndonokora.
0: Ndi zvone zvine ati zvitodina zvitukutukutukutuku.
1: Ndonokora ngalepiyo magezi. Hono chinyana mini. Ipo rototoma mapungo acho zvabudi.
0: Vona ndikova vona vomutsinda. Vakotoshavo wamba uri muthu anokuita posho ndinne. Zviambori ndine kuda hapa ofisi yangu. Ndodisa rushada tiri.
1: Netongo amba hezvino. Hezvo zvikwandiwa ngavona. Nne ndikotoshava pedzi uri posho yahange nda. Idzo jana hapa ngangomupedzi.
0: Ngandile ine vakuitisa ngaizvito zvavo. Zvivoni tatisa na uri ndive na mutanzi uri zvendadzera zvonika hapa noni. Ndidobva ndotusi wana.
1: Hai nandi mukara. Voneka vambe vopopuro uri ndikono vatusa. Pari vakudimu ngami.
0: Okay, ndikumbira utechelesiwa. Nne ndikotodo divo rupi magete nlangwana wawo. Nge wapfa achikotava mukosi. Ndi mulandu una.
1: Ai. Ukofiona faroni zvino.
0: Vako zvibona zvino. Ndikonyara zvinezvi.
1: Ai.
0: Ava konumbudzisa mbudziso vone pinduro venayo hanepo. Ndikuraro vone vachishuma hanepa mulayoni. Vakabhairwa divo rumbi rumbi mufumakadzi wangofarwa.
2: Una chipolisa, uchuchisi, na vahaturi. Radiva hezo na kushumere kwa hone. Tidorara. Mazina na zuzu kushumiswa ndiza kore kore. Karta angane machero nga labu wiki.

0: Ndi miniti ya fumbiri maruzo zino rova kawara ya utama batishira sambekanya mshumo ya chukwacha mapungo ndivo na butani. Ndikufrupele zorubo dipina nga amanda ngashpida chana musicha sopi ya shundiye ne minene izoto ambape zoro machino nga labubiri kahi mbekanya mshumo dhuani kudoba apuralu ubanichizapu chungo chipida chisha. Rikwamba nga hapa zikote rechiko seza hapa la kote magistrata ya Boksburg yo sengisa rauto utama bagumbule wa bararu malugana na lingwe la mabula yo abatuba tage hapa la buponi ha ekoruleni mfumakazu wa Boksburg o wanala obulawa wuchiko humbulelwa ore mundi nga mubula hii wabatu banji lipu urodhi bariko amba nga halo ulashipunga chilafubu kuma hapa kabe geopelago pezi zino shanduka hezi nga ore hubo fibrayo heli liko tuma na nazo urela muna heli brayo libo fili kutuma na nazo urela muna ndi hae mapunga rabari kwa amba nga hao uri huba uchipo vele la mini msi zino richipo amba nga ore uchipa nga abushaka ufuna na unga di umbulo uri kwa amba nga abushaka abatu babili babi ya baba bararu babi ya washika bana hene poi asene pona rabari chipo amba nga zikakatina ndi hapa zino hune heli pungo laba gonezo zino nga rumapungo riko fofi ono shanduka ono bana utuma na bona mapungo urela muna kwa mana rumapungo washipa na SABC hapa refilwe mikwa refilwe ndi masiari. Good afternoon. How are you?
1: Good afternoon, Ms. Hoon, and good afternoon to all the Parakara listeners.
0: Good afternoon. Refilwe, please share with us what transpired in court today.
1: Well, Lufuno, we are still in court. We're still here at the Boksburg Magistrates Court. The three suspects who were arrested over the weekend, comprising

0: Ndi miniti ya fumbiri sumbe za zino reshkoliwa kwa wara ya bubili watichira sambeke na mshumo ya chiko rikoli mwonga manda toza mapungwa wara ya bubili pata msirisho tangane za toza mapungwa wara ya bubili ndi msirova arkanyambeza na wapana mapungwa wa shupano SABC refilwe mikwa hapa la kote ya magistrata ya Boxburg ndi hapa kune kote ikulabili lorjene zino hapa udoba chuko senga kano thibona za kote hapa humbule uwa bararu ndi mafuma kazi babili na muna mtindi marugana na chitumbu chabu tahe chicha doanala hapa vege yopela hohune wabu fala na mapungwa ori mapungwa ono shanduka zo zino nga rubo fai nga kashitata mende cho diba zwa hohane pa panda kote matabelo hapa nga hapa chanda cha commissioner walushaka wa mapolisa utivelo msikili uchubo fala mapungwa ori zinga hobo uchubo ono toba na ndwa ya urela muna hapa nga urekoma nga mapungwa abushaka haufuna na hune na mapolisa utivelo kwa tseza zari to disoza hoyu mlandu ya panda zitonga zidoba zono dhimi sanga zote zono pande kanyu wana hila mingwe milandu ya maro yote ya mabrayo eka yo hadho wana lazutumbu za haba bafuma kazi zino etano spesera kagala oi ramapungu wa shuzori baka diba enepo sabu ramapungu enepo ngo mkote haba bakwale wabo teboraru habu haba tu udibona za panda kote zino za kula bilo zinga haba zine zino hapa ngamra wachi situlo enepo ngabu wa wara ya bubiri pezi ndi mangu wa mapungu haya ane ako difala malugana na mulandu wono yu pezi no zoro roto na usaburu zino ngawre aya mapungu wana la hazitumbu izwiwe gepera ho umana na bupoa ikuruleni oita toza mapungu ngamanda ungabona bonyi boku mangana wapo ubulindela ho udodhi bona za hapo kote hababa wale wabararu amba mapungu wari vangobani wakulabiru wandibeta baba mazangano anelwela fanelo zabafuma kazi tsirelezo katina bandeba hanezana na zwito zotambu za watu wa sejwambiu katina bora mapungo zune chishitumbu chabu tae chishinara kwa mangacho wadho zumulave gepelo orichu kwa mba uchi kufalori jotaru shanga konani na mungo wa kufalori ni mfunwa wa huyu waba obi gofi ongalangala uvabuponi hafosu lora spezi ngabuya uchi kufindi chitumbu cha tibelo muna modi ngabuya ndi hapa chubu wana lorahai ni chitumbu cha jabu lile ntimba uhoyu anera kwamba huna hababa kwa lewa wafaruwa hozo zinonga ure hoyu. Hoyu tibelo hoyu. Mapironi avegi. Obo pesira achiko umela mrao haya ni ya hawe. Na batuwa hawe baboto mumangala. Nono yana kufi ndi mufuno wawe aboto mumangala. Nga manda manda uchipo fana na mapungu ure hai. Uyu matina oba songongala ngala. Obo diera kamungwe mufuno wawe. Ndi haya mapungu. Zinji. Rido de zifa zine shaba bono dibona za kote. Pezu zino koyu mberezi chili ro Donald de Bingira Skanare. Ni masi ya robo kana.
1: Abu dinga mando tita nifuni.
0: Nendi undu mbele nge.
1: Hei ya roba na mafilo wege marafu na mafungo one. Mwa jana nga hapa mwa abvati. Haneza ula usoko vera otro mafio orisia.
0: Ndiye no yu tivel.
1: Ni tuwane maduwa mangapo. Ni sabu ya yani. Afuone na bani ono woko ro dipamini
0: arali ko zwemba na rofiwa uri hone zwa vhuḓi vhuḓi nga uri atari ndi tshine ndi la tshitumbo tsha vhutai tsha dofi tsho talusha nga khonani yawe na mufunwa wawe zwino a tshi vho vhuya vho fara mafhungo uri ha itivelo o vha o ya kha mufunwa wawe kha wa vhukuma kuma zwino ari ḓivhi kha wa vhukuma kuma
1: ai vhathu vha ḓo ri sengisa muthu a tshi kani vhabebi a vha tendi muthu a tshi ri ndi khou vhona muthu wanga
0: vha khou tenda vhabebi
1: zwino zwi khou vhangiwa ngazwo
0: ti vhoni uri zwi nga vha tshi khou vhangiwa ngazwo ngauri ngoho ya mafhungo a i ngo vhuya ya tea uri i dzhenise na vhabebi muthu arali a khou ima kha ngoho arali ndi na muṅwe
1: i vha tea u dzhena ni nga sokou bva muḓini wavho na muthu ni wanu ni songo vha vhudza wa dzhena okay, niti saa.
0: Oba songo amba hayani uri kwa. Anga ḓivha oba songo amba uri kwa yapi ngauri anga si ri kwa ya muthu wawe ngeno olikezwa nga muthu wawe. Kero oba ana muthu wawe hono yu muṅwe mufhelekedzaho. A dovhe a vhudze vhabebi ari kwa ya kha muṅwe. Ni nga vha vhudza vhabebi hezwo zwithu.
1: Zwi amba zwo ḽi tshani. Arali zwi sa ambei na vhabebi ni songo zwi. Ni zwi itelani.
0: Zwi itelani.
1: Ni zwi itelani. Ni songo zwi ita arali zwi sa ambei. Ni sa nga ḓo kona u zwi vhudza vhabebi uri ne abe ndi na vhavhili kana ndi na vhararu.
0: Hei. Zwikofisa ndi vhona ungari haya mafhungo ndi maṅwe ndi to sa ḓivha uri kha wa vhukuma ari ḓivhi na zwa uri wa vhukuma ndi ufhio kha vhene vha vhavhili fhedzi kana kha vhoṱhe vha tshi wana haya mafhungo vha dzhia tsheo ifhio vha dzhia tsheo ifhio a so ino namba zwo fadalala kha masia oṱhe hafha zwino
1: na ṱaliwa nga vhavhili
0: na ṱaliwa nga vhavhili.
1: Muthi ni ḓo wana nḓila dzo mu vhuisa
0: ti
1: ndi mafhungo o lavhelesa uri ane na mufuna ndi ufhio na lwela onoyo
0: Ndoto no vusa pomanta da fanga fongo lini hili ne la kuvelela zvino kha ava vhararu vhone kuti yo u ḓivhona dza phanda a khothe uri izwi zwithu zwo raliho vha tshi kho shuma na mbekanyamushumo dzine vhavha vha tshi kho shuma nadzo dzo wanedzana na GBV zwi kho shela mulenzhe nga nḓila ḓe ngauri zwi kho fana zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa kho ṱuṱuwedza nga maanḓa dzikhakhathedzi dzine ra khou amba nga hadzo mazwifhi u vha na vhushaka ha gokwani u sa fulufhedzea ndi zwiṅwe zwa hone
1: ndi kakati nga maanḓa nga maanḓa
0: ndi kakati nga vhari ara vhushaka vhukopela vhathu kha vhato tendelana uri ho fhela vha ya phanda zwavhuḓi ti vhona u na ne nga vhasengisi
1: ah ino ruti azwi zwa kombetshedza uri asengisiwe fhedzi ya khari tendo uri zwi itea hone anda ndi kho ṱoḓa uri ri vhale afha ḽa kha bugu ya Johannes kana Yohane ndimo ya vhuvhili u to bva afha ḽa ni kha Ferasi ya u thoma. Hono fhela maḓuvha mavhili havha na munyanya wa mbingano muḓini wa Kana vunḓuni ḽa Galilea. Mme a Yesu na vhone vho vhavhe hone huno na ene Yesu na vhafunzi wa vhawe vho vha vho vhidzwa. Musi waini yo no fhela, mme a Yesu vha muvhudza vhari vhathu vho fhelelwa nga waini. Yesu a fhindula ari vho mme hezwo a si zwashu, tshifhinga tshanga a tshi athu swika. Mme awe vhone vha mbo ḓi amba na vhashumi vhari tshiṅwe na tshiṅwe tshine a ni vhudza ni ite. Zwino henefho hovha huna nkho ṱhanu na nthihi dza matombo, hovha huna nkho ṱhanu na nthihi dza matombo dze dza vha dzi tshi fara maḓi a u ḓikumulula nga maitele a Tshiyuda. Nkho iṅwe na iṅwe yo vha i tshi ḓala nga ḽitha dzine dza nga lingana 80 u swika dza 120. Yesu a vhudza vhashumi ari ḓadzani nkho idzi nga maḓi. Vhone vha dzi ḓadza dza tou pha, a kona u amba navho ari zwino ikani nyana ni yo ṋea mutshimbidza mushumo. Vhone vha ita nga uralo, uḽa mutshimbidza mushumo a thetshelesa aḽa a thetshela aḽa maḓi e a vha o no shanduka waini a sa ḓivhi na uri i bva ngafhi. Vhashumi vhe vha ka maḓi ndi vhone vhe vha tshi zwi ḓivha. Ndi hone a tshi vhidza mukwasha a muvhudza ari muṅwe na muṅwe u thoma u fha vhathu waini i ḓifhaho, ha ḓo kona uri musi vhathu vho no ḓitakalela a kona u bvisa waini zwayo. Matsina inwi waini i ḓifhaho no vha no i vhea u swika zwino, no vha no i vhea u swika zwino. Khezo kha ri nambe ri gume hanefha.
0: Ndi nga thoma nda dzhena mavhengeleni ra kona u vhuya ri tshi dzhena khana. Ndi khou livhuwa nga maanḓa.
2: Kha zwifhinga zwikonḓaho musi vho xelelwa, thikhedzo i nga vha phumudzo khulwanesa kha vhone. A vho ngo tea u livhana na mathada a zwa masheleni musi vho xelelwa nga vhafunwa vhavho vhe vhoṱhe. Ri a vha fulufhedzisa. Clientele Funeral Plans i badela hu saathu fhela awara dza 24. Vha nga katela miraḓo ya muṱa i swika u 13 kha ndindakhombo nthihi, zwine zwa ita uri vhafunwa vhavho vha vhe vho ṱhogomelwa. Na vhana vhararu vha tshi katelwa hu si na iṅwe ndifho ya masheleni. Ha Clientele a vha khou renga fhedzi ndindakhombo, vha khou renga u vha na mulalo wa muhumbulo. Musi tshifhinga tshi tshi swika, vha ḓo tea u ita ṱhingo dza ndeme nga 200 randa ine vha ḓo i wana musi vha tshi ita mbilo. Tshumelo dzashu dzi badela kavhili kha mpfu dzo ḓaho nga khombo. Dza dovha hafhu dza ṋetshedza tshumelo dza u endedza zwiḽiwa na u tibula tombo. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi FSP remulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
3: Swaipani ni vechikhalani tsha unga wina mukove wano wa dzibiri wa dza 3 million ha boxer. Rengani Mac hand washing powder 2 kg tarunga 180 rand. Elif brown creamer 750 gram mbiri nga 99 rand. Wanani 1 gig data mahala nga Boxercom ha boxer pedzi.
4: CF Entertainment vha khou vha ḓisela the king of Sungura music, Alick Macheso and Orchestra Mberi Kwazo. Zwi khou itea Squon Plus Stadium, Musina, Mugivela wa the 3 October. Alick Macheso, huko tiketwa nga Zozo and Sengere Super Beats DJ.

0: Chico, Chico, na Lufuno Chivase.
1: Rikolibwanga manda mafungwa wara ya bubili eba balwanga ompulusa gumola. Rikovera pandana heno mbeke nyamshumo ya chuka cha mafungwa ndibwa na mtale. Bado jumla zori cha mafungwa wara ya bubili. Ni msiroba rikova kanyambezano ya raifara na ramafungwa wa shupa na SABC sibatle mota. Rikola bele saa hubu butanzi buna ya kwa nicho zopela ka commission na mosinga po Joe Ferrari Spanyoni. Wani boto doba hapu ubuya. Bodo pindula marugana na mafungwa nima kutuma nywana o hapa marugana na zori. Bakwa mea kajigwada jwabazia buchinyi. Jumwe jwambuzi so zewa wachikuralu ubuzi. Zisho apungo tendo zipindula ngamata madama kwa yana kwa makwaka kwaka 20 na moloto corridor oneba kwa mbazora haya ndi mapungwa ni haba kote zino haba kutudori haba tanganyi se butanzi hapa zwabudusi ya bachi ditandeza nga mapungwa zoduba jinisa kakati ni ngaruni mapungwa ni haba kote zwazino pezi na wazora aloba ndi mutuba ni haba kutuma nyona zi kontraka zoya onga upamba na zine ina zene zuzingwe za hone zika todisi so pezi na wazora aloba odofala wana mapungwa haya ashitoko fela chama shire ni randa za milioni za furaru nga mwezi. Vamba na zori unazibanga zine anzi azirifese suru unabatu babarema vane vangatu itazo bindu za mashirini nga mashirini manji nga utoraru. Pezi oetano wamba ura mafungwa shu zori butanzi bunji ndibu nei rikoflupe na zori dobu fahezi uchubodo shikakashifunga choruba dobu zishonga manda zimbu ziso. Hafala wana mafungwa agolo yeba doi tangane za uvaka kampani hii ya tsrelezo ya gubis. Musi ndowe chumo yezo zitikiz ishkobadi la kampani yene ya tsrelezo zo mashirini nena shikada na fumaro nga mwezi uitela tsrelezo hapa kakete kanyo kanando wechumo ya zo ziteki sepezi rabo wana vone vachibobu ye lwanga zipiwa ufana na ine golo yi ya lutandara hena rakwamba nga hayo robu tsabo nanga ori wasimanyo ni dimutuba ni uvacheba shika hapa na msika kwa diamba mapungu wane udhito uchiba no say hapa nona pala pezi chacha mangaza ngamanda ndichori wamba nanga havesi hii ya mishumo ya apostola 20 verse 35 ine ito wamba pezi uri nga ushuma ndavabiko ndito nisumbeza uri rifane rofa risaba hota risa hangwi lila le ene mune yeso washu aamba arimashudu wa mune apra amune iwa mwushu ya mbanga utoro ndilipu mwende reto no siangalo na ramafungwa shupa na SABC sibatle mwota ure aba abachibu amba na zivese jino ndi vese inoko vanga api jujiko tuchana na jipi yo jino hai vese yo nindi ene yon aboneba iwa ila velese mtejilese ndi mafungwa ovao hapa kaa komishini na mwusi ndi mafungwa ni kariat ebele nga manda kariat ebele nga manda manda rishidoshkana kachipinga chineba doa abachiko tumo ubu zisesha zhinji zhine zhadoba zhovaka ichi chitata mende chavo ichi chineba kwa oneche za utanzi wose za chune na mosi ibo Joe Ferrari Spanyoni.
2: Ngamra wa bindu litukulingwa na limwe huna mloro budinekezi na budukumezi. Bembelela Hollywood Foundation 2026 Limpopo Bambelela Business Awards Burama bindu na zi MSME zina ita kosika zhukara zwa ukwati sabadzulapo na udisa nyaruso. Arali wa shumazungo mu upata bindu labo na udisa chanduko. Hechino ndi chikara chawo cha utompiwa na ufupiwa. Huna mashari ni apada 1 million rand anateyo batikeza. Fuko heino inga tusa bindu labo ukono shikera kona zeo na nyaruo. Ujenera uvaranga zi 30 za September 2026. Kaba jeneka website ya Hollywood Foundation. Uwana mapungo ngabdaro. Bambelela Business Awards. Rekomanda pa zama bindu na ushamu kisabu machero.
3: Kerewa kana usiwanga bafuna bashu azhingolerwa ha clientele rifesa soro uburunga bafuna babonga ndira ithonipe yawo ndizwa ndeme chimare zwa zwa mbulungo dzibadala husatu pela awara dza 2 ina naone vawana airtime ya 200 rand musi vachiita mbilo yavo mbulungo dza shu dzikatela vathu vha 10 raru khathandela nthihi kha vha sms ifi phalaphala kha 37128 ndi 37128 clientele life ndi fsp remulayoni na license ya ndinda khombo ya vhutshilo milayo yotiwaho iwanala online kudo shuma mbadelo na milayo yotiwaho.

0: Ndi minute ya fumi na mivhili zwa zwino ro bva kha awara ya vhuvhili vho thetshelesa mbekanyamushumo ya tshiko ri tshi ri roṱhe kha heno mbekanyamushumo zwa zwino khoyo ndo no ḓivha na yafha ndi ramafhungo washu fhano SABC a vha pfhani munyanya ndi ramafhungo fhano SABC anei ṋamusi o dalela muṱa wa ha Mathebula hafhaḽa vhuponi ha Giyani hune ṅwananyana wavho wa miṅwaha ya 28 Vhutomi Mathebula u khou wela kha vhafumakadzi vhe vha vhulawa hafhaḽa vhuponi ha Ekuroleni zwino vha muṱa wa ha Vhutomi vha ri naho ṅwana wavho o ngalangala nga ṅwedzi wa Ṱhafamuhwe vha ri vha khou ḓi pfha vho to zhakiwa tshoṱhe tshoṱhe nga hezwi zwo bvelelaho a vha pfhani ndi masiari uri
1: masiari avhuḓi muhashi na vhathetshelesi
0: ndi masiari avhuḓi ri khou livhuwa nga maanḓa na tshifhinga a vha pfhani kha ri ḓo sedza heḽi fhungo ni ri vhudze nga hoyu vhutomi na nga u ngalangala hawe.
1: Ndi zwa vhukuma ṋamusi ro dalela muṱa wa ha Vhutomi Mathebula vhane vha dzula ngei Homu 1480 nda zwitoko wa ḓorobo ya Giyani. Ro ḓi ita vhona u amba na mme ha Vhutomi vha tshi khou sumbedzisa zwa uri ṅwana wavho o ngalangala u bva haningei nga ṅwedzi wa Ṱhafamuhwe. Zwine vho zwi wana ndi zwa uri ṅwana wavho vha khou pfhala zwa uri o vhulawa nga ḓuvha ḽino tevhela nga ḓuvha ḽa 23 ḽa ṅwedzi wa Ṱhafamuhwe uno ṅwaha. Vho ḓi ita vhona u sumbedzisa zwa uri nga murahu ha musi kana phanḓa musi ono vhulawa vho ita na u ṱanganedza dziṱhingo u ya nga u fhambana hu na vhathu vhane vha vha tshi khou vha ṱoḓa masheleni hune vho swika hone vha bvisa masheleni a swikaho rannda dza 2000. Vho ita vhona u sumbedzisa zwa uri na vhathu vhoṱhe vhene madzina avho na dzi namba founu dzavho dzo vha dzo ṅwaliwa kha founu ya Vhutomi Mathebulai vho founeliwa hu tshi khou ṱoḓiwa masheleni. Vho sumbedzisa zwa uri u bva haningei nga ṅwedzi wa Ṱhafamuhwe vho vha vha sa ḓivhi tshithu uri ṅwana wavho ha tsheho fhano shangoni vho swika nga ḓuvha ḽa 18 ḽa uno ṅwedzi wa Khubvumedzi muhashi.
0: Ri khou amba no dalela vha muṱa vha nga nḓila ḓe zwo zwino ri tshi khou amba nga u tou rali ngauri ndi zwone ri khou amba nga tshiwo tshine tsha khou pfhi tsho bvelela hangei nga ṅwedzi wa Ṱhafamuhwe vha khou ri u bva tshenetsho u swika zwino ho vha hu tshi khou itea mini fulufhelo ḽavho ḽo vha ḽi kha zwifhio u vhuya u swika zwino khaṅwe ri ambe u vhuya u swika tshitumbu tshawe tshi tsho wanala a vhaliwa kha havha vhaṱahe vhane ra khou amba ngavho sa shango.
1: Vha muṱa vho sumbedzisa zwa uri u bva haningei nga ṅwedzi wa Ṱhafamuhwe vho vha vha khou ḓivha zwa uri ṅwana wavho o ngalangala hune ho swika hune vha ita vhona u vula mulandu wa u ngalangala muthu ngei tshiṱitshini tshine tsha mapholisa tshine tsha wanela na tshikolo bulasi ngei Thembisa. Vho ita vhona u sumbedzisa zwa uri vha vha sa ḓivhi tshithu uri ṅwana wavho ha tsheho fhano shangoni nahone uri ono ri sia. Vho sumbedzisa zwa uri musi zwezwo vha tshi khou gwiwa masheleni a sina vhukono nga vhathu vhe vha tshi khou vha founela vha tshinnani vho ita vhona u sumbedzisa zwa uri na masheleni ngei kha garaṱa kha gavhelo ḽa ṅwana ngauri Vhutomi Mathebula u na ṅwana wa miṅwaha miṱanu vho ita vhona u sumbedzisa zwa uri hayo masheleni o vha a tshi khou ṱusiwa nga musi hu tshi a tshi dzhena ngomu kha iyo khadi dza garaṱa o vha a tshi khou bviswa muhashi.
0: Ri ḓo gumene phana musi ndi khou livhuwa nga maanḓa a vha pfhani ḓuvha ḽa vhuḓi.
1: Nda
0: ndi khou livhuwa nga maanḓa ndi ramafhungo washu fhano SABC ndi a vha pfhani munyayo hoyu o dalela vha muṱa wa Mathebula hafhaḽa Giyani ri khou ri lavhelese musi o dalela vha hoyu muṱa vhane vha khou ri vha kha ḓi pfha vho to zhakiwa tshoṱhe tshoṱhe vha kha ḓi to vhaiswa tshoṱhe tshoṱhe nga mafhungo aya o bvelelaho kha ṅwananyana wavho wa miṅwaha ya 28 Vhutomi Mathebula ane a khou wela kha vhafumakadzi vhe vha vhulawa hafhaḽa vhuponi ha Ekuroleni. Ndi kotara zwa zwino ro bva kha awara ya vhuvhili vho thetshelesa mbekanyamushumo ya tshiko tsha mafhungo ndivho na vhuṱali.
2: Chiko na Lufuno Tshivhase Parapara FM i ṱhonifha vhudavhidzani havho. Ndi ngazwo ro vhona zwo tea uri vha vhe na nḓila ine vha kwamanana khasho yavho tshifhinga tshoṱhe. Ndivhadzo kana vhupfiwa havho vha rumela kha parapara@sabc.co.za. Tshifhinga tshoṱhe vha tshi rumela vha sumbedze ṱhoho nga u ṅwala uri ndivhadzo kana vhupfiwa, u itela uri ri kone u livhisa ho teaho. Ndivhadzo dzavho dzi vhe na zwidodombedzwa zwoṱhe, madzina na luṱingothendeleki, u itela musi ri tshi ṱoḓa u vha na u ambedzana. Vhupfiwa havho ndi ya ndeme, vha nga khoḓa, vha sasaladza kana vha ḓa na mihumbulo ya u khwinisa khasho. Musi vha tshi rumela, ri ṱuṱuwedza uri vha shumise maipfi a ṱhonifho. Parapara FM.
3: Murobi Financial Services yo rangwa phanda nga makone wa ndinda khombo dza tshifhinga tshipfufhi. Dande tande ḽine vha vha naḽo ḽa thaidzo ya ndinda khombo ya goloi, tshifhaṱo, taxi, mabulasi, maṱiraka kana fly machine, ri to tapula kha vha swike 52 Berger Street, Louis-Trichardt. Vhashumi vhashu vha ḓivha na u ṱhonifha mushumo. Kha vha founele 015-516-1296 kana 516-6895. MFS i shuma shango loṱhe. Murobi Financial Services yo ṅwaliselwa mulayo na vha FSCA.
4: Honorani Manda a Poseidon's 4-in-1 capsule. Arali ni tshi ṱoḓa tshibveledziso tsha philisi tsha u tsireledza na u kunakisa muvhili wanu nga ngomu, ngeno ni tshi khou takula mutakalo guṱe wanu tshi sa londi miṅwaha yanu. Poseidon ndi ṱhama yanu mutakaloni wa ḓuvha na ḓuvha. Poseidon i tsireledza muvhili wanu kha nyalungo, u vhaisala, malwadze a mbilu na arthritis. Lingedzani Poseidon ṋamusi ni lavhelele mutakalo matshelo. I wanala kha famasi dzoṱhe. Arali i sari Poseidon, asi Poseidon.
2: Zwoṱhe zwine vhathetshelesi vha ṱahisa zwone kha ino mbekanyamushumo a si zwine Phalaphala FM ya ima ngazwo. Hu tou vha vhupfhiwa ha muthetshelesi uyo. Riṋe sa tshiṱitshi a ri ḓi hopi nga izwo zwo bvaho kha muthetshelesi uyo. Phalaphala FM.

0: Diminiti fume malo ra vakawara ya bobele 0860002503 kadzona nyambedzano dzo tsedzina rota kwangadzo na mosinga musumburuo kha hino mbekanya mushumo ya chiko cha mapungo ndivo na vutali musi ri chiko diamba ro janana pala hotel ko todo fori huna hava vhawalwa vhararu vhane vha kho divona dza khothe na mosi malugana na zwine zwa kho kwama tshitumbu cha vhutahe cha vha vhafumakadzi vha tahe vhe zwitumbu zwavho zwa wanala hene pa vhege yo fhela hune akufala no bana manwe mapungo enepa zwino khe zwi rikwana matina uri na chiwo chine chiko kwa mavo va muta wanga ngeno pano vunduni la Limpopo 0860002503 ndi masiari urini
1: nda muachi
0: urini bomoki
1: hai na ni mani ane pa masakona clinic ndi Dennis muachi buna shango la Saudi Arabia hapa heli shango la Saudi Arabia ubva che la isusa angi kazgwada cha mahutu maravere vha vhantu vha angi shanguni la Yemen nduri ngolo silopedza zwinolondo lo khosa civil war angi shanguni la Yemen ngauri muvhuso kana masole ya muvhuso na maravere ndi vhathu vha vhatonga vha kupfana lune maravere achi voto vhusa shango la nga manda manda tshipide tshi sana na airport ri zumbura zwori askare kare vha ita midio vha kuitera vhuyini vhuna kubva angi ngori ndi maravere ano kuvambedziwa nga shango la Iran airport angi uri vha songo kava zwino u to bva hanefho ndi uri zwino yo no to shoma ḓuvha na ḓuvha dzula u kho ḓilova vhathu uri vhathu vha vho pfana uri zwavhuḓi mashango heyo no tonga ungari anava na vhuledzana na mashango ano tonga la Israeli nga maanḓa maanḓa na Amerika nga maanḓa maanḓa ndi khou sedza Saudi Arabia ngori ḽi kho ḓi atikedza lune zwavhuḓi hu vho tonga ngori ndi vhone vha na kho khosa uri ṱhamusi hu vhe na pfhudzungule ngeno vhathu vha kho konana ṋamusi vha maravhele muhashi ni mafhungo a si avhuḓi na luthihi.
0: Ndi zwone ndi mafhungo asi avhuḓi na luthihi. Dennis ndo vha na ḓuvha ḽavhuḓi ndi masiari uri
2: u ḓo itani
0: nṋe ndi one ndi humbela ngee
2: ro vuwa ro fiwa kha u vhulawa ha
0: lufuno vha tshi khou dzhena kha thene ḽo no kho to vha masinḓa mbilu ḽa u vhulawa ha vhafumakadzi.
3: Man ndi khou vhona muvhuso u sa kho to ita zwo to linganaho. It's not enough ngori vho muphuresidennde a tshi amba afho uri kha ri dzhiele nṱha u vhulawa ha vhafumakadzi a ri khou ṱoḓa zwo dzhieliwa nṱha ri khou ṱoḓa action na ṅwakani vha nga zwi amba ngo ralo uri kha vha litshe u vhulaya vhafumakadzi na mini zwoṱhe ri khou ṱoḓa action vha fanela u amba uri hu fanela u itiwa zwifhio milayo ya kale i fanela u renewiwa kha ri ye parlamenteni ri yo dzali ri nga zwi fhelisani hezwo pfhi ri zwi dzhiele nṱha. It's not solving the problem.
0: Bone ai action ine vha kwa ndi zwipio zwine zwa zwi nga itwa vha fori hapa ha ndi ono ha nda ndi kho ḓiri ndi vha vhuso uri ndi zwipio zwine vha ḓo ri hey ndi hone action ndi masiari
2: lufuno
0: uri
2: ndi hone ndi tshi makado ndi ndi dzulanga vha kha porobot
0: makado
2: zwino pita vhutongoni zwori muthu a tshi sala tshi to vhona muthu a tshi kho ri mu vhula a sa ḓi uri vhana vhawe na lushaka lwa uri ḓo sala nani
0: vha khou vhuya vha zwihumbula hezwo zwithu
2: avha vhathu tonga vha khou vha zwihumbula hezwo zwithu zwi vhaisa nga maanḓa lufuno muthu o tou bva zwavhuḓi a ri khou gidima a sika phadzhiwa a sa vhe na zwine muthu a dzhia zwone kana a tou dzhia founu ya founu
0: ndi fhungo ḽine ḽi a vhaisa nga maanḓa zwi ḓi vhuya hanefhaḽa a zwi vhuya hanefhaḽa ndi ra vha ri khou ḓi vhudzisa uri hu vha hu khou iteani mihumbuloni wa muthu ngauri khezwi ṋamusi hu na nyambedzano ine ra khou ḓo dzhena khayo zwine zwino hafha ri khou ḓo amba nga ha fhungo ḽine ho farwa vhathu vhavhili malugana na milandu yo tshipiwa vhathu vhanzhi na zwenezwo u a ḓi vhudzisa uri hu vha hu khou iteani muhumbuloni wa muthu
2: u nga pfha u sa ḓivhi uri uyu muthu kana u tou dzula u tou targeta muthu uri ṋamusi u ḓo bva ḽa ndi muwana kana u tou ṱangana ngavho kana u tou vha ndi muthu ane ndi kutshilo kwavho kuri tshikanda hafha na mini kanda hafha.
0: Hei, ndi fhungo ḽine ḽi a khamadza makhado ḓuvha ḽa vhuḓi
2: ndi zwone folobode nga
0: ndi khou livhuwa nga maanḓa kha ḽela lenenge folobode ndi masiari nda vha ṱanganedza uri
4: ndi masiari lufuno
0: nṋe
4: ndi pfhi awe ndi bvakha ḽa shango
0: awe
4: Afrika Tshipembe na tshekanda o tea itiwa nga 1996 tshifhinga tsha musi hu tshi vhari kha ḓi tou bva nahone dzimbili ḓo vha dzo vhaisala ndi ngazwo vho mbo ḓi ṱusa tshila tshigwevho tsha lufu ari yani uri netshila tshifhinga tsha kale tsha apartheid ho vha tshi khou rovhesa badi vhathu vhane vha vhori vhaṅwe vha vha si na milandu mara zwa zwino kha ri lavhelesa muvhuso u a zwi ḓivha zwori ri kha pandemic hune na ṋamusi a u khou tou nyaga u tou zwibvesa u tou bvisela khagala zwavhuḓi vhafumakadzi vha khou lovha mbudziso ndi ya uri matshelo u khou lovha hu ḓo tea uri hu ḓo lovha wa gai ṅwana wa nnyi khaladzi ya nnyi ni ya nnyi
0: ndi mbudziso ine ya vha milomoni ya vhathu vhanzhi yeneyo fhedzi wa dovha hafhu wa ḓivhudzisa uri kani hu nga tou itwa mini zwine zwa nga thivhela zwenezwo ngauri hedzi mbudziso dzi hone dzo ralo zwi tou dovha hafhu zwa ri vhulaedza uri vhathu vho ambarelwa nga nyofho
4: rufuno the campaign dzi kuita dovha na dovona zwini swa zwinji mara zwe zwithu zwi kuimisa vhathu ri kha kha zwithu zwavho a zwi kuimisa hono dzama zwoto tshi duana stadium cha thando uchi ko radeliwa uti ri khoto radelisa zwisime ndiri tshi nga tshifhinga vhakho to radelisa zwambo ndi to nana zwana na more and west tshoto zwa zwine ndi tshori arali uchi ko tshi zwikho to kona dze kha vha do wisa death penalty nyana at least 5 years nga uri mini u kim ano maduvha lufu vhutshilo ha muthu a vhutshavha ha ndeme ndazwo ndi ngazwo ndo rali ndi nga ḓiri ndi khou tshimbila po muṅwe soko dana bannga ntshetshetshelela ntshetshelela a fhedza a sikho a fariwa tshifariwa ngeni a fhedza fona ḽo re mahala hezwi hoho ngori no mu rema ima rimise no ima ndingise na ḽo re mahala a fhedza a bva zwi kho to sumbedza uri heinoni shango ḽa Afrika Tshipembe ḽi khou baleliwa u vhusiwa nga fhasi ha muvhuso wa vhathu vhatswu rine vharema ri khou balelwa u vhusa
0: ndi khou livhuwa awe ḓuvha ḽavhuḓi.
4: Nda.
0: Ndi kholibwa nga manda. Ndi minute 12 ino zwa zwino rova kha wara ya vhuvhili. Muvhiredzeli pfungo ḽi dovha hafhu ḽa mbudza ḽa ri swikisa kha mafhungo a uri ndi lunzhi. Tshifhinga tshoṱhe zwavhuḓi vhuḓi ḓuvha liṅwe na liṅwe ri tshamba na vhathetshelesi. Vha vha vha tshi khou amba nga mafhungo ane vha khou ri kha u tou shandukiswa ndayotewa. Ndayotewa yashu yo no vha ya kale, yo vha hone nga tshifhinga tsha musi na musi.

0: Ndi mini te fumbiri sumbe zwa zwino rova kha wara ya vhuvhili zwine zwine zwi tori hafu ubva kha wara ya vhuvhili uri ḓari ṱanganedza ṱhoho dza mafhungo a wara ya vhuraru ḽi a fhungo kheḽi nda ndavha ndi khou vha fulufhisa ḽone vha thithelisa uri vha ḓo dzhena na kha heino nyambedzano uri zwenezwi ri kho ḓivha na mbudziso dza uri na zwavhuḓivhuḓi hu khou itea mini, na zwavhuḓivhuḓi hu vha ho dzula mini hafha muhumbuloni wa muthu a tshi humbula uyo khakhela kana u itela vhutshinyi muṅwe muthu, nga maanḓa maanḓa kha hetsho tshifhinga tshine ra khou amba nga mabulayo a vhafumakadzi vhanzhi nga u tou rali. Ra wana uri a si vhutshinyi ha mabulayo fhedzi ane a khou itelwa vhafumakadzi, vhafumakadzi na vhana vha khou ḓitambudzwa nga zwiito zwo yaho nga u fhambana, ngauri khezwo ri khou amba mapholisa vha fhaḽa vunduni ḽa KwaZulu Natal vho fara vhanna vhavhili malugana na milandu ya u tshipa. Wa u ranga ndi wa munna we a ḓo to ṋenga dzhele nga ṅwaha wa 2010 ono khou hweswa milandu ya u tshipa vhathu vha 16. Vhathu vha 16 vha vhafumakadzi, ane hoyu munnayo a re muhwelelwa a khou hwelelwa milandu ya u tshipa vhathu vha 16, na hoyu wa vhuvhili a re na miṅwaha ya 36 ane a khou ṱumanywa na milandu ya u tshipa vhathu vha 14. Thi ḓivha uri vha khou mpfana vhathetshelesi. Ndi khou ri hoyu wa u thoma u khou hwelelwa milandu ya u tshipa vhathu vha 16, ngeno wa vhuvhili a re na miṅwaha ya 36 a tshi khou ṱumanywa na milandu ya u tshipa vhathu vha 14. Kha ri dombange ḽi fhungo ndi na muambeli wa mapholisa hafha ḽa vunduni ḽa KwaZulu Natal, ndi na Kennel vho Robert Nechiunda. Ndi masiari Kennel, ndo vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Tshiko. Hurini?
1: Ndi masiari avhuḓi, ri funa kha vhathetshelesi.
0: Ndi masiari avhuḓi. Nṋe ndi khou pfha hedzi mbalo nda pfha ndi tshi vona nga tshiṱungu, nda pfha zwi tshi nkhofhisa vhukuma ndi tshi khou lavhelesa mbalo dza vhafumakadzi vho itelwa tshiṱuhu tshingafha tsha u tambudzwa lwa vhudzekani, hevhu vhutshinyi ha u tshipa. Kha ri thome nga hoyu wa u ṋenga dzhele, a o to tshinya, o to tshinya tshoṱhe ngeno a nnḓa musi a tshi khou isa phanḓa na zwiito zwawe zwenezwi zwa u tshipa, ra vhuya ra vhala ra u swika kha vhathu vha 16.
1: Nṋe ndi nga zwi amba ndi zwa uri kha hoyu wa milandu ya 16 ndi ane o thoma u ita zwiito zwawe miṅwani ya 10 yo fhelaho, nga ṅwaha wa 2014. A sa khou wanala, fhedzi u ḓala zwi khou ṱoḓiwa uri vhona vhathu vhane vha khou wana vho tshipiwa nga nḓila ino fana. Ndi muthu ane o vha a tshi ḓitshimbilela zwenezwi vhafumakadzi vha tshi khou bva hanefho mahaloni hanefha uye vha tevhele vha dzhena miḓini yavho a vha tshipa. Vhaṅwe u ṱoḓiwa uri uḽa fumakadzi u dzula yeṱhe a kwasha dzhena a ḓa zwo tshipa, o ḓi tshipa tshipaṱuwo ngo ambara mulenzhe. Zwo dzhia tshifhinga uri ri muwane, ndi ngazwo muwane yo fhelaho. Hoyu wa vhuvhili ndi ene o vhuya a fariwa nga ṅwaha wa 2010. A ri musi o fariwa khothe u ya muṋea beili, ndi hafho haya ari u bva nga beili a si tshaya khothe, a vho bva ḽiṅwalo uri a fariwe. Zwezwi ḽiṅwalo ḽo no bva ene o vha kati na u tshipa, a vhuya a ita 14 vhafumakadzi.

0: nine the Mutumanya gathers no DNA of our nine.
1: Musi ri tshi khou amba nga onoyu we a ḓo fariwa ange nga 2014 a vhofhololwa nga beili ha vhuya ha bva ḽiṅwalo ḽa uri kha fariwe o vha o ḓi farelwa mulandu wonoyu wa u tshipa fhedzi hu vha u mulandu wa u tshipa muthu muthihi kana zwenezwo zwine ra khou amba zwino ri tshi khou vhala vha vhuya vha swika fumi iṋa nga u tou rali ndi khou zama uvo ndi khou lingedza u vhudzisa uri ho vha hu milandu ya u tshipa vhathu vhanzhi na
0: a tshi thoma u fariwa nga mulandu wa u thoma hu vha u muthihi wa u tshipa ari zwenezwo musi khothe yo no mubvisa a songo humela khothe a tshi khou zwi ṱoḓiwa ndi afho a vha khou isa phanḓa na u tshipa a vho tshipa vhafumakadzi vha fumiraru vha vho ita fumiina vho ṱangana vho khou vha tshipa ngeno funi zunduni ḽa KwaZulu-Natal kha vhupo ha Zululand ndi haningei vho nongoma Bongola na thungo ṱangani ngei ha vhaṅwe vhana vho khou vha tshipa zunduni ḽa Gauteng hune a vha Trim Rose na Jimmy.
1: Ndi ḓo mbela uri vha mpfarele nga u to ralo Kennel ri to ṱanganedza ṱhoho dza mafhungo a warai ya vhuraru ndi khou vhuya ri tshi bvela phanḓa na heno nyambedzano vho fara nga u to ralo a ri ṱanganedze ṱhoho dza mafhungo.
2: SABC News yo ḓiimisa nga yoṱhe nahone sa dzhiisia i vha ḓisela ṱhoho dza mafhungo kha Phalaphala FM.
3: Ndo livhuwa. Ramabindu vho Josi Vhanyoni vho vhudza khomishini ya madlanga uri a vha na ndango dza u dzhia tsheo ya zwa masheleni na vhulanguli kha khamphani ya Kubis 85. Vhaofisiri vhahulwane vha ḽihoro ḽa ANC vho vhidzwa ofisini khulwane dza ḽihoro Johannesburg. Tshanḓa tsha mukomishinara wa mapholisa wa lushaka vho khwaṱhisedza uri Ramabindu vho Lawrence Mudzinganyama vho ḓiisa mapholisani Randburg. Mafhungo nga vhuḓalo ndi ḓo vha vhalela nga awara ya vhuraru.
1: Ndi miniti ya 20 zwa zwino ri khou livha kha wara ya vhuraru ri kha lutolo fhedzisela lwa hino mbekanyamushumo ya Tshiko na Musinga Musumbuluwo fhedzi ri kha ḓivha kha nyambedzano hafha na muambeli wa mapholisa vunduni ḽa KwaZulu Natal ndi na Kennel vho Nthambeleni Robert Nechunda. Kennel ndi khou livha nga maanḓa tshifhinga tshavho kha ri ḓo bvela phanḓa na heno nyambedzano musi ri tshi khou levhelesa tshitatamennde tsha mapholisa zwi khou sumbedza maitele a zwiito hezwi kha havha vhahwalelwa vhavhili a tshi nga a ya fana kana a ya yelana nga maanḓa ri tshi khou sedza na honoyu we vha sumbedza mafhungo uri o vha tshi to sala murahu vhafumakadzi zwenezwi vha tshi khou bva mahalwani a vha tevhela na vhene vha vhane zwa to vha khagala kana zwi tshi ḓivhea uri vha dzula vha vhoṱhe hu si na vhaṅwe vhathu a vha tevhela nga u to ralo ho pfala hu na u shumiswa kana u vha shushedza nga lufhanga ri tshi khou sedza milandu mivhili i nga vha tshi na u ṱumanana kana naho ri tshi khou sedza maitele a hone a tshi nga a ya yelana.
0: Na tshigwada tshi no shuma na u sedza uri milandu ya fanana kana ya ṱumanana maitele a hone a ha vhathu vhavhili wo sedza uri vhoṱhe vha shumisa lufhanga vhoṱhe vha ya kwasha miḓini vha dzhena hune vhafumakadzi vha dzula vha vhoṱhe zwi tshi ḓa hafho zwi a fana fhedzi vhupo havho a vhu fani hoyu muṅwe wa thoma ane o tshipa vha fumirathi ha havho u bva vhuponi ha Pietermaritzburg u khou tezo hira nnḓu hune a shuma hone hangeno Durban fhethu vhuponi ha Mayfield. Ndi ngazwo vha fumi ina o vha tshipa hanefha Cattleman ndi tsini ha Mayfield havha vhavhili vha Pietermaritzburg Lisisla na Silasholt ndi hune a bva hone hafho uyu wa muṅwe u thungodza vha Pongola ndi ndi kule na hafho na vha kwe na kule vha vhathu fhedzi ara tu ḓivha uri vha ya ḓivhanana vha ya ambana arali vha tshi khou ḓivhana zwiḓo zwi wana vha sa ḓivhani zwiḓo zwi wana fhedzi maitele avho a elana a ḓo fana fhedzi hoyu muṅwe ha ḓi tshi fhaṱuwo u zwi ita a tshi khou vhonala.
1: Ri tshi khou amba zwa zwino ṱhoḓiso dza mapholisa dzi nga vha dzo guma ngafhi ngauri hu na hoyu wa miṅwaha ya 4 rathi o tshipaho vhathu vha 14 hu ri zwiito zwawe zwenezwi zwi nga vha zwa thoma lini khathihi na hoyu ane o vha a tshi khou ita zwithu zwenezwi vunduni ḽa KwaZulu Natal na vunduni ḽa Gauteng zwi nga vha zwi khou amba na ṱhoḓisiso dza mapholisa dzi tshi khou angalala dza swika vhona kha vundu ḽa Gauteng arali hu na vhaṅwe vhafumakadzi vhane vha nga vho ṱangana na u itelwa tshiṱuhu tsho raliwo nga hoyu a ri muhumbulelwa.
0: Hoyu wa miṅwaha ya fu inarathi wa u tshipa vhafumakadzi vha fumirathi o thoma nga ṅwaha wa 2014 ngeno hoyu muṅwe ana miṅwaha ya furaru rathi wa thungo dza vhuponi ha Zululand ochipo wafumakazi wa fumi na otoma nga mwa wakiti bili na fumi 2010 ndi watu wanene kare waka hizu vitu utoba uri mafonzo wakitia wachi program randu uusa kwa tibe ya mutu rijia utanzi wende za kabu wana za kushimisi ndi nga soko na rochimu fara kako utumonyi na milandu yote ngo ratu nwana huyu ufarua wei ratu nwana DNA zawe no dafaa na kamina ndiyote hei ya fumina nuzasea kutinengwe ndira achikuwewe jena chile kuchilote hoi womuwe nae romu tumanya nga DNA nanga zote tuwe zingiri nga siyambe nga ore bangwa wafu tutiwe reshimi saani romu tumanya nga DNA nga ndira ine hote ya chibira one erwa rechiko hudiva na duwa le afarwa roi tomuronda upaone akoropa ono ngwendi mtuwa ne ndi mwendi wa tseredo ono shumo kama venga ya neya ano diwe kito muronda apa mshumoni ashijena yani tako mpare haya ni uri rekono guduba ahone hapo mdi
1: nganda ori mapolisa vanga baba chukula vele sa maitele ajitu kabu chinyo hobu hauchipu wa bafuma kazi nga ba wakwelelo wa babili kangwe ene ya auri basala mrao bafuma kazi bako va maharwani nga utoralu no shumiswa hachihali chine chaba rupanga apar kwamba baba fuma kazi ba mingwa haya bukati hamingana beba baba chukwe tulo jitu hizinga hababu hakumbele wa ubili habo
0: hababa tuka kamingwa baba sakeji una wane mwa yawe ifasi kaya fumbiri na wane mwa yawe inta kaya futanga njibatu wane baba basakoto wana na wane mwa zinoto wame zizo dindi zauri sama polisai rezura uamba wari wuchini huu njiwune hawa hoiti wa kamutu wuchinga hawa haurwa wuchinga hawa hoiti pana haubura kanji sababu una ujenera zidi baadhi kana harua jinoriji kuti data kuri yaori mtu wafuma kazi atiko diyo na haru asongo wa a ni akuchimira ayeti achimira yani naone alali huunwa mpasongo nungandira ni awangwana zuri ukoto ya ayi hayani naone asatiburu ukweti ya minikai nga wibunji awa atupa chiba sewa yori pota mirandu wa uchipi dimusi lono towa chao nwa kama chero nani kutanzi asto wana uhunji uri adaiti ya mini zinoi na wane watu wa zikwewenga wasuko unu wa fizori ya mkene uchimilanga tungwa mkene na wane unu ya gai atuwa chimila ayete baru kawa chimila wako temusi wano wana sunotakazi
1: nikolibu wangamanda shumunga chavo kena wadubwa na dhuwa labuti
0: nda
1: rekolibu wangamanda ababa rabaru kwa manabo ndi kenel ni mwambili wa mapolis avundu na kwa Zulu Natal kenel bo Robert Nechund rikuwa manabo nga miranduke ya uchinya hauchipa rikuwa mba huyu mga mgolo wa otoma ochipa batuba bafumirati bafumakazi bafumirati ngeno wabubili achukuliba na mirandu ya uchipa bafumakazi bafumi ina bote ya baba umbolelua rikuwa mba bawa bachikudibona za kote na mose na hone rachilila belesa uvamrao hangi jito javo nga uri huyu wa mingwa ya fu inaratia na kwa wale lwa melandio uchipa batu bafumakazi bafumi rati uko fiyo jito mamra wangi nga wangitimbiri fumi ina ngeno huyu wa mingwa ya furaru rati ane kwa wale lwa melandio uchipa bafumakazi bafumi ina uchiko fiyo jito javo heji ojito mamra wangi nga wangitimbiri fumi disto zune ziyo pisa nga manda rizyo lio itakuwa lio ya ore basi mwachimila babote nga manda kezo ziko difalore haba pondwa bahone bunji bahone ndibe baba chifiba kuwana la zonezo bachiko buya zikima maharwani kangwe bachiko va mabepanene pa umapiluni ya vege bo ditakalela nga uto ralo zino basungo chimbela babo teba chiputo etelabo na tirelezo ya bo wone vame rikonfila panda na mbeke nyamshumo ya chiko
4: RFA rodi imisera utugusa kuhumbulele kwa uri policy zia dura wababo no dimwalisa wa mrado wa RFA funeral cover arali basatu abatu lenga 60 randa pezi ika dimwalisa bone mufarisi wabo nabana barati wabanga cover na mwami rado ya muta uvaka 35 randa pezi yoba cover nga 10,000 randa riwanana ili malamulele toho ya ndoo giani chitandani tiri na game na Johannesburg senten ka Fredman Towers WhatsApp ndi 061 514 8872 RFA yo mwalisa wa mrado
5: Swipani ni bechi kalale chaunga wina mukobe wano wazi biri wadza 3 million ha boxa. Rengani make hand washing powder 2 kg tarunga 180 rand. Ellis brown creamer 750 gram biringa 99 rand. Wanani 1 gig data maharanga boxa com ha boxa pedzi.
4: Para FM Royal Gospel Family Day.
6: Labuna Lemeli, 24 September. Into the Locate Yaho, Limited of Pira Mala Mahola, Voyaho Mahola, Vasawe, Vadano Pauci, the 150 Randa Uchena Huane, Yanabatu Uti Piranda. This is 24 September. Labuna Lemeli, Rito Purama getting the 8 Yamacharo.
7: No.
8: Tangana Royal Gardens. Hashtag Ahuna Usara.
6: Parapara FM Royal Heritage Family First. Eleni Bepali Hurwane Lide Bone Sarama Bindu. Vanga Kona Wanda Zabindu La. Varanga tikiti nga kati inga bunchi. Vanga kuna wanda za bindu labo ka bepa heli. Riyavane chena. Yesu zidoba buyeza. Kana vako renga na vashumi. Kana chigwada chipio na chipio. Kavari kuameka 082-796-0462. 082-796-0462.
8: Nito tangana Royal Gardens. Hashtag Ahuna Usara.
9: Mupo kunao, uitora na batu wa chile votakara, wovo porowa. Izu zitwela na usokuta na upadala na maruadze, aneangasia kutitisa mutakoro wa batu katina zumera. Mupo kunao, uitora na tema mveleziso. Ilarame, mbaiga mshuma mutakoro na mupo. Ilavele sori, sabadzula po, disu fiyozi nivangaita, uitelo shela mnenje, kwa waribadhiwa ni bachi kuzula petu, une mupo waone, wokuna, ndinga msumbuluo. Walafu mbili nti kubumezi. Ngafu bakawera umaro madekwana wana dokotela Wanda Jonipa Kaparapara FM
10: SABC Education Enriching Minds Enriching Lives
11: Zote zvine vatijeresi vataisa zvone kha inombekanyamushumo asi zvine Parapara FM yaimangazo vuto vabupfiwa hamutejeresi uyo rine sachitichi aridi wopinga izvo zvobvawo kha mutejeresi uyo Parapara FM

0: Ndi minute fumi sumbe zwa zwino ri tshi khou livha kha wara ya vhuraru vho tshelesa mbekanyamushumo ya tshiko tsha mafhungo nḓivho na vhuṱali ri khanyambedzano yo fhedzisela ṋamusi na ra khou vala ngayo kha ino mbekanyamushumo ya tshiko hune hafha ndi na vho Kaiza Nengovela ndi ra mafhungo wa Limpopo Mira ri tshi khou lavhelesa khumbelo ya beili kha me ane a khou humbulelwa kha zwiito zwa u vhulaha vhana vhawe vhavhili nga mulimo hune ri khou amba khumbelo yawe ya beili zwo fhiriselwa phanḓa hafha ndi vho Thelma Siphugu vha miṅwaha ya 27 vhane vha khou pfhi vho vhulaha vhana vhavho vhavhili a konaho na o tewa vhane vha khou ita khumbelo ya beili vha muthu wa thovhele vha ḓo lumbula ḽi fhungo vha ri tshelesa ro ḓivha ri khou tshimbila na alo na vhege fhela henefha ro ḓi amba navho vho Kaiza Nengovela ri khou lavhelesa fhungo ḽeneḽi ḽa khumbelo ya beili na zwo ri tshi khou tshimbila nga nḓilaḓe fhedzi u pfha zwinzhi malugana na fhungo ḽeneḽi khe vha vho Kaiza Nengovela ndi masiari ndi vha ṱanganedza kha tshiko uri
1: ndi masiari Lufuno Mubveledzi Kanari vhathekisi vha Palapala FM.
0: Ndi masiari ya vhuḓi. Ndi ngani ri tshi khou amba zwa zwino khumbelo heyi ya beili yo fhiriselwa phanḓa? Thi ḓivhi uri vho Nengovela pone vha vha hone hu na radio yo vuliwaho na ndi kho ḓi pfha nga murahu hafho kana khawe ndi luṱingo ndi kha tshipikara arali ndi kha tshipikara vha nga ḓi tou mbisa kha tshipikara fhedzi kha ri dzhene khalo ri sedze uri ndi nga mini ri tshi khou amba mulandu hoyu hu tshi khou pfhi wo fhiriselwa phanḓa.
1: Lufuno, ni ḓo zwi humbula musi ri tshi amba vhege fhiraho nga musumbuluwo ro vha ri khou sumbedzisa uri khothe kana vho madzhisiṱirata vho Skosana vho vha vho sumbedzisa uri havhanoni vha mutshutshisi vhane vha vha vho vhanagai kha vha ambe na u ṱoḓiswa mulandu vha ye hangi maḓabani kha vha musanda vha swike vha pfhe uri vha musanda arali hu uri havha muhumbulelwa vha nga ṋetshedzwa beili vha ḓo swika hune vha nga vha ṱanganedza naa. Musi zwo ralo ha pfhi heyi khothe i ḓo dovha hafhu ya dzhena nga ḽavuṱanu ḽa fumi malo ḽa vhegeni yo fhiraho. Musi ri tshi ya khothe nga ḽavuṱanu heḽo yo swika hune ya fhiriselwa phanḓa musi hu tshi khou sumbedzisa u pfhi mutshutshisi vho Managa a vha khou vuwa zwavhuḓi ya pfhukiselwa phanḓa kha ḓuvha ḽa ṋamusi. Heyi ḓuvha ḽa ṋamusi yo ri i tshi yo dzhena ha swike hune ya sumbedzisa vho madzhisiṱirata vho Skosana ndi muthu ane havho khothe nga ḓuvha ḽa ṋamusi. Lune zwine zwa amba mini Lufuno? Zwi khou amba uri ri tshi ro lindela nga murahu musi ri tshi pfha u hezwilani nga khothe yo fhiraho musi ho vha ho ntshiwa ndaela ya uri havhanoni mane wawe kana yo vha yo ntsheliwa makhadzi wawe ndaela ina yo vha yo pfhi muṱoḓiswa mulandu kha vha ye vha sedze hangei vhutititi he a vha tshi khou tea uri u ḓo dzula hone vha vhuye then vha ri vhudze uri musi vho swika hone uri vha khou fanela khwathisa dziḓiresi dzaningei vha ri vha tshi vhuya vha ri vho swika havhala muṱoḓiswa mulandu vha tshi swika hangei mutititi vho to ambana vha musanda ngori vha vha siho nga fulu vha musanda vha ri fano madzino tula a ri muṱoḓi a nga dzuli hafha. Musi vha tshi anga na makhadzi wawe nga murahu musi vho sumbedza kuona arali vha mutendela a dzula hafho mutititi arali community ya vha vutshela vha ḓa kana vhadzulapo vha ḓa vha fhisa muḓi wavho vhono ḓa vho tshinyiwa vhone ndi he ra wana vha tshi ri shanduja musi vhono vha khothe vha tshi vhamba uri vhone vha nga si mutendele uri vha ḓe vha dzule naye hangei ha makha mutititi Lufuno na vhathetshelesi.
0: Vha muṱa wa NFL ma vha ri mini? Vhadzulapo vhone vha ri mini? Vha khou sumbedza nyanyuwa na nga heḽi fhungo musi zwino ono vha mafhungo ane a khou ḓivhea uri Thelma u khou ita khumbelo ya beili na hone u khou ṱoḓana na hone a nga dzula hone arali afho i beili.
1: Ri ḓo zwi humbula u fana na khotsi muhulu wa ṅwana muthihi we na vha wa thengeni vhane vha khou tshama vhone vho sokou u sumbedzisa uri vhone a zwi khou vha fara zwavhuḓi ngauri vhone vha khou vhona uri zwo itiwaho kha ṅwana wavho kana ṅwana wa murathu wavho vha khou pfha vha sa zwitanganedzi. Ndi khwine hoselmai a tshi swika hune u livhana na mishumo ye a ita nga zwe zwine vha khou pfha uri u ya nga vhone vhane vha khou pfha uri ene o swika hune havha vhana o to vha vhulaya ngene muṋe musi o ḓimisela. Zwino zwine ra vha ro lindela zwone ndi zwa uri hafhaḽa ro ḓo pfha uri ho ḓo vha na tshivhidzo tsho vhidziwaho hafhaḽa maḓabani vhege fhelaho musi o swika hune ya rwiwa tsimbi hu tshi kungaho vha khou ambiwa nga ḽo ile fhungo lune vhathu vhanzhi vhaṅwe vha khou sia vha tshi nga vhone vha ri vhona vha khou tendelana nazwo ngori hu tonga huna tsheo yo no dzhiwaho ine i khou sumbedza uri hu nga vha musanda vha khou ri vhone kha vhuye hafhanoni u ḓo dzula maḓabani u swika arali o swika hune anga medziwa beili Lufuno na vhathekisi vha Palapala FM.
0: Ri khou amba mulandu wo fhiriselwa phanḓa u ya kha lini?
1: Mulandu wo fhiriselwa phanḓa u ya kha ṅwedzi u ḓaho nga ḽa mbili hune hafho futhi u ḓo vha a khou isa phanḓa na u ita khumbelo ya beili Unarega wana na vamsanda nevo vapo vama zapani Vachinga vijo vade vajure ikalia bogisi ninele Vala mtanzi uri Vane vana vatavuche zuri ligani Arali vachiko chenda kana vachiko hana uri amewe deis
0: Nikolibu wanga manda wane ngobera vada vana duwa labudi
1: Kavu muna rafika chenda
0: Nikolibu wanga manda Niminiti ya fumitiro shikoliba kawara ya vraru Watachele sambe kenya mshumo ya chiku Haparar kwamba na wakiza ngobera ndra mapungo Walimpopo mira rikola belesa Upersona panda hamulandu Kana kumbelo ya baili ya bothelma Sipugube mingwa ya fumbiri Sumbe vandema kukulwa mulandu Ofi wabula habana babo babili Akona wana otewa ngauto balisa mulimo Zene zino ngawara ya vraru Nena vandema watachele si redobariko onesa Na rishito onesa nene pondi ya pone Ngawara ya vraru ndatubasi ya mapungoni awara ya boraro uva hapo zido oroa.
2: Arare bache eleka nyori bangasi kono badela muimeli wa zomirayo. Kaba eleka nye hapo. Clientele yoito ori chumeru za zomirayo zisishikireleye. Chaka za chumeru za chizopa maranaho zikatila vone, mufuno wavo, vana babo na miradu ya muta. Chumeru zikatila mirandu ichimbelea na taizu ya zobu gebenga, zomishumoni na zungwe na zungwe zuyu kwa manu na zomirayo. Ungaba undaere ya terezo ifa okote, zinduwa zote selika wangazwa mbeu, tarano isina wakane zanu, kana chumero isatakazi. Ramiro ya avo clientele uhone ubatusa, chumero za shuzore ruwa, zineba tuita zone, nujia rutingo rabo, bafune ramirayo, kana barumera email, rido uwe kapo mrahu. Chumero za shuzi katila 5,000 rands ya baili. Kaba SMS ifi parapara ka 32281, ndi 32281. Clientele General, ndi FSP yote nilaho, nandinda kombo isi ya uchiro, irena license. Mira yoti wao, iwanada online. Hudo shumambadero na mira yoti wao.
3: Vyaoroa, Kaparapara FM.
4: Nyambini vafuniwa. Uri ndiche mutuku, ndava ndichibo nonga mutu muruane, asina mufuma kazi. Uwa achikuru dhitisi.
5: Hey. Azungole ruwe Jare mera
6: Zito da mini
5: Risto da Tano rubuza
6: Ah Ina mokusa
5: Ah no Tano rubuza Zito da mini Kumara mfumakazi
6: Nyo mbubuza Iri wangu mfumakazi Uri niki jendo wangu mfumakazi
5: Ah Awi unera Naka ribuza Uri Uri Umana mfumakazi Zole ruwe Nani Dire au sole ruwa we.
6: Apa ni kodo mbore ndu ya ram makazi din. O me wono dina ter. Ni gori shango kes, ke gori hon. Okay, odu. No dina ter shango. Tani zwa shango ni ndiche.
3: Vioroa. Kaparapara FM. Zote zvine vatijeresi vataisa zvone kha inombekanya mushumo asi zvine parapara FM yaimangazo huto huva bupfiwa hamutejeresi uyo rine sachitichi aridi wopinga izvozvo bvawo kha mutejeresi uyo parapara FM
0: Ndiminiti ya malo zo zino reshkoli baka wara ya vraru kachipinga chao one sana basu dibarabia roshika hapa maitirendia ni ala kare ya mberichi siri sana rifebo miumbro ya batu uyenga upamba na nangaru ni manja ya mapungwa neba kore akubetra toza mapungwa uchu kukatu wanaene ya ane nyambezono za hono rozifara na mosi kaheno mbeka nyamushumo 086-000-2503 ndi masiri ndeba tangane zori
7: enda ure
0: nendio ndu mbera ngeyo bako jena kalipio
7: ibobulimbo vamraza avariri shambisham
0: aa ibobulimbo
7: ndiko jana kaya hili fungula mtumani mkoro wana fungula ndeme ilo ni lo ritu wa mwana ndi malamulele ne hili fungula angalale ndi fungula uruwane lune ardivu urkana nitu yanga zichapilu na ende liku jeli chiaso ribaba lela batu vane hapa kujula na vana sudoku nda badi uri mtu mfuma kaji ape mwana mtu kuchi ya mwana sudoku nda badi zuku ya wane tubu uri batu wako mara kamu robato dukono zvono resi ndino kuzviamba zviko yaone uri bafuma kazi vadzwa na nyopo uri vatoisa mwana kuti yawe arabati vutarano zvidokonda nyane zvisva zvona dzoriluwa ndandira iri nere kubantu vano vavana vakuchirisa ngayo zvino ofisi ndo rinde topa mwana mutu wa kuti ya mwana zvidokonda nyane zvo zvitu
0: bubulimbo bone vakusvika hani kalenelo vachikwamba ndikofamba vachikodziya mune atsumbo yori zvidokonda ro bafuma kazi vatende kamwe babebike ba, vavasadzuri vote vatende mwana chodala kuti yawe uri aba khotsi vanga vachidobhalerwa ulonda no tsireledza mwana kana vashinga vakombo kamwana bone vane
7: ngandira dzine vana vakuchirisa ngana nasusedzesa mukororo mafungo marandi zwo uri vana vha khou tshila nga vho tshila nga nwendira ine zwi tshi ine na ine ni tshi nga si kone uri no kuvha ṅwana nga uri avha tsha vhafumakadzi vha tshena thembo uri ṅwana uyo ara khou zwa khothi awe u khou tshila tshila hani nga uri sa zwino na sedza inga ḓuvha nga ḓuvha vhathu vha khou ḓi rebiwa vhafumakadzi vha khou ḓi vhulaiwa na mini ni khou zwipfa uri a zwezwi zwono vha na nyofonyana zwi a ofisa hezwo zwithu a zwi ngo leluwa uya hoya mara ndi zwi vhonavho ri khou tshira tsha phanḓa mukolo
0: ndi khou limuwa nga maanḓa vho vhulimbo vha ḓo vha na ḓuvha ḽa vhuḓimbudziso ya vha yo uri vhanna vha khou ḓi lugisela na u swika kha tshiimo tsho raloho arali ra nga pfi ri khou swika hafho ndi masiari uri
7: nṋe
0: ndi hone Lucas
8: ndi hone nṋe ndi khou ndi kwama nga zwone vhafumakadzi vha khou vhulaiwa vha khou reipiwa ḓuvha na ḓuvha Kempton Park hafha Ekurhuleni na hoṱhe hoṱhe mara zwino ri fanela uri ri kone u wana ḓivha uri zwi khou itiswa nga mini vhanna ni ri nga tori dzhena nga mini or vhafumakadzi hu tou vha na dziṅwe zwithu zwine a ri khou kona u ḓivha uri ndi tshone tshifangi na ngari ri ḓo sokou ya nṱha na fhasi ri si khou tou ḓivha cost ri si khou tou ṱuṱuwedza hezwi zwithu zwa u vhulaiwa mara hafha vhathu dzi psychologist vhafunzi na vhe vha muvhuso vha dzi department dzoṱhe vha fanela uri vha kone u ḓivha way forward
0: zwi nga vha zwi khou itiwa nga mini Lucas ngori khezwo zwino ri khou amba nga havha vho no khou ḓi vhona dza khothe ṋamusi ho no pfhala mafhungo uri zwi tou ngo vhona hu na u sa fulufhedzea kana ho no vha na vhathu vha re vhanzhi kha vhushaka hune u lavhelelwa u ya nga ndavhelelo ya kutshilele vhu lavhelelwa upfhi vhu nga vha vhushaka vhathu vhavhili ndi amba arali vho sathu vha zwo vhinga nga vhanzhi
8: nṋe ndi tshi pfhelela ṋamusi ndi fushi vha vha khou lwela munna muthihi mara zwavhuḓi vhuḓi nga ri ha vhathu vha vhafumakadzi vho no fhira vho 9-10 nṋe problem yanga ndi uri mara what is the cost zwithu zwine vha khou itisa uri hu vhe nayo mablind mini arali zwa nga to sedziwa dzi psychologist dza to ita research data dza ribuda ndi soko vhona to unga vha khwine ḓuvha la vhuḓi Rufuno
0: ndi khou livhuwa nga maanḓa Lucas ndi masiari
9: Rufuno hurini
0: nṋe ndi hone ndi humbela ngeyo hurini
9: nga tshifhinga tshiṱukuṱuku tshi sa fhedzi na mbilu vho Rufuno ndi Mayoyo Mudzanani Carltonville
0: Mayoyo
9: hai mafhungo ri nga tsha to ambesa mara ri ḓi tea u ḓi amba ngaho ndo vha pfha na vhone tshiunda hafho vha tshi khou amba zwithu zwoṱhe nga ndila ine zwo tshimbila ngayo kha vhaḽa vhathu vhe vha vha khou tshipa ndi na khuelelo kheimani hafha fhethu vho ḓo tou nga ri hu ḓo shumiswa na tshifhinga na advantage ya u sumbedzisa uri kha musi hu nga ḓi vha hu na mafhungo orini zwino hu na muthu ono khou vhulaya vhafumakadzi nga vhunzhi lwenei nṋe ndi khou tou tama ngoho vhafumakadzi na vhananyana vha tshi khou ḓiṱhogomela kha vha ḓiṱhogomele ende tshiṅwe tshithu tshine nda khou tou tshi humbela vho Lufuno arali ni muthu a khou vhona hu na problem vhukatini ha vhushaka hawe na muthu wawe kha ṱalutshedze hayani uri zwi kone u ḓivhea u itela na matshelo hu kone u ḓivhea uri arali no nazwo songo tshimbilo zwavhuḓi o vha khou amba nga problem ine a khou ṱangana nayo hezwo zwithu zwiṅwe zwi nga thusa nga maanḓa na kha ṱhoḓisiso dza mapholisa vhathu vhanzhi vha khou dzulesa na mafhungo vho Lufuno vha sa ambi thaidzo dzine vha khou ṱangana nadzo nnḓa kha vhushaka
0: ndi lulwane vhukuma Mayoyo ndo vha na ḓuvha ḽavhuḓi
9: ndi khou livhuwa nga maanḓa nda
0: ndi khou livhuwa ndi masiari ndo vha ṱanganedza urini
10: una
0: aavhuḓi urini
10: ndione ndi khou nyaka u dzhena kha ngavha murane vha tshi bvela bagi ranikidizoni nga vhabisa kuhadi vhane vhaa tou tshipa ṅwana zwo lakea nga maanḓa rufuno zwa tshi kona u ḓivha uri arali muthu wa munna ane wa alusa ṅwana kana ane wa shumela ṅwana u tou na lutamo dzelo na wa nga dovha waya wa mu tshipa thidizoni nga kuhadi ane anga ita ḓizo raroho avho murani vho tongo to valeliwa nga vhutshilo vhoṱhe vha dzulela nga ningei vha vhona na zwa nga ningei dzhele vha limisiwa vha ita zwoṱhe zwine zwa itiwa mahala vha sa wane na tshina zwithihi vha khou shonisa nga maanḓa sa vhathu vha vhanna Rufuno
0: vha tea no pfhi munnani vho
10: avho muthu anga tea u vha munna ndi uzwo kho vha muṅwe mutshelele vhone u nga si kone no tou vhidza na nga dzino ndi tshithu tsha mupfhudade vha khou shonisa nga maanḓa ira tshifhinga tsha vhuria ra dovha a isa ngomani vha bidiwa u tshina vhane vha sa kitchini zwo vhifha nga maanḓa zwine zwa khou itiwa
0: afuni zwo vhifha tshoṱhe tshoṱhe ndi khou livhuwa nga maanḓa vho David Skipa vha ḓovha na ḓuvha ḽa vhuḓi ndi khou livhuwa nga maanḓa ndi masiari ri khou onesa na urini
11: ho tou itiwani
0: nṋe ndi hone vholambani
11: nṋe ndi khou amba ḽila dombo hafha kha nḓevhe tsini nga matsheloni mani hezwila zwithu zwa mafhungo a tshumelo uri ye kha vhathu zwi a konda nyana a zwi khou tshimbila na luthihi ngori hoṱhe a fani ku wana hu khou liliwa nga mafhungo a nḓisedzo ya tshumelo zwino vha tshi vho tou amba wa zwi pfha uri hei zwi a vhavha maningo wa u kuya shuma tshimbila tshithu nga maanḓa ri tshi khou ya dzikhethoni ngauri afha Limpopo to amba ngo vundu ḽashu ḽo dzhia number one kha u khetha ḽo fhira mavundu hoṱhe mara tshumelo uwa usi nanaruki rikorila luu inatidiburi rechio keta bea be huko yoi pia zifiyo ifeze chivuba na ndado wafunga ndira ye za shumiso zone
0: ndiko ni mwanga manda wala mbani baduwa na duwa la vudi
11: zavudi rufuno
0: ndiko libu wandi mini timutipe zizo zeno rechiko liba kawara ya buraru kulibu wanga manda hicho yivu ni mtijilis vajia yoro dhabaru wate kambe kanyamushumo ya chiko kezi na msindi musumbulu waro dhidi wa paradaru wate raseza ote haya erafu wanga urekore akuita toza mapungu kezi riko vaka mapiru wa vege oma wani mapungu ni manji inga manda na june zako vela ngangika komishini ato diso ya matlanga basungu weba salamu rao na luti arudu chimbre na yo heo komishini rina vele serif ya bona chibunga chamsu jitoba na ubuzi shohambu diso ndifulipiro zoro oba mapungu wa budi kawunji ya vatiche resmosi pa chifanga ori president wa soro ramaposa wenge zra yene komishini chipinga cha uri vavebo shikisa mubigo wabo wa upezi sera ngamro hatu disiso hapa kai commission ndi fulpera zori hezo zvingapa zvo zvoba mapungo madipa ka vunje ya vatichelese vachitoraveresa bona mushumo une commission yakadeva kati na ubveredza zvazvino ndi LGT ndavandise ndoteka inombekenya mushumo ndovana mubveredzi ndi chililo Donald the Bingras kanari ndi chikorana macharo ngala uveri ka ndovya poroverote richimbele roteka ote haya mapungo ndi stovedze hapa zvazvino ndi kondovaisa mapungo ne wara ya boraru ubva hapo dza orowa ndi chikori vadova na dova la vudi masere vudi
3: SABC News.

0: para FM Royal Heritage Family First. Eleni bepa lihurwane lide bwone sarama bindu vanga kona wanda za bindu la. Varanga tikiti nga kati inga bunchi. Vanga kona wanda za bindu labo ka bepa heli. Riavane chela. Yesu zidoba buyeza. Kana bako renga na bashumi. Kana chigwada chipio na chipio. Kavari kuwame ka 082-796-0462. 082-796-0462. Rizo Royal Gardens. Hashtag Ahuna Usana. Parapara FM Royal Gospel Family Day. Labuna Leneli, 24 September. Lituba lokete yaho, linele ngofira nela mahola. Voyaho mahola, vasabuye, vadodo kwa uchipi. Ni 150 randa ujena mahuwane. Genoba tuku usiti randa. Nisi 24 September, Labuna Leneli. Rito kura magete nga 8 ya macharoni.
1: No.
0: Royal Gardens, hashtag Ahuna Usana.

0: ya boraro Studio 5.
1: SABC News, yo dimi saunga yote na one isa GCA. Iba disera toza mapungo, ka Parapara FM.
2: Ndoribuwa. Vali horo la Civic Warriors Fondoni la Limpopo bari vakotoda ba commission ya zwakhetho yo dimisa ho vha tshibvisela khagala uri ndingani vhonketheni vhavho vha siho kha mutevhe wa vhonketheni. Muofisi wa masipala ane a langula nḓisedzo ya tshumelo Soweto bari vhadzulapo vha ho vhupo vha khou pfa vha songo tsireledzea. Vhaofisi vhahulwane vha Lihoro la ANC vho vhidzwa ofisini khulwane dza Lihoro Johannesburg. Mafhungo nga vhuḓalo ndi ḓo vha vhalela nga awara ya vhuṋa.
3: Parapara FM Royal Lena's Cultural Day. La butanu leneli 25 September. Afari tumbu za machudeni. Na uva mvumbu za nga siarara yavo. Na uriva dhibe bukpo havo pini. Afa ujemu wa maana. Gavana bazikolo zonangi wa ope. Marende, Chikona, Chikombera, Musangwe. Zitaba zione zote. Yende dina butanu na mpesa.
4: Royal Gardens, hashtag ahuna usara.

0: septembre. O Jenani 150 randa ba huane. Banani 50 randa. Mageti ya dofranga 80 ya machero. Rito tangana Royal Gardens. Hashtag ahuna usara. Parapara FM Royal Gospel Family Day. Labuna Leneli 24 September. Ituba lokete yaho. Linena dofira na la mahola. Voyaho mahola. Vasabuye. Vadodo pa uchipi. Di 150 randa ujena mahuane. Yano batuku usifi randa. This is 24 September. Labuna Leneli. Rito fura magete nga 8 ya macharoni.
1: No. Royal Gardens. Hashtag ahuna usara. Chone ngori na maduva kaya ostrika vhathu vha shina rine wa nga faro fara tikiti kids ria ngemi kabe para FM Royal Heritage Gospel Festival na para FM Royal Heritage. Yeah, family fast.
2: Okay. Rina tikiti za fumi. Zvambori vhatsheresi vhatano ndivone vane vha ḓo ṱuwa nadzo tikiti muti u ḓo wana double tickets. Zvine vhone vha ita kha vha dzhene kha nomboro yashu ya WhatsApp 0728978325. Na ri ḓo vha vhudzisa mbudziso i sa vhuya ya dina. Vha i wana ri khou ṋambara vha fha double ticket. Fhedzi na musi ri khou ita ndi dza mugivhela, ndi dza ḽavhuna.
1: Vha
2: to ṋanga ti?
1: Yeah.
2: Okay, vha ḓo to ṋanga uri vha khou ḓo ya kha gospel kana vha khou ya kha ya ḽavhuna kana ya mugivhela. Na vhone kha vhanambe vha dzhene sa zwino ri vha fhe tikiti nṋe ri khou ḓo tou vha fha ma 0728978325 ari tho
1: yenda lota bama
3: vhudisa man
1: nda
3: danduna
1: kha vha ri vhudze uri mushumo wa Royal Gospel Family Fest ndi walini.
3: Mushumo hoyoi ndiwa sonda.
1: Ndiwa sonda.
3: Nda.
1: Mukama na vhonyi.
3: Na mphora mulipo dimbanyika.
2: Okay. Rikoli buwati mashudumavi mashudumavi.
1: Nah.
2: Kari wana ya vanoni rifuri kangwe zwiḓo vha tshimbilelana. Ah, para para. Ah.
3: Da.
2: Uri ni we?
3: Yare lo busana gaya.
2: Ri khamba nangi?
3: Khamba na mishaka.
2: Bo mishanga kha uḓo ri vhudza uri mushumo wa Royal Gospel wone ndi walini.
3: Mushumo wa Royal Gospel u khou fariwa nga ḽavhutanu.
2: Nga ḽavhutanu ti. La dzi 25. Hai, kha ri fhira.
1: A vha ngo wana tshithu vho mishanga.
2: A vha khou ḽa tshithu, ri ṋambara fhira.
1: Yeah.
2: Ee, ha dzi khou vhuya. Ah! Uri ini we? Na nne ndi hone mara, ri khou amba na nyi? Dano mbudza pa kodani ti mushumo wa Royal Learners Day wone ndi walini.
3: Sorry?
2: Mushumo wa Royal Learners Day. Learners Day ndi walini.
3: Ndi walavuna
2: ti. Nga 24. Ndi rikota mo vha fhedzi tikedzi tikiti mara ri nga si vha fara vhakuba sa kupindura zwone.
1: Thaidzo ndi ene.
2: Ri ḓo mara phakelana rine vhana.
1: Ya eh.
2: Ari wana ba ah we
4: botwa
2: nero to ri khomana nyi
4: na chatinde Silvia ubva mavuka
2: he Silvia dano mbudza na mushumo wa Royal Gospel ndi walini.
4: Walavuna
2: ndi walavuna ti. Okay, bo Silvia, ri khou ṋambara vhafha tikiti vha khou ṱuwa na double ticket. Kha vha ri vhudza uri vha ḓovha vha khou ḓa na nyi hone vha khou ṱoḓa ya kha ufhio wa gospel kana ula muṅwe nga mugivhela.
4: Wa gospel
2: wala bona ti. Ah, bo Silvia ba kho dana nyi.
1: Silvia.
2: Ah, kezo. Karta ngana nenge ite. Ri ko livhonga banda ke bo Silvia.
1: Yeah. Mbiri dzo tuwa. Bo sala dza malo. Kha vha tshi ri vhana. Okay. Nda ndi mathapa ma pala pala.
5: Ah, ma de tapa ma vuti.
1: Ngori ni. Ri hone nandi mushumo wa pala pala FM Royal Learners Day ndi walini.
5: Ndiwala vhuni. Goro wa mini?
1: Wa vhana wa tshikolo.
5: Ndiwala vhutani.
1: Okay, ri khomana nyi?
5: Mazwiene uravuti.
1: Vhazwiene vha khou bva vhanga?
5: Vhangwenane ya mapoli.
1: Vha khou ṱoḓa nga ḽa vhungana na vhazwiene?
5: Nga mugivhela.
1: Vha khou ḓa mugivhela?
5: Ee.
1: Ewa! rikaba fuloredza ri yava pa tikiti mbili ndavo zwiani ukesa skadao sala mararo
2: skadao ne karide ri wane hava noni ri bona uri zwido chimira na number 0728978325 karba wane a
6: no
2: uri anyway
6: oh ndareona
2: rikwamba nangi
6: wakomba na valebu
2: valebu kha Royal Learners Cultural Day huna boramazi huna boramzika vhane vha ḓavha khori mvumvusa nge dan to mbudza muthi fhedzi
6: muthi ndi into ndi avha vho vha zwirendwa
1: ndi vho nyina
6: vha vho nyina
1: risisiwa nga tshipinga
6: vari
1: risisiwa nga tshipinga
6: mone ya ugari vako vako ita nthu vari nyoyo
2: eish
1: tanga tanga vadoto vuye

0: vunaleleli 24 September hi thuva lokukhetha yaho ni na lako firamela mahola vo yaho mahola va savuya va dodo pfa u chipi ni 150 randa u jena vahulwane ngeno vatuku 50 randa ni ti 24 September la vunaleleli ri do pfula magete nga 8 ya macheloni. Ngana Royal Gardens hashtag ahuna usana
1: maramba jere mandara dopeni para FM 99.5 variwana na ka

0: uhelelwa kana u siwa nga vhafunwa vhashu a zwi ngo leluwa. Ha clientele ri pfesesa uri u vhulunga vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho ndi zwa ndeme. Tshumelo dza dza zwa mbulungo dzi badela hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha wana airtime ya 200 randa musi vha tshi ita mbilo yavho. Mbulungo dzashu dzi katela vhathu vha 13 kha thandela nthihi. Kha vha SMS ipfi phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi FSP remulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
1: Ma Afrika Tshipembe ro fanela nga zwa khwine. Ro fulufhedzisa mbofholowo. Fhedzi, muvhuso une wa khou vhusa zwa zwino wo sedza wone une fhedzi. Ngeno tshumelo dza mutheo hu si na. Tshanḓanguvhoni tsho kalula. Masheleni a kiliniki dzi sa bvali na maḓi o kunaho o hombokiwa. Vhaswa vho fhedza ngudo dza nṱha. Ngeno a huna mishumo. Vha kundelwa na u bveledza miloro yavho. A huna dzi bada. Sure dza dzi shumi. Hu kanya na yone nḓisedzo ya tshumelo. A huna. Ro neta nga u lindela. U nanga hu zwanḓani zwashu. Gundo kana lufu. Voutelani EFF.
2: Heino kungedzelo ya ḽihoro ḽa politiki yo vha yo badelelwa nga ḽihoro ḽa politiki ḽo buliwaho. Vhupfiwa u bviswaho kha heino kungedzelo ndi ya ḽihoro ḽa politiki ḽo buliwaho hu sini ha SABC.
3: Limpopo, nga murahu ha bindu ḽiṱuku liṅwe na liṅwe hu na muḽoro, vhuḓinekedzi na vhuḓikumedzi. Bembelela Hollywood Foundation 2026 Limpopo Bambelela Business Awards. Vhoramabindu na dzi MSME dzine dza khou sika zwikhala zwa u khwaṱhisa vhadzulapo na u ḓisa nyaluso. Arali vho shuma zwingomu u fhaṱa bindu ḽavho na u ḓisa tshanduko, hetshino ndi tshikhala tshavho tsha u ṱhomphiwa na u pfufhiwa. Hu na masheleni a paḓaho 1 million rand ane a tea u vha tikedza. Pfufho heino i nga thusa bindu ḽavho u kona u swikela khonadzeo na nyaluwo. U dzhenela hu vala nga dzi 30 dza September 2026. Kha vha dzhene kha website ya Hollywood Foundation u wana mafhungo nga vhuḓalo. Bambelela Business Awards, rikomanda phadza mabindu na u shandukisa vhumatshelo.

0: motion.
1: U ḓo shuma milayo yo tiwaho.
2: Parapara FM Royal Gospel Family Day. Labuna Leneli, 24 September. Ituba lokete ya ho. Lime na dofira na la mahola. Voya ho mahola. Vasa vuya. Vado do pa uchipi. Di 150 randa ujena mahuane. Yano batuku usiti randa. This is 24 September. Labuna Leneli. Rito kura magete nga 8 ya macharoni.
3: No, no, no, no, no. No, no, no, no.
2: Royal Gardens hashtag ahuna usara
4: ndi matabama kazi ya orowa no tangana na maimu wa mpumbude tanu za mtechilisi za omba nao ndawandu kumbela ni tabiri chukwata cha stimela mbimbolo toma wachiri ndewu na uviri wachiri pinda mzala whispers in the deep rawuraru ni tabiri zwakala come to me rawuna ni tabiri fire passion and ecstasy rawutanu ni tabiri go on living my life ndikari kwa ngamata ndaa.

0: ri ambara ri hong helo duba helo ndi duba la u lavhelesa mutakalo wa mupo. Zwino ṋaṅwa ro dzula ndi vha na mashudu vha wana na vhathetshelesi kha uri ndi vha ndi kha dzulo ḽa u ḓa na ṱhoho ya ṅwaha honoyo. Zwino hezwi ro dzula wana na vhathetshelesi nga ḓipfala
1: ri roṱhe, nṋe ndi kho to thetshelesa fhedzi uri ndi kho to vhathetshelesa fhedzi
0: ri roṱhe. Zwino hezwi ro dzula ri a ḓa na ḓuvha na ṱhoho ya ṅwaha. Zwino ṋaṅwaha ro dzula ra amba ra ri ri yongo ri shumise nḓivho yo ṱhafuliwaho kana yo ṱhaṱhulwaho ya u thusa lushaka. So ndi ngazwo ṋaṅwaha ri khou ḓa na fhungo heḽi ḽa uri ri yongo ri to amba ri ye vhudze uri kha shango ḽine ra khou tshila kana kha vhupo ne ra khou tshila khaho, nzulele ya mupo ndi yone ine iya kwamesa vhutshilo ha muthu. Uri vha pfhe muthu o takala ndi nga uri na vhupo hune a khou dzula hone nahone ho takala. Vha ḓo tendela na kha uri tshiṅwe tshifhinga vha ri vhudza uri muthu avhe na muhumbulo wavhuḓi, kha wane huṅwe fhethu havhuḓi hune a hu ngo tshikafhala na muhumbulo wa muthu wa kona u ṱanḓavhuwa zwavhuḓi, nahone wa kuna muna a humbula zwino ḓivhaleya na maḓi ane a nwa na fhethu hune a dzula hone uri a huna mashika. Ndi zwone zwine zwa ita uri ṋaṅwaha ro ḓi vhudza zwori kha ri vhudze vhathu nga haya mafhungo uri hezwi zwithu zwi a shela mulenzhe muhulwanesa kha uri muthu a kone u aluwa zwavhuḓi vho a tshila na mutakalo a si na mutsiko.
1: Vho ḽi swaswarapo fhedzi ndi khou nyanga vha tshi to ḽi dzhena thwi mafhungo a uri musi ri tshi amba nga mafhungo a environmental health hu na zwipiḓa zwo fhambanaho, hu na zwipiḓa zwi kwamaho maḓi, zwi kwama dzisanitation, zwa kwama mafhungo a dzi waste management na dzi pollution. Vha nga kona u to zwi dzhena nga zwiṱukunyana ri to pfha zwavhuḓi uri vha khou amba mini nga hezwi zwithu.
0: Kha vha ri ndi ambe nga maḓi wanda na vhathetshelesi vha ḓo wana uri kha vhutshilo hashu ha ḓuvha na ḓuvha ri a ṱoḓa nwa maḓi o kunaho. Maḓi ndi zwiṅwe zwithu zwine na musi ara ri tshi pfhi muthu u khou shaya tshiṅwe tshithu mara muthu wa tea u wana maḓi. Fhedzi maḓi haya noni a dovha a vha thaidzo arali maḓi a vha songo kunakisiwa. Zwino ndi zwine ra zwi itela bembela kha vhathu vha no ṱhogomela maḓi kana kha mimasipala na muvhuso uri kha vha vhone nga nḓila dzoṱhe, kha vha ite nga nḓila dzoṱhe uri vhathu vha wane maḓi o kunaho, maḓi ane a ḓo ita uri nṋe ndi tshi anwa ayo a ṱuwe aya fhate muvhili. Vha amba vha ri hoyu muvhili hononi wo fhatiwa nga 90% ya vhure muvhilini vha ri ndi maḓi. Zwino zwi amba zwori muthu u funa u vha na maḓi avhuḓi. Zwino ra dovha ra ṱuṱuwedza uri arali maḓi hone vhone vha sa thembi kha vha vhe na vhuṱanzi uri haya maḓi hanoni ndo a vhilisa nda dudedza a fola nda kona u anwa, ri tshi khou itela uri muthu kha vhe na mutakalo. Ri dovhe ri ambe futhi kha musi vho amba nga fhungo la mashika wala na vhathetshelesi a huna zwithu zwino vha ufana musi ri tshi wana dzikhonani dzashu hafhanoni midi na midanani yashu ri tshi wana vhathu vho laṱa mashika. Muthu u tou bva na goloi yawe a ṱuwa a wana tshiṅwe tshihoḓo a wana hu hone fhethu ho laṱela mashika. Ende arali nne ndo rali ndi na goloi yanga wanda na vhathetshelesi nda vhuya nda kona u yo laṱa mashika badani, zwi amba zwori nne ndi a kona u swika hafhaḽani hune ha laṱwa hone mashika hune mimasipala kana mivhuso yo vhea ya ri vhathu kha vha ḓi vha tshi laṱa hanefha mashika. Nne nga u sa vha na ndrava nda ya nda laṱa huṅwe fhethu. Zwi ita khombo na kha vhathu vho no khou dzula nga hanefho tsini, vhathu vho no khou shumisa bada, vhathu vhane mashika aḽa a tshi dzhena mulamboni vhaya vhaṅwe vha vha khou shumisa haḽa maḓi hangei fhasi a khou ḓa o hwala ḽa mashika. So riṋe vha ri khou ṱuṱuwedza uri arali ravha ri kha fhethu vhupo hune ha ḓalaho mashika zwi ri ḓisela na mutakalo si wavhuḓi, na riṋe vhaṋe ra si vhe na mutakalo malaria ri ḓo thoma ra wana hanefhaḽa, khoḓara ri ḓo thoma dzi wana hanefhaḽa, typhoid ri ḓo thoma ra dzi wana hanefhaḽa. Ri khou amba nga mafhungo futhi ri khou amba nga mafhungo a mupo aneya kha ni to amba nga muya mupe nga tshikhuwa ri ḓo ri air pollution. U soko dzula ri khou soko fhisa zwithu zwi songo tea na zwone ndi zwone zwine zwa khou ita uri heḽi shango ḽine ḽa vhori ne ḽi kone u vha ḽo khatheaho nyana kha uri vha wane fhethu une uwo khonuka muya wana khonuka nga nthani a zwine nda kwita sabato zwita uri na mutako wa vhori na wone ukono kwameya ulitswa vhudi vha wana na vhutshilo vhu tshi khou tomo pfunguzea vha dza bva murange vha wana na vhatekese vha kala vha tshikona la mali tshifhinga tshilapfu mara zwina ri tshikona la mali tshifhinga tshilapfu nga ndira ine nda kwita nga zwithu
1: mm ene ko ndavhe ndiko vhatekese apa kana ndo ri vha khou amba ngo tavhanyanyana namusi una unwe vha khou ṱoḓa uri zwi ita khombo nda fa vha tshi ri zwi ita khomba nda vho manga ndi avha ne makonde zwino ho vhetsha mina
0: khombo na khomba ndi tshivhe
1: avha ḓo mbudza avha ne makonde
0: nda
1: ndo thetshelesa zwe vha tshi khou amba zwone khaedu ine vha tou pfa i tshi nga ndi yone khaedu ine i ndi ya ndeme tshoṱhe i kwama mafhungo hanoni a mupo nga maanḓa ro lavhelesa kha musi thungo nnḓa dzi ḓorobo na huṅwe fhethuvho ndi ifhio khaedu ine vha tshi lavhelesa vha zwi vhona uri i tonga ndi khaedu ine i khou rifha khakhathi vhukuma
0: khaedu ine ra tou vha nayo arali ndi kha ri a vha ri ndi lavhelese Afrika Tshipembe nga vhuphara ri khou wana ri na vhathu vhane vha khou ṱahela maḓi kana hu na maḓi manzhi ane a vha hone thaidzo ine ya vha hone ndi ya uri aḽa maḓi a khou fhelela ngasi vha sedza kha vhupo hashu kana kha dziḓorobo dzashu hoṱhe hune vhana vha nga wana vhone zwino ndi khou thoma u vha na thaidzo ya dzi sureji dzi khou bvuḓa fhethu hunzhi huṅwe riṋe sa vhadzulapo ri vho soko tou wana ri vho tou wana kubuli hune phaiphi ino khou isa mashika ngei hune a kunakiswa hone rine ra swika ra phula zwiṅwe zwine ra khou thoma zwi vhona vhana na vhathetshelesi ndi zwa uri hu na vhathu havhanoni vhane vha vha na dzi thoḽethe dzine dza vha dzo u hira vha tshi ya hanefha minyanyani havha vhathu huṅwe ri vho wana vha tshi vho laṱana madakani zwi vha zwi khou ḓisa khombo kha rine huṅwe u tou swika aya a phula phaiphi aya a shulela hafhaḽa fhethu ri khou khakhisa mupo woṱhe ende zwi itaho zwori na ḓorobo dza vhona dzi tshinyale zwiṅwe zwine zwa khou dovha zwa thoma uri tshwenyesa nga maanḓa wana na vhatshitshelisi ndi ṱhahelelo ya maḓi a u nwa a khou konḓa u wanala vhathu vhanzhi vha khou thoma u ḓi vhorela maḓi zwino khankhathi khe yo vhora maḓi vha wana na vhathetshelesi maḓi a na musi vha vha ruwa tshi khou bvi a bva fhasi mara a ṱoliwa uri a na mutakalo wo fhelela hone a thi takali uri ndo wana maḓi manzhi manzhi vha nga wana vho wana maḓi manzhi manzhi o ḓalaho acid vhathu vha tshi khou nwa acid ndi dzone thaidzo dzine ra khou thoma u vha nadzo izwi zwiṅwe vhovho zwi ṱoḓa vho nga murahu zwine ra vha ri khou amba zwone u fana na musi na dzimbaula dze dzine ra khou dzi vhona miḓini vhathu vha khou bika ngadzo ndi vhutsi vha khou fema na zwone zwi khou ḓisa mutakalo si wavhuḓi kha muthu
1: musi vho zwi amba ngorali u a zwi pfha uri zwi amba uri hu na vhukwamani ndi khou amba connection vhukati ha mafhungo ya mupo khathihi no bvelela ha malwadze nga nḓila ine sa tovha hezwi zwine vha vhidza uri ndi outbreak ndi vhona ungari zwi na vhukwamani nyana kha musi vha nga zwi tandavhudza nyana
0: nga maanḓa zwi na vhukwamani nga maanḓa vho wana na vhathetshelesi arali tshi pfhi kha musi hu pfuna outbreak vha sedza ri tshi ri hu na khombo ya vhulwadze vhukene kanzhi zwi itiswa nga nṱhani ya a zwiito zwa vhathu ri vha ri khou amba nga mafhungo a kholera mvula dza vha dzi sa khou na rine ri khou laṱa mashika miedzini vha wane ri na maḽeri haya a vhana o ḓadza muedzi mvula tshina zwi amba zwa uri ri khou vha na vhuṅwe vhulwadze hu no ḓiswa nga maḓi ane vhaṅwe vhathu vha khou shumisa ḽa maḓi khou kuvha vhaṅwe vha khou ka maḓi anea lu a shumisa lo u nwa a ḓo u tou nwa nyana zwi amba zwa ndo ḽela vhulwadze thumbuni ndi khou thoma vhaisala ri tshi amba nga dzi nga malaria vha ḓo wana uri vhupo washu hafha hune ra khou sokola ta hone zwithu ri vha ri khou ṱoḓa uri malaria kha takule nga vhunzhi and zwine ra khou funa zwi ite ndi zwa uri rine ra ṱoḓa u ṱhogomela ra ṱoḓa u ṱhogomela mutakalo washu na malwadze a ḓo fhungudzea
1: Musi richamba nga mapungo anoni amupo. Musi ndi chikwamba nabone nga mapungo amupo. Vamba wazifuri bafese na kwamba zvone. Musi uchiamba na boradzi science uchikobusa nga amupo. Ufa vachikobudza uri arali namba nga amupo. Na rinopedzo wamba ni songwamba nga mapungo achanduko ya kilima. Ubose na zvona ita ubose na zvona ita zvone.
0: Ndizvona.
1: Atuze fese izi baba kwamba mina.
0: Wana mara chete fese zvino one of those presses already. Namusero kwamba nga mupo unewa kuete ya Japan. Vaneva kofisi na ubatu wukumbiwa. Nisuzine azungo dawele ya zutikia Japan. Zwezi no watu wa Dubai wa chikulila. Wawa na doro boyo dalamadi. Avungo zidozori mbula iana. Wadozori dozori Dubai wapisa mara. But Dubai wakotuma wana mbole isongo dawele yao. Richi ubi angeno riko wana ori. Rimero the world ori kamusi ndichirimo mbole isi zavati kuona wana mbole isi chana. Nduri ngambela ina ra kuita ngo yesu tuzi. Rimarcha duwa nazori oyu mucho ube wa honena. Chua chukunga vwa wana batu jilisi. Vewe radio ni apo batu ni vamba bari wako yita vumbo za mucho. Vamba ori Ramonoli da balichiko li da balichiko fisa kana mbreda tsukuna. Mbolechi vambori mbolechi dabe kona mara dvala bale kopisa. Ndori zvisoko shanduka na speed. Gantani ori mini, hey climate change ino ni ya vore aicha kona ri muda zori zvokuma kumari funeta mini. Ngauri ari cha kona lima, ri do lima. Dvala fisa kana ra lima. Mbolembo ditona zvokumbwa zvote.
1: Mchiles kaba jene vambe na kwenye makonde tri watu obuzisa tri jini watu mozo obuzisa vanga dibaba sinambuziso pezi vachi kutoshi fauri vata mawamba nga ori vati yoro vavechi pitha cheno mbeke na mshumo vati yoshira mlenja kaya mbeke na mshumo ndozi vura nomboro zanga mchilesi kaba jene vabu zise tri mchilesi ndi nabu hitam hai ndopeza ndopa ponyo kisa pezi nomboro kese mchilesi ndi jia wano nda ndi nabu hitam Ai, okay, time in apa. Tonga ziko jena madi. Dishiles, kaba jene, nombo rakezi apa. Kulinge zore, ndizi wane zabudi. Nda, ndina abu itan.
2: Nda, wana ritan.
1: Ndiyon, ee mduru.
2: Nda, wanda.
1: Doto mani trompezo nombo rakezi na jananga zo, nisa tuwa ambas nina kubusa zoni.
2: Wanda, nina kwa nombo rakezi.
1: Ndo zike, za, ee zi zena jananga zo, ziri minabe.
2: 086.
1: 086.
2: 000.
1: 000
2: 25
1: 80 000 eh 35 eh 000
2: 35
0: Pezini kasi kwa mandari politiki za kuma ya shira mwenye jenga uri wala politiki aba tushuma mushumo kuba kozivona nerishuma ka chimta chitikene una rapolitiki onondanga ngepanda rapolitiki anga ngentwa onondanga ashume mushumo one nenda shuma wone nendi budipindolo yanga uri ne wonder tholiwa ushuma uri mutakalo uye vathuni ndi nne ne makonde anenda funa ubva ndatwa nda shuma vathuni asira politiki unwe pedzi uri vari kosoko politiki wo kave ngoto shavoto jena kama fungo avathu ngori a politiki wo ati adivi mara nani diva haya anga au shuma uri nani kisedza atsedzi politiki ndi sedza mushumo wo neratolwa hone ngori unwe na unwe huna muthu otholwaho ane una ndugelo dzedza una taluka una chenjemo na ndivo ya zvezvo zvithu
1: Mujeres nomboro ndi 0860002503 ndi musi vachikota dza jena vato amba t na vone makonde nkhumbuleni vanenda vana vazvo zvino 0860002503 vajana ngadzo nomboro hedzi ndi navo mujeres witan nda mujeres witan ndi vafela kule ai ndi jiaba ndi navo mujeres ndi matekwana
2: na dokotera
1: nda vari mini no
2: ri hone ri kusanga iyo man
1: ah zvinga zviyo man
2: ali hapa bitavani dza khakho hapa kala sheshe ndi vakwevo
1: hey vana ifila muhashi vanga hasha vone man hey vata vana ifila rapa rapa la muhashi man
2: asi bone vakote mundo ndi pfamu wako dzi zviambari vakwevo vatonga vone vavo funa vangeni hange havo hange ni kha parapara fm
1: ah vari ndi to ha vasongo teka parapara ndi to ndi ita yanga radio ndi to vatola
2: ndi ngatoli wa choke ndi vakwevo kwani ndi koto pfa vakwamba na na mukana hapo kana nditori mushumisani nga uri hatikoto vadiva vone makonde mara vone makonde ndi diva uri vone makonde vumbo yavo ndi ibva gai
1: nda
2: zvino hakwa kha vakwevo ri khonya ndiko pfa vakwamba fungo lavudi dokotela vakwamba mafungo ana mudzani amupo mupo i rikodi vhulaisera rine vhane nga tshavho rine u fana na miri ine ya ko fhela hafha kha shango ngori miri i dovha ya ḓisa mupo kha vhutshilo ha vhathu zino hezwino hu khou redzwa dzikhuni dziṅwe na dziṅwe hu khou dziwa tshiṅwe na tshiṅwe tshine na miri i songo tea uri i ṱuwe shangoni i khou ṱuwisiwa
1: ndi zwone vho guma lino ḽa thombe vho guma lino ḽa thombe vhone na mazwiri
2: va diva kheli shango na sheshe ri vana mazwiru na mathombe na thalazi ra dovha ra vana mavungo ra dovha ra vana dzithanzwa na tshizwo a tsha zwi diva a zwi tshe thanzwa a tshe dzibona
1: ndi kakate
2: uri zwi kho sumba uri shango ḽa vho rine ḽi kho thothela ḽi tshiya nga uri hezwi vhone makonde vha khou amba nga mafungo a maḓi ndi zwa vhukuma maḓi ri khou a shaya vhukuma and hezwi ari ri khou tshimbila na kha dziḓorobo dzashu ndi tou vha na ngo ya uri ri ṱangana na dzi soridzi dzine na ndi tou pfhuka huṅwe ndo tou fara na ningo dzi tshi khou sokou bvuda dzi khou ya gai hanengei milamboni lune na ngeno kha maḓi ane a khou vhoriwa a ri na vhane vha potiyela vha sedza uri mutakalo hone na
1: ndo vha fara
2: ri vho sokoto dzinwela maḓi kana vha khou pfha khomu kha oili ri khou nwa ende zwi khou ya muvhilini wa mutakalo wa muthu
1: ndi kakate
2: zwino ndi khou pfha vha tshi khou amba vhone makonde heli fungo i a ḽi nyaga u pfala nga musi fhedzi vho dokotela a ḽi vhela maḓuvha oṱhe u itela mutakalo kha vhathu
1: khe vha vhone makonde vha ḓo vhuya
2: iya kha vha vhuye vha dovhe vha vhudze lushaka ngauri lushaka lu khou fhela a lu tsha swika 60 years a lu tsha swika 70 years ri khou fhela vhana vhaṱuku vha khou fhela nga ndavha nga mutakalo a huna mutakalo
1: ai ndo vha fara zwavhuḓi ndi khou livhuwa nga maanḓa tele
2: ndi khou livhuwa vhadokotela
1: nda vhone makonde vha tama amba mini
0: ya ndi khou tendelana navho vhakwevo zwine vha khou amba zwone uri ndo ḓi amba nda ri vhathu vha kale vha vha tshi kona u lalama nga nṱhani ya uri vha vha tshi ṱhogomela mutakalo vha zwi humbula vha vha khou amba nga mafhungo a u rema madaka vha wanda na vhathetshelesi ndi nga ḓi lwa na vhathu vhanzhi mara ndi hezwi ndi tshi vhona khuni dzo hwaliwa dzinzhi ndi vha ndi khou vhona ḽiṅwa daka ḽo redziwa huṅwe fhethu hune ra khakhisa mupo ende u khakhisa mupo nga heiḽa nḓila zwi ita uri heḽiya shango live linge lo vha ona gomelelo nyana nga nṱhani ya uri ro hada daka lothe daka ḽi dovha ḽa thusa kha uri mvula dzine vhona na vhathetshelesi
1: ḽone daka vha tshi khou ḽi ḓivhana vhone makonde vhone a vho ngo tou ḓi alutshela dzi ḓoroboni henevho vha ḓivha mahuhuma
0: Nandi diva tanza, ndi diva tshungulu, ndi diva nzere. Tukama ka tshisu zwenda luana zwa fha la vhamondo.
1: Vas diva, vasa divi ma huma zwamba ri vha ḓoroboni.
0: Ai ma huma nga vha tshona nga nge yavho wana, nge vha mondo au tsama huma.
1: Mundi tshelese ndi nawo. Ndi nawo mundi tshelese itani. Enda. Ai ndi jiava. Nda, ndi nawo mundi tshelese itani.
3: Karon wanda.
1: Nda.
3: Va khamba na vo Albert Kokota Patenga mungi mafuka
1: nda Albert
3: zino hapa mungi mafuka una lingwe lturokisi la maspala nene pa lwala ga track wone ze tshine na chikolo vatshidza manko Tunde lausera machika tere.
1: Ndikoli diva,
3: Tunde atibusoro, wae enila kwangwangu, basa kimbiri wa kilevea, laki amulima, ananani, yongruku, orili, rudorata ya gae machika mara.
1: Jambore, hello, lobe wapo, bako wana liko tusa ngamanda?
3: Liko tusa ka, wana vachikolo vachiatera
1: ndavaza
3: nepala mara hapo uwe ndani na chikolo
1: ai ndavaza ke vabone makonde ne vaba do for vari mini vone makonde
0: hapa mulima huna vuranga phanda vawanda na vathetshelisi Uranga panda hovo wangwa la vurita wala mkanselaro rarikotama uri container ire apa tsina chikolo rariko ihumbela uri iyega iyenga tsina nga mkanselaro do sikisa vurita tshote yaho kha maspal va maspal do cheka vo mo wa gwama uri zwidori kon rdokona u sika ngapi Ndi wana nga ndi yone ndila ya kwinesa utori una ndikotende kakalori una zwine vha khou vhona zwine zwa nga thusa uchi dza mutakalo wa vhathu fhedzi kha vhaṅwe vhurangaphanḓa kha vhuite mushumo zwi swika ya masipala ndi yone ḓoḓa na tsho yori ri nga swikisa hani
1: vhone makonde kha vha ri ndi dzhiwo fhedzisela pa ndi tshelesi ndi na vhoitani ndam ndi tshelesi vhoitani ndi na vho ndi tshelesi vhoitani Wende makonde ndi tobana minete mivili fhedzi yo mao banga fhedzisa nga yo minete
0: kha vhandi ndi ambe vho wana na vhathetshelesi ndi ri rine ro dzula fanoni sa vhashumeli vha muvhuso ri funa farisana kana ra ita mutingati na vharamabindu washu na vhathu vha lushaka uri ho mutakalo hoyo u kona u tshimbila zwavhuḓi u ṱoḓa mutingati ra dzula fhasi muṅwe muṅwe arali a ita mushumo wawe vha ḓi wana ri sina tsimbetsimbe arali ri khou amba nga mafhungo a uri vha vhoramabindu vha vhona zwori mathukhu yavho vha na vhuṱanzi uri vha khou avhea nga nḓila yone vha lushaka na vhone vha songo ri vha tshi vhona ḓaka vha vhona hu fhethu ho laṱela mathukhu ḓaka ḽi ri thusa kha uri na muhumbulo wavho ri na vhuṱanzi mara ḽave ḽa tshikafhala ri a vha ro no vha na thaidzo hezwi ro rali vha wana na vhathetshelesi sa musi ri khou amba sa vhashumi vha mutakalo a ri kone u vha kha khona iṅwe na iṅwe hune ra nga kona uri ri ḓo swika ra thusa kana ra dzhena kana ra vhona zwine zwa khou itea vhone vo dzula hanefho vha dzomo ḽashu vha maṱo ashu hezwi ri khou ḓisa mulevo hoyu khavho zwino ri vha ri khou lavhela uri arali vha ri thusa vha ḓo wana hovhu vhupo hashu hu tshi naka ende fhethu ha naka hu ḓisa na masheleni ngori vhaendela mashango a vha ṱoḓi fhethu ho tshikafhalaho
1: vhone makonde ndi khou livhuwa nga maanḓa ri ḓo ḓi tovha ra dzudzanya sazwo mutshelisi vha amba hafhaḽa uri mbekanyamushumo dzo raliho dzi a tea u vha hone tshifhinga tshinzhi uri ri kone u tsivhudza vhathu kha vhee madekwana vhuḓi kha vhone tiri ndi khou livhuwa nga maanḓa mutshelisi mbekanyamushumo ya tshifhela nga u rali mbekanyamushumo yavho mbekanyamushumo ya mutakalo na mupo zwa zwino mutshelisi kha vha ririye mafhungoni awara ya vhuṱanu na vhuṋa u bva hapo ndi mbekanyamushumo yavho ya Ria Dzedza na Blue Monkey madekwana vhuḓi tiri nda
4: Mfumo wa we disolonga SABC Education. SABC Education. Enriching minds, enriching lives.

0: Nna ndo dafa ndiko do bona nwana nga athongo danga nngwa. Ndo khakha
1: nini? Oh, bone boda, boda vha kho do bona nwana wavo. Vha kho da vha tholi man.
0: Tholi ya mini?
1: Kha vha do dzhena venini man go mbilungi.
0: Ru ru thwethwe. Nna vho mama police nga ndo khakha mini vhathu. Na tshikoni u dzhena kha hedzi goroi. A tshikoni vhathu.
1: No no, dza ri mbonelavho. Muthu u khou dzhena goroini nga tsha murahu. Ri dzhena nga tsha phanda man.
2: Na vhone vho luthotho avha khou zwi itisa zwone.
1: Nga mini mudzulo?
2: Havha muthu ndi mukegulu kha vha ḓo vha pfhira vho vhuṱungu. Vha ri tshi vha fara nga
0: yendira. Ndi ri a tshikoni u gonya hedzi goroi. A tshi khou kona vhathu.
1: Zwino vha ḓo kona ṋamusi vho mbilumbi. Vha ḓo kona.
2: Vho luthotho vha songo vha sukumedza nga iyo nḓila.
0: Havha
2: muthu na vha sukumedza nga urali vha vhaisala ndo sala ri tshi khou dzhena khombo.
1: Hai, a huna no dzhena khomboni. Havha muthu vha kona u dzhena goloini vha kho to ḓiitisa. Kha vha ḓo dzhena goloini vha fhiru mbrima.
0: Vhe wa mapholisa ndo tshela nga yeneyi nḓila mara tshoni khoto nkharamedzela mini luphethwe. Ndi ri a thi koni u dzhena hafha nga ngomu kha iveni vhathu vha mutsiri. A thi koni vhathu.
2: Nṋe ndi khou sokou vhona ungari havha mukegulu kha ri vha fare zwavhuḓi. Ri to amba navho zwavhuḓi. Hayi uri ri vha sukumedze uri vha dzhene nga ngomu.
1: He mudzuli. Na mufari wawe ya luveledziwa. U thoma lini? Mufari wawe ya luveledziwa.
2: Mara arali ra vha huvhadza vha ri sani. Arali vha huvhala.
1: Ari nanzo zeli mufariwa. Ari nanzo zeli mufariwa.
0: Mathina mo mathina mufariwa asimusi muthu ano wana mulandu. Nne ndina mulandu wa mini vhathu vha muthu. Ndo ita mini luphethe. Ndo ya to khalamedza ngo to rali.
2: U to vhona mafungo a vhombirumbi ya pfisa vhutungu.
1: Ne kamba
2: zwo rali. Vha tshi khoya dzhele nge.
1: Vha tshi kufariwa.
2: Vha khou tshila nga ndira ḓe.
1: Ndi zwito zwa usapfa.
0: Ndo ita mini luphethe. Ndo ita mini ni khou rovedza kha zwifhio.
1: Hey protection order. Bone na ba ṅwana wavho uya kona u vhala a ḓo ḓivha u vhavharela hu ḓi nga na mukala wavho vho dzhena tshikolo vha ḓo ḓivha vho vhavharela
2: vha ḓo ivhala nga tshifhinga ndi ngauri a vho ngo zwifhiwa zwori o vha a khou sindwa na yani ngei
0: nana ngori hola mubvannḓa kha fariwe o khou vhaisa ṅwana ngo ḓo nga sa vhuya muvhulaya kha fariwe
1: ro vha luveledza is enough mani zwo lingana mani. Kha vha ḓo dzhena goloini vha dzule phasi.
0: Zwino vhathu vha to pushani, ni to pushana luphephe. Ni ḓo vhuya na mufunda mulenzhe wanga vhathu.
2: Na vhone vho luphephe kha vha zwi ite zwavhuḓi zwithu man.
1: Mudzuli? Mudzuli? Ndi khou pfa zwavhuḓi?
2: Ndi ri kha vha zwi ite
1: zwavhuḓi. Shut up man Mudzuli.
2: Vha ḓivha ndi vhone.
1: Shut up.
2: Vho luphephe.
1: Varani mulomo wanu. Varani mulomo wanu.
2: Ndi uri
1: Mudzuli ndi ḓo vhuya na dzhenisa mbitini man Mudzuli.
2: Kha vha thetshelese. Ndi vhone vhane vha khou usa tshirunzi tsha mapholisa. Vha khou ri sedzela phungo nnḓa fhano no yo ri na ri fari vhafariwa zwavhuḓi.
1: He Mudzuli. He Mudzuli. He Mudzuli.
2: A zwi ambi uri mapholisa ri fanela magulu.
1: I'm in charge here man Mudzuli. I'm in charge here.

Utevera ndiva dzodza dzimpfuma dekwana no dzine dzava dza uranga kha inovege na kha no madekwana dzikida kha vhone nga tshirilo na lufule lokovela nga mbiro utungo parapara FM madekwana no iranga ngo vhadiva dzo parapano shangoni havho musi wa Foster Magwaba vhangwenani ya mapoli mufu vho ri sia pano shangoni uno ṅwedzi una maduvha fumithi vha vhulungwa ḽa vhuraru ḽeneḽi fhethu ha mbulungo ndingwenani ya mapoli tshifhinga tsha mbulungo ndi awara ya vhurati nga matsheloni vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Mutshinyalo Magwaba na vho Patuwani Magadze vhane ndi khotsi na malume a mufu Vothabang Junior Mavota vhadzerani na vhone vho ri sia vhorisiya pano shangoni uno ṅwedzi una maduvha fumirathi vha vhulungwa ḽa vhuna ḽeneḽi fhethu ha mbulungo ndi dzerani ha madala tshifhinga tsha mbulungo ndi awara ya vhurati nga matsheloni vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Ṱalifhani Mushathama vhane ndi mea mufu na vho Hangwani Sara Tshibvumo Manzwana vhane ndi mme na makhulu wa mufu vho vhonani Tshikhuḓo Vhatendo Block F na vhone vhorisiya pano shangoni uno ṅwedzi una maduvha fumisumbe vha vhulungwa ḽa vhuna ḽeneḽi fhethu ha mbulungo ndi Thendo Block F tshifhinga tsha mbulungo ndi awara ya vhurati nga matsheloni vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Aluwani na vho Livhuwani Tshikhuḓo vhane ndi vhakomana vha mufu vho humbulani Roslet Phophi vha Tshirenzheni na vhone vhorisiya pano shangoni uno ṅwedzi una maduvha fumimalo vha vhulungwa ḽa vhuna ḽeneḽi fhethu ha mbulungo ndi Tshirenzheni tshifhinga tsha mbulungo ndi awara ya vhurati nga matsheloni vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Fhatuwane na vho Mashudu Phophi vhane ndi murathu na khaladzi a mufu vho Masindi Mesi Mphaphuli vha Malavuwe na vhone vhorisiya pano shangoni uno ṅwedzi una maduvha fumiṱhanu vha vhulungwa ḽa vhuṱanu ḽeneḽi fhethu ha mbulungo ndi Tshendeulu Malavuwe tshifhinga tsha mbulungo ndi awara ya vhufumi nga Matavhelo vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Chris Mphaphuli na vho Maduvha Fani Mphaphuli vhane ndi khaladzi na ṅwana wa mufu vho Ntsheyeni Alfred Simatla vha Mawoni na vhone vhorisiya pano shangoni uno ṅwedzi una maduvha fumimalo vha vhulungwa nga Mugivhela wonoyo fhethu ha mbulungo ndi ya Makushu tshifhinga tsha mbulungo ndi awara ya vhurati nga matsheloni vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Lina Machete na vho Lerato Smatla vhane ndi khaladzi na ṅwana wa mufu vho Mushaisano Agnes Mapisa vha Hamphego na vhone vhorisiya pano shangoni uno ṅwedzi una maduvha fumimalo vha vhulungwa nga Mugivhela wonoyo fhethu ha mbulungo ndi ya Mphego tshifhinga tsha mbulungo ndi awara ya vhurati nga matsheloni vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Thinandavha Mapisa na vho Samuel Mathobo vhane ndi mukomana na mukalaha wa mufu vha Zwindini Alice Mundalamo vha Hamelula na vhone vhorisiya pano shangoni uno ṅwedzi una maduvha fumbilithihi vha vhulungwa nga Mugivhela wonoyo fhethu ha mbulungo ndi ya Meilula tshifhinga tsha mbulungo ndi awara ya vhurati nga matsheloni vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Tshifhiwa na vho Rabelani Mahlaule vhane ndi vhana vha mufu vho Muvhulawa Rosina Tshiwanambi vha Sheshe na vhone vhorisiya pano shangoni uno ṅwedzi una maduvha fumiṱahe vha vhulungwa nga Mugivhela wonoyo fhethu ha mbulungo ndi Sheshe tshifhinga tsha mbulungo ndi awara ya vhurati nga matsheloni vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Mulalo Tshiwanambi na vho Livhuwani Tshiwanambi na Munzhele vhane ndi vhana vha mufu vho Tshiwanambi Sofia Masindi vha Tshibvumo Dzimauli na vhone vhorisiya pano shangoni uno ṅwedzi una maduvha fumisumbe vha vhulungwa nga Mugivhela wonoyo fhethu ha mbulungo ndi Pile tshifhinga tsha mbulungo ndi awara ya vhurati nga matsheloni vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Rosina Masindi vhane ndi ṅwana wa mufu.

Ya akhezo bizizo proper FM ko prasiya kasho ya Afrika Tshipembe ari chelokovela no vhatanganedza khini bekanya mushumo ya riazeza ana zwino kha landi mitano 5 minute na Russia wari yashu ya bufumi ari chelokovela e kharavha rothe zwika zwezwo ichi dori awara yashu ya bufumi na vhulenge vhusiku kati ya ningei ndi khini bekanya mushumo ine vha zwi dovha funa no ndi anefha une ra tangana hone hange ine dende ni la lufuno hange ine kha lino dovhele nga khalo vhunzhi vhathu vha linyala vha lifuni ri dori hei ḽi a kondisa badi ḽi ḓuvha ḓi bulwani ngari ra rikho vhakha mafhelo a vhege hune ra vha ri kha zwino na zwiḽa zwavhuḓi zwino hezwo tshumbulo ra khou raḓo ngikwa nga matshuni kana ine tshali yau nga matshuloni uri u vuwe u ye hangene wa folela hone kana u nga ya hanefho nango vha tshi khou ya hone hei zwi a konḓa nga maanḓa the bulwani zwi elemela na zwino na vha ningi mushumoni hei hei ḽi a lengo kovhela mara sokoto vhungana no chesa ri khou tshifhinga tshine tshi khou tshimbila the bulwani ngauri musumbulo wa elemela nṋe nda ra hai ari wo vha konditselo musumbulo wana musi ndi tshi lesini avhongo xela avho ḓa hone hone hune vha kha ḓo tou wana dzilafho ḽa itori ḓuvha ḽavho heḽi ḽa matshoro ḽi vhe ḽavhuḓi nga maanḓa na vhege yavho iyo vha ya maṱhakheni fhedzi arali ḽa uri musumbulo wavho wavho wa vhuḓisa hei nga zwino na zwiḽa zwe vha vha khazwo avho to ḓa hone hone paradisoni u isa hafho ye vha siedza hone masiari henefho vha hone mutshilisi ngani ngauri kha ni mbekanyamushumo ndi hafho hune oṱhe a nongo tshimbila zwavhuḓi a ḓuvha a pandelwa hanefha oṱhe o tshimbila zwavhuḓi hi a to nana uya phanḓa henefho kha ni mbekanyamushumo ya riazeza kha zwino awara mbili dzine nga kha zwimutshilisi ri vha ri khou amba nee mati fhedzi a lune lune lufuno khunze lune lufuno a huna na zwiṅwe zwine ri khou ambisa nga maanḓa zwino kha ni mbekanyamushumo fhedzi tshi ḓo swika tshifha tshina henefho ndi ḓo vhudza dzithingo vha mbudza uri the blonde ḽa namusi ḓuvha lo vha nga nḓiraḓe ndi khou vha vhona vha nga khevhela uri the blonde ri tshe magondoni afha ri khou rala u reila ri tshi henefho ni ra ya hone nda ra hai kha u reila zwavhuḓi nga maanḓa mutshilisi nga vhuronwani na u ṱhogomelisa nga maanḓa no tevhedza dzoṱhe swa dza badani vha ambula uri vhunzhi ha magondo ashu ha tou vha kha tshiimo tshavhuḓi zwino zwa ralo hi a zwi ṱoḓi luvhilo luhulwane ngauri ndi vhusiku o tou rali huṅwe na zwifuwo khezwiḽa zwo bva ngeni madakarani zwo vhuyanefha badani afha huṅwe vha ḓi wana zwi khou kavula bada afha zwino maṱo kha vena mani vha ri lingela vhuḓi henefho tenda nde vha vho i ḓisa nga ngeno maṱo vha vhea badani hangeini uri zwi kone u tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa vha ri mishumoni ndo vha ṱanganedza kha ri shume roṱhe kha ra madiko anḓa na musi rizeze uyo swika zwezwo itshi ḓori awara yashu iya vhufumi na vhuvhili ndi livhese nga maanḓa vhoṱhe vhashumisani vhane vho tona vhonekelela na musi ḓuvha u ḓo swika zwezwo muri wa ra tshi eḓana a ri tshi ralo ri ṋetshedza a u fhedzisela madiko ana ḓuvha na musi ane maṅwe a hone ngeni matshelo awara ya vhuṱanu a ḓovha tshi khou rela thoma ḓuvha vha kona u bva ri na ḽinda ḽo eḓela hu tshi khou itea zwifhio ngeni nnḓa ngeini na musi ndi musumbuluhoyi wa ḽa fumbili nthihi ḽa uno ṅwedzi wa khubvumedzi hu tou vha na vhathihi fhedzi vhane ḽi ḓuvha ḽa namusi vha khou ḽi funa nga maanḓa uri hai ndi ḓuvha ḽi nga khaḽo ḽi khou rangela ḓuvha ḽi nga khaḽo hi ri khou tshaluwa rine vhani ḽa uri ndi kale nga maanḓa ro ḽa iḽa yo ḽa ṅwedzi wo fhelaho a ri tshila na pieni afha the blue one hezwo ḽa fumbili nthihi ngau rali a ḽi a ri sengenedza rine vhani ḽa uri matshelo ni ḽa fumbili mbili a zwezwi no nyana the blue one tshi tshaisa hafho hi ni tshi tou tsima khudza ipfhi fhedzi i ḓo vha awara ya fumi na vhuvhili ndi hafho hune na rine nga ngeno ha minetse ḓovha i khou ralo dzhena hafho yo uri ha zwo ita ende tshine nda tshi funa nga vhathu vhane vha ndenda nga ḽa fumbili mbili a vha na tsheḓa ende vha funa luṅwe na humbela vhadzimani arali vha tshi ṱoḓa zwi vhona vhone kha vha lingedze vha sokoto ri muledze matshelo vha ḓo vhona uri a vha lengi na u lenga na u fhindula miledze yavho vha ṱavhanya nga maanḓa ndi havho vha dzi 22 avho ndi tshilesi kha ri vha roṱhe ni musumbulo namusi vha sago hangwe tlirini tsha tshipiḓa tshashu tsha tshiphiri tsha lufuno ri pfha uri na vhaṅwe vhanḓa vha khou zwikona nga nḓila ḓi miṅwe kha sokoto ṱandulukana tshiya ri na vhaṅwe ri kha ḓo balela u vhona nga miṅwedzi mivhili a zwi khou vhuya zwo ya ngafhi ḓoḓa vha ri bvisela khagala hafho uri na nḓila ya khwine ya u funa na ngai ndi ifhio o wane baby face ana makhadzi mara ya kheri a ri tshifhinga tshoṱhe zwi tshi ri ndi a valanya na maṱo anga hafha ndi ri ehe ndi awele ndi sokoto vhona tshani tshifhaṱuwo hafho izwi vhona vha tshi ri enyana a vha to a valanya na nyana zwiṱuku u khou ḓa yo wavho hafho kana u sokoto ḓa vho zwiṅwe zwitaka vho nyana hafho ḽo kovhela kha ri zese.

0: Body and Soul ndi makazi Anita Baker para para FM ko prase kacho ya Africa Tshipembe zwino kila ndi fumbili marofi dzigonyisa ari tshiko yangeni kha wara ya show ya bufumi na vutim tshilesi ndi yapo nezwa zwino he ndi konjena ngeni kha tshipida cha show cha spiritual lufu none wo vhuya wemba nga minwa ya fui na tahe oto sranya na nwa mtifedzi uri ri chamba riri ndi minwa ya fu thano ari kwa banga zwa ngene murawo ngene kha ile minwa ya vhagidi data fu sumbe sumba ngene musi he no binga na tshitoma kana ho vhona vhushaka vhutshitoma zwino ra vhe ramba nga minwa ya vhagidi data fu sumbe sumba ngene uto zwi fori ho vhushaka he ukonda ndingo dza tshifhinga afha ho kondela zwino na zwila zwine zwinwa zwazwo zwa tshikolemela ngene murawo ngene zwino na na muzika yavha tshi vho fara no nyimana vhar the blonde na rudi yamba farari ndo kombwa nyonga rone lufu kavha ndi mutjele sindi jene yange ini tshisaulu ndi afala ni tshitsalo cha makumbani afala ni hone mutawa makhavha afala no nemne vha hone vho ngara tshipfumo mukagoro tshi vhabiza tshinwe tshifhinga hi avare semi tshinwe tshinga vhari vhumi ndi ai ndi mzo dofuna ro mathaki loka vhela nga fo makhavho nga fo
1: ah
0: kezo vhoto hani mukalo vha tshipfumo
1: Ai rota zwavho dzeri kusani gaya.
0: Ai no rota kana tizo na izwi mke gwa chozwa chiri bvumi. Ndi afone vha kuto vasengenedza one ndo vhona na mbiru ya mukalo ira ai. Ndo sengenedza ndo vhidzwa nga dinga la mbiru ya nga fhalani thanyi.
1: Ndi zwana.
0: Vho me loka vhona no vhatanganedza.
2: Ah ndo kovela zwavhuḓi.
0: Vho to hani.
2: Ai no rota zwavhuḓi.
0: Dinga la ndi dinga la vhosemi. Gezo ndi vhatanganedze nga fho tshisalo tsha makumbani nga fho miṅwaha khe ndi ya fu ina ṱahe ya fha vha tshi khou ri the blonde rine ndi kale nga maanḓa ri roṱhe eyi miṅwaha ya fu ina ṱahe yo katela musi vha sathu vha kha mbingano kana heya ya fu ina ṱahe ndi ya musi vhono vha kha mbingano vho ra tshibvumo
1: ndi musi ri kha mbingano
0: heya fu ina ṱahe ri tshi pangana heiḽa miṅwe ine Demu se mukala wa rachivhumo paka diposa lapsi wanapo zwishika tikonda konda nyanapo ndi mingano
1: zwamba zwaro na miraru
0: yena wa futha nombi
1: ehe
0: wa futha na dingala mbiri yao
1: ndi zwana
0: kare jene kale mukala wa rachivhumo vari funzedze na rina po na rezwitisa ani musi vha tshi refa yo pfunzwe yo ya chipiri cha paka iminwa yafu ina tai uri hey the blonde chipiri yafa tshitshoba tshifhio fhedzi kha ri thome yafho rina vha tshi to thoma u vhona mufumakadzi wavho vho thanya ni Selina Makhavu tshiri tsho to thoma thoma tshine vha nga ri the blonde hetsho tsho to nkunganela zwi vhona uri hafha kana mini hoyi ndi ya wana yoyo arali gwa vha kha ḽi imenyana hafha vho vha kungiwa nga mini vho ra tshibvumo
1: tsho nkungao ndi vhuhwavho na u ṱhonifha ndi zwone zwe zwa nkunga
0: vhovha no vha ni tshi vho ḓivhana kana vho ndi nga mbura musi vho no sokou to ṱangana henefho kona vhona uri hafhaḽa no nga ri hu na vhuhwavho hafhaḽani zwi nga tshimbila
1: ara ri songo to ḓivhana vho ya gai mara ro wana na mushumoni
0: Ndore zwila zwofi lufuno lwa mushumoni aluiti luya khakisa badi zwithu zwinga tsha tshimbila havhone vhangwe vha vhananda vha na zwezwo
1: kha nne zwo nga iṅwe ndila ngauri nne ndo andi mudededzi hoyu havha vha ṅwana wa tshikolo mara nne nda ndi kha rothela kha ḓivha vhaswa nne nda ndi kha ḓivha muswa wona nne ndi tshi to thoma u funza namba divha ndi khou vhonana na hoyu muthu
0: vha tsheya mbilu vha tshibvumo
1: ara tsheya mbilu nda wana uri hai nda vhuya nda tuturusa hafha zwi nga to tshimbila
0: ende na zwa tshikani vha siambi ngori ufiwa wambela yani wo doba tshitahi tshi a fufisa
1: ndi zwa vhukuma
0: kha ri ḓi afha kha mukegulu Mkeguru. Ke miṅwa ya fina ṱahe musi ri tshi ṱanganisa na iḽa iṅwe ndi ya fura ndi ya futhanombili vhone musi vha tshi swika afho

0: e vorachi fumo vachili pasa la vusiwana vhone chine vangari hi pulumangi vore izvachi to thoma to amba hi anda fana magona chirunguru wayonda zuraya afo ngari muzimo helipfi litonsengenedza ndi mini chova kunga wapo e kaka vorachi fumo e roto thoma to musa ida vela vusiwana
1: ne chechankunga hi ndi uri ndo vona va muthu asadi hudzi ndavona ndo soko na uri zva mudzimu ti mudzimu tori tanganyisa mudzimu arali hu chipfuwo ndi wau ahamba u ḓo soko mangala iwo wo tenda
0: ndi amba musi mudzimu o tanganyisa fo zvino zvino khari ndi afha kha fhungo ḽa ndeme ḽine ri khou tama nga maanḓa uri ri gude na rine afha ri fori na zwavhuḓivhuḓi e miṅwaha ya fuina ṱahe kha vhone a yo ngo vhea ya konḓa vha sokoto fanga ndi zwithu zwa mulovhanyana ngori khoruna na musi ri kha ḓi duka lufuno lwa hone tshiphiri afha muṱani wa makhavho afha ndi tshifhio tshine tori lufunolo kana hembingano heyo na namusi i vha i kha ḓivha yo ima nahone yo khwaṱha vha nga ḽi thoma ngange vho khotsi vho ra tshibvumo vha ḓoḓa vha ḽi ḓadzisa nga afha vhome vho thanyani nga afha.
2: Ya tshihulwane nga maanḓa kha zwinzhi ndi tsha uri vhavhili vho funanaho vho malanaho vha funa uri vha sa dzumbamelane zwithu zwine vha ita na zwine vha humbula vha zwi shihare na uri hu songo wana muṅwe ano ita zwithu nga thungo muṅwe a sa zwiḓivhi a to mangala hu tshi vho pfhi pfhi zwo no fhela zwo ita nthani hezwila zwithu zwi ita uri zwi sa vha na trust hu si tshavha na u fulufhedzana namusi arali tshifhinga tsho vhifha tshithu tsha hone a tshi ambei ndi khwine u tshi bvisela khagala ri tshi ḓivhe hoyu muṅwe a tshi ḓivhe ni nga ḓilwa hanefho na hanedzana mara a tshi tshi ḓivhai ha nga ḓo tshilandula kana a swika hune a vhaisala lune a ri havhaḽa muthu nṋe a vha mupfulufhedzi na nṋe kha ndi vha ndi tshi khou tou ralo ndi dzumbevho zwanga khezwo
0: vhomme vha tshi ḓasa kha lovha ngo vho khotsi nga tshipiri tshene kho ita uri heyambingano na namusi i vha i kha ḓiyelwa i tshiya vha ḽi ḓadzisa nga nḓila ḓi hafhu.
1: Nṋe ndi ḓadzisa nga uri mbingano i khwaṱha nga u ṱhonifhana muṅwe kha hulise muṅwe na uḽa muṅwe vho a tevhedzele vho a hulise muṅwe ende vhathu ni funa u farisana kha tshiṅwe na tshiṅwe.
0: Hu na haya maitele ane vha wana kha vhushaka u funa na u vha na musi hi ha nga ngari hu avha na u sanḓana kana u sa pfhesesana vha pfha muṅwe a tshi vho ri ha nṋe nne ndi a bva kha ulo lufuno noni ndi ḓo vhona zwiṅwe phanḓa ngeni tsho vhuya tsha swika na tshifhinga afha kha lwendo lwavho lwa mbingano na mufarisi wavho fhara tshibvumo he ṱhamusi vhapfha uri nṋe u nga ri afha ndi nga zwithu phanda bva so ndo ya na vhona zwiṅwe phanḓa kana na kha vhome henefho tsho ḓivhi havho tsha vha hone tshifhinga tshona tshine ṱhamusi vha ḓi pfha uri hai nṋe ndi ya zwi thupha ndi ya ṱuwa kana izwo zwi tshi konḓa vhuimoni uri ṱhamusi ndi shushedza uri nṋe ndi ya bva khazwo ri nga ita zwifhio zwa khwine vhovho ra tshibvumo.
2: Zwithu zwi a konḓa ndi zwa vhukuma musi vhathu vhavhili vha tshi khou tshila vhoṱhe fhedzi kha riṋe ro thoma na muya wonoyo wa uri u malana ndi zwithu zwa lifetime hezwo muṅwe na muṅwe o vha nazwo kha ndi riṋe ndo vha ndi nazwo mbiluni yanga zwino namusi hu tshi vha na zwiṅwe zwi konḓaho a zwo ngo vhuya zwa swika hune nda ri hane ndi a zwi ṱupha nga u ḓivha uri marriage ndi tshithu tsha vhutshilo hoṱhe na zwa uri arali vhathu vha na tshe vha fulufhela tshone nga maanḓa maanḓa zwino nga ri nṋe ri kha lutendo zwi ri langaho ndi ipfhi ḽa Mudzimu ri ḓisendeka khaḽo u fhirisa u ḓisendeka kha vhathu ngori vha ḓo wana uri vhathu vha tshi vha na dzi problem kanzhi vha ḓo bvisa zwipiri zwavho zwa ya nnḓa vha tshi nyaga uri khamusi havhaḽa vhathu vha ḓo vha khuthadza vha hulisa nḓirani Zino kare ne azongorava tumbure ndwana liti uchibya damwo muthu anda achida wamba uri ai wewe dzulani nifunane ni tanorali tanorali rari chikono zvikaona rafamba navo sazvenezvo mara ra isa mimburo yashuka kungola mzimu elelo fumola mzimu laba lone liri gaitawo usongovya ta muthu zvinongoraro iyi ndivona ngari ndizvone zvoita uri kono kokota vyosvikane
0: hona zvino vangadzasa zvone yapo votanyi vavosemi
1: nṋe ndi tobvadzisa nga lauri arali vathu vo vha tshi khou lwa nṋe hafhanoni ndo dzula na mianga ngauri mukeguluyi mazvale wanga afa vo ṱavhanya vhatuwa nṋe ndi tshi to bva uḓa afa vho mbo ḓi tshinyala zwino zwa ita uri ri tshi vha na vhana ri funa u dzhia mianga vha ḓa vhalele vhana mara mianga na ḓuvha na ḽithihi vo a vha sa zwi vhoni uri hafha i khou lwiwa na u vha vhudza na ḓuvha na ḽithihi a thi ngo vha vhudza riṋe ri to ḓa ra dzula nduni ra amba mafhungo ashu ri tshi fhedza ri tshi bvela nnḓa a hu na muthu ano ḓo ḓivha uri hafha a hu na mulalo ndi
0: vhona
1: ungari ndi zwone zwithu zwo ri konesaho ee a fhela palamendeni ri tshi bvela nnḓa muṅwe na muṅwe khou tsea na muṅwe
0: a si tsha muhoyoni
1: hai
0: ngori o lugisiwa ngei palamendeni mafhungo vamba lengo la ndeme nga maanḓa zwino kha rabe nga miṅwaha ya fuina ṱahe khe vha tshi ṱangana ngeini vhorachifumo vha vha mudededzi vhone vho selina vha tshe mugudiswa ngeni tshikoloni yangeni kha ei miṅwaha a thi ṱhamusa ngeni murahu angeni ḓo tshi vha na mafhungo nelo rai nga break ndi ḓo ḓi yangeni nda sokotedziwa vho yo renga kota na acha ndavha ndi wa maṱhakheni zwa ito na lufuno ludugi kha ei miṅwaha ine ra vha khe zwa zwino ya fuina ṱahe vha tshe vhoṱhe ndi tshini tshine ṱhamusi tshi kha ḓi ita uri hola mudugudugu wa lufuno hafho hi u songo tsimani vha u khuthedzela hani hapo vhorachifumo uri na ṋamusi hetshila sipake tshilai a tshi khou tenda u ṱuwa tshi dzula tshi hone kana ndi mafhungo nalo tshiṅwe tshifhinga wa tshi bva vha ḓi vhuya vho fara maluvha kana vha khou zwi ita nga nḓila ḓi hafho vhorachifumo
2: hafhanoni uri ri ḓi dzula ro farana zwi tshi khou ḓifha lufuno khou ḓi ya phanḓa ndi zwa uri nṋe ndo lavhelesa kha shangoni nda vhona uri marriage ndi khou ḓi dzi vhona dzi tshi khou itiwa hoṱhe hoṱhe zwino ndi tshi dzi sedza dzi marriage dza vhathu nda wana uri a vha khou dzula vhoṱhe marriage dza hone ndi dza maḓuvha mavhili mararu dza maḓuvha dzo fhela nṋe nda ri mbiluni yanga hezwi zwithu zwi songo wela kha rini nda ita uri na muthu wanga ri vhe vhathu vhane vha khwakhela vha kone u vhona ndeme ya u dzula roṱhe na u konḓelelana na u ḓivha uri arali nda nda nga fhambana na uyu muthu habe generation yanga yo fhira a hu tshe na muṅwe ane nda ḓo mu wana zwi amba zwori muthu wanga o nteaho ndi onoyu ane a ḓivha kutshilele kwanga ane a ḓivha zwoṱhe zwoṱhe zwine nda vha zwone zwino arali nda mu litsha ndi funa u ḓo ya kha iṅwe generation ine ya sa nḓivhe ine ra nga si kone u phula roṱhe nda vhona uri ndi khwine u isa mbilu na muya henefha kha hune nda ḓivhea na hune nda ḓivha hone zwo tou vha zwenezwo ende zwa ita uri vhukuma i holu lufuno lu soko dzula lu hone ndi tshi vhona na u nyadza zwine nda khou zwi vhona nga nnḓa hafha vhutshiloni kha vhaṅwe vhovho vho malanaho vha sa londe u tshi hune marriage ya hone ya vha maḓuvha mavhili mararu ya mbo ḓivha ya fhela
0: hei vho selina vha tshi ḽi ḓadzise ḽi ḽo u khuthedzela hafho vhone vha khou zwi ita nga nḓila ḓe vha khou ḽi khuthedzela nga nḓila ḓe uri hola mudugudugu u songo tsima u sokoto dzula hone u tshi khou duga hafho mbiluni dzavho u ya nga u sa fhili uri ndo ri nafha ndo dzula hone hi a ndi khou tshila zwanga ndi ndoṱhe ndi khou tshila zwanga na semi wanga nga hangeini
1: Nne chine nda vona hi chichita uri ri di dzura ri rothe usina munwe anokokokodzera thungo. Ndi uri vari ndi ko humbela vho u bikelwa muroho wo kodelwa. Ndi ita zwo to raro. Arali vari huko todea mini ri ita zwo to raro. Vha tshi vhuya vha ḓo wana zwithu zwavho zwi hone.
0: Zwo dzudzanyea.
1: Ee, zwo dzudzanyea. Ee, wo ḓi bva vho wa ḓi vhuya vhona zwithu wari a nṋe ṋamusi ndo vhuya ndo renga tshipenekete. Ee, hembe vho kei. Ndo to bva ndi khou i funa.
0: Oh. Vha ita vha tshi ḓa na blouse vha ri blouse ino ni lovhona uri i ḓo ni fanela muthu wanga. Vhosalina na vhone vha raha ndo livha muthu wanga. Na vhosalina vha ngeni nda vha ḓi zwi vhona uri hayi wo kusuthu i nga fanela muthu wanga. Vha ḓi ḓa vho i fara. Vha tshi swika vha swika vha ri baby K. Vha kha ḓi ri baby na ṋamusi vhosalina.
1: Ha ri ne zwavho baby ndi zwa vhaswa. Ri ngo vhuya ra zwi dzhena hezwo vho mbi.
0: Vhone vha ri mini vha tshi fhindula mukalo vha ra tshivhumu.
1: Hei, nṋe ndi to ri khotsi ya vhana.
0: Ndi khotsi ya vhana.
1: Ee, ndi khotsi ya mope.
0: Vho ra tshivhumu vhone vha ri mini, vha ri switi.
2: Hai, afo a zwi tendi.
1: Ndi mme vhana na khotsi ya vhana.
0: Ndi mme vhana na khotsi ya vhana.
2: Ee, ri ponga ri ravi ra ralo ri ponga ri kho hoyana. Nga uri ri ḓivha zwa ṱhonifho no amba zwine zwa vha mbiluni. Zwino hunzhi hune ra wana hu tshi dzhenisa maipfi ndi ya uri muthu o balelwa u sumbedza lufuno lwawe lwa mbiluni, a lingedza uri o lo takula kha mutsinga maipfi aneyo o ḓifhelela.
0: Lu khou khavhisiwa.
2: Lu khou tou khavhisiwa lu siho, ndi u penda.
0: Uri zwi songo vhonala u kundelwaho u ḽa nga ngeni.
2: Kelo.
0: Hei, vha ndi vha maro makafu. Kha ri ḓe afha kha havha vha ṋamusi vho makhavu na vho mme makhavu ri thamusi ndi ngafhi ni vha vhona uri a ri khou tshimbidza zwithu hone hune vha ḓi wana se zwe vha tshi khou amba zwona. Mbingana dzone a dzi vhidzea thambo. U tou ri nyana hanefha matshelo ro fhambana. U tou thoma vhushaka ṋamusi ndi ro ya vhudzisiwa si zwona zwo ri na u ḓo ngitela mini na zwifhio na zwifhio na zwifhio. Vhushaka ane na u ya nga fha vhuvhi vha ya ngafhi. Ri khou kundelwa ngafhi rine vha ṋamusi u fhaṱa hezwo zwine vhone vho zwi fhaṱa afho na vho mme mukalo vho makhavu.
2: Samusi ndo amba mathomoni. Tshithu tshihulwane tshine tsha khou ita uri vhathu vha feile kha marriage ṋamusi, nṋe ndi tshi lavhelela tshavho ndi vhona nga ri ndi zwezwo zwa uri a vha khou fulufhedzana nge vha sa kone u amba tshithu vha ima khatsho. Arali u sa kone u amba tshithu vha ima khatsho, zwi amba zwori houla ṋamusi u tshi amba matshelo ha tsha u kholwa uri hai vha ḓo ita hezwiḽa zwo vha ita murovha. Zwino u funa uri u tshi amba tshithu u konḓelele uri vhukuma kuma ngauri ndo tshi amba tsho to ralo, ndi funa u tshi ita u swika tsho fhelela tsha vhonala. Arali nda ri ndi ḓo vhuya matshelo, ndi songo vhuya amba matshelo kana nda vho vhuya nga mugivhela. Hai, ndi funo ṱhonifha zwe nda amba, na hoyo u funo uri a tende uri hai ha vhaḽa vha ḓo vhuya. Ṋamusi are mvula i khou na kana yo tetani, vho mbudza uri vha ḓo vhuya. Zwino zwi gudisa uri ri fulufhedzane. Zwino ṋamusi hezwo zwithu wana uri a songo tsha ralo. Muthu wa ḓi amba, na ralo a sa tevhedze zwe amba zwone, zwino zwi ṱuwa zwi tshi swika hune vhathu vha ntsha fulufhedzana. U fhedza u sa fulufhedzana, muṅwe vho ita zwawe aeṱhe, muṅwe a ita zwawe aeṱhe, heiḽa marriage ya mbo ḓi wa. Ndi zwine nda zwi vhonisa vho zwone.
0: Hei, vho mme, vha vhona u nga ri ndi ngafhi hune ṱhamusi sa vhaswa vha ṋamusi ra khou polika hone uri arikunera kana unga swika miṅwedzi mingana apa kambingane kana ri vhone henefho vho zwikona miṅwaha ya fu ina tai ri tshitangana miṅwe na ile miṅwe mivhili aya ita fora rumbili ndo futha nombili
1: ei bazino nne ndi vhona tshithu tshine nda to tshivhona uri tshingava tshithune tshinokuva kwashela ndi uri vha ḓo pfane wa mufumakadzi ndi sokori Dani jie
3: ene
1: ini nne ndi sokopfa izwi zwiṅwe zwithuvo na zwezwi zwa uri vhathu vha zwinoi vha na zwiphiri zwine fonu ya muṅwe a i fari nga muṅwe zwino rine vhakegulu na vhakara fonu muṅwe na muṅwe a nne ndi amba ndi yavo ya masimuni a vhaho vho to sia founu zwino vha zwino a vha farelani founu ya kiwa ndi hezwo zwithu zwine nṋe nda kona unga ri lunyadzo luya lune vha vhidzana ngazwo
0: a zwi khou thoma kha ene afha
1: zwi khou thoma kha lunyadzo
0: ṱhamusi nḓila ya khwine ine ra tea u vhidzana ngayo ine i ya ita uri na nonovo vhushaka ufuna no vhe na tshirunzi i vha i ifhio
1: nṋe ndi vhona unga ri nḓila ya khwine ndi ya uri na vhana kha vha zwipfhe zwo ri havha vhathu ndi vhahulwane u tori vho zwiko konda gai uri vho munyai vho mudau
0: vo khao
1: vo johana vo uri na vhana vha kone uri vho habe zwino na vhana vha ḓo pfa nṋe ndi ṅwana wa masindi
0: a si ṅwana wa masindi
1: hai ndi ṅwana a ndi ṅwana wa tshibvumo nṋe ngauri ṅwana u ita zwine vhone vha ita zwone
0: zwino kha ri ḓe hafha vho amba liṅwe phungo ngeni lori ndi zwone ri ita ri tshi pinelana hafha ha vha no sa pfhesesana kana sa pfhesesana zwavhuḓi nga maipfi izwo zwo ralo ndi nnyi ano dzhia vhuḓifhinduleli yo thomo raiman nṋe hafhaḽa na dinga ḽa mbilu yanga a ro ngo ambedzana zwavhuḓi tshe ndi ṱavhanye ndi ye ndi vha humbile ri ye phalamennde ine yange ri lugise mafhungo ri saathu yange ni nnḓa uri na musi ri tshi vho ya nnḓa ngeni ri to na tshiṅwe na tshiṅwe tsho dzudzanyea na vhathu vha songo vhuya vha vhona uri hafhaḽani ṋamusi hi a ho ngo vuyiwa nga nḓila ndi nnyi ano thomo humbela pfarelo kha muṅwe ora tshibvumo
2: hai rine muṅwe na muṅwe anga thoma hezwi ndi uri wa zwi pfha zwo ri hafha lai a ro ngo nyaga u fhira zwavhuḓi madekwe zwino muthu wanga u tonga tsha matsheloni ha ngo to takala ndi funa uri ndi vhuyelele nge nda ḓivha zwa uri hafha ḽa ri nga a ro ngo nyaga u to fara khathihi fhethu nthihi u ḓo vhuyelela wa amba nṋe ndi ḓo vhuyelela nda amba nda ri nṋe a vhana ndo zwi vhona kha ḽa madekwe ile ale nda sindilisa ḽone a ḽo ngo vha ḽavhuḓi ndi khou humbela pfarelo a si tsha ḓo ḽi dovha ende hezwi ndi tshi ri a tsha ḓo ḽi dovha zwi amba uri na ngoho ndi funa u sumbedza na nga nyita uri na matshelo a si tsha ḓo ḽi dovha ngori ndo amba nda raru
0: ndo laṱa no wana dando
2: ndi songo ri matshelo nda dovha nda vhuyelela hanefhaḽa zwi to sumbedza u sa fulufhedzea ha diwa u nyadzana une a khou kwasha marriage yeneyo
0: Una le vanga tsa fo vho mme.
1: Ndi le no la uri muṅwe na muṅwe a fana mutani. U a humbela pfarelo kha muṅwe. A huna ne dzi dzhia uri nne ti humbeli pfarelo.
0: Ri ya lingana roṱhe.
1: Nga uri na muṅwe na muṅwe wa khaka. Nne ndi a khaka. Na mukara a vha a khaka.
0: Kha ri vhuya fhaka fhungo la ndeme ḽine vhathu vhane ra vha ndi tsinisa navho a dzikhonani hedzi dzine ra ḓitshela nadzo afha huṅwe na mashaka anea a tsini afha uri vhone vha shela mulenzhe nga nḓila ḓe kha u fhaṱa kana kha u kwasha hovho vhushaka u funana vhane ra vha ri khao ri vhavhili afho ṱhamusi u dzhia zwoṱhe zwine vha tshi khou amba zwone na pfha zwine vha tshi khou amba zwone zwi nga ri thusa nga nḓila ḓe kana zwa ri kwasha nga nḓila ḓe kha vhushaka vho funana vha nga ḽi thoma nga afho mukegulu vho Selina vha ḓo ḽi ḓadzisa nga afho mukala.
1: Nṋe ndi vhona uri kha khonani a thi tovha na khonani ine nda ri nṋe ndi aya nda i vhudza uri madekwe ro semana madekwe ho ndo vha ita hani mukara ha mini mini hai hai atina kan atina konani
0: mm.
1: Eh ne konani yangai ndivuya fano ayani ndanda ita zvapano ayani ndichibva mushumoni erende kubva mushumoni
0: mm.
1: Atito vana konani hai zvino hauna mupu wanda pano kana ndi makadzi ha hadivi chiti na chiti chapano
0: zvifanira nenge paramende
1: eh
0: mukana vachivhumo kelo fungo
2: ndilone sasa zvilazora apa utomane uri ati umborizoro na mungo mtu wea wea dafa wakati ya shwari mkeguru kana mea wana voda nge nizi na bari ndi dendi farero rupanga auna zine za wia za torana atisu umbori charachira une adama kazi kana adama keguru wari ya nando runiwa awa mea wana wari ya ndikumbela ufarero rupanga ai azi azi ngoralo chinara ita chone ndi cheche cha uri mapungo ashu ka pelele karine namzoro takara namsi tamzoro kudana rosinyua asongo wa mapungo ane abela nda tangaza ashu kawe mapungo ashu apele otoraro
0: likagara
2: kelo
0: vandi zonde menga manda mtu mwana mwa uya zifuna ubuzo fi uya funiwa baka this week hapo mkarawo makavu ubuza mkiguru wabu hapo ri ai apendi kathinifu na ai
2: ee anaono ri arishato utamba vongalo ufana na zula mrova
0: mm
2: kwezilika tiba one uri ndi muvande vona toho ndi mtaka ndi mufare ndi takare naye nane mune wazvona zori ya ava mukara matina vanga vakadivana zvo zvakare
0: rudhungira ruchehona
2: eh ndi akono ndi amufara vona nevo ndapando takara uri nango ndisongo amba ndichiya kure mari wazvipa zvori ava mukara vakadiva hone
0: kwamba yani alava namusi wovona vavudza
2: namusi lino
0: eh
2: namusi ayi lasa lasa tu lasa tu da
0: nena vango vari chesenge ndari kotora muforna zvavude vude vama kavizo vachiri bone va romantic va kona vudza mukeguru vori ndi ya vafuna voto zviyambisa hani akavato vavudza vo muyani vona namusi
2: come on ndi ya kona vavudza uri ha vone ne arali uchiti vatu vado vava marangeni ntaye makoreni nenda toti jia vone
0: hey awa findu uleabe waselina
1: ana nena ngwe hanga toda kana ndi mukuwa kana ndi mumini ndani godi nanga no yuwanga na vudzu hawe
0: anga vachi sarwa makuma ndikoriwa saka manda mtano wa makavu ave usiku avudi eyo mbingano eyo hi hai mudzimu kha vaitoni vaipfatichedza ngazvuya nadzipfatichedza dzisafiri
2: ari kodi vhuwa
0: ndoriwa saka manda madeko na vudi
2: nane ngeyo kha madeko na vudi umnyaya
0: nda ndoriwa saka manda
2: ndanga
0: ndona avana ndzirika nenge panda ngini hai ndo the dog apunda nanga vepa kana dawa muchena kana kuti tisani voyi ndikona nga vepa titwana avo ndedzora jena ngin fitri charufuna mbichidesin minwa ya fina tai va vothe vachikochira vothe ndi mukaravo araje vuma Samson makavo na mukegrovo thanyani selina makavo vane pachisaurwa fa makumba kanenda panda nibekenya mushimo yari ya zesa para para fm kopra zeka shom ya fresh pembe kabu and dream it is abc.co.za yaba shiksa ngagere na bona madakati la chipira chipira chajum rafacha wa chipira cha rufuna ne porna bazita ngandira dzo zvino koyi makadzi and brand like a human of an apple black street money can't buy me love adria martin how could you forget az late war hard time can have to say I'm sorry over 0860 3002503 razzaro temtichiris

0: Makazi Adria Martin Light, how could you forget the one who loves you? Zyakona zeyabe ungurunga muhango no mtina uzuru Holland ndiye ndingala mbiri yangola. Anewa dimubuza undi nifuna ngamanda. Hadiba na chimwa chine zokonda na dikubate sana na kuta zana kazuna na zwila. Pinduja uno muhango. Abungarufu na konda remera. Fumisi mimineto siya arasi ya orashum. Ya fumi na mshindi pada pada FM kubrasi ya kasho na ya fukishpea. Meriko wa rado sa zamu chile sin. Ndisa angu na dhinga vakacho ni chine chukwada Black Street Light. Wa money can buy me love. Habara ay ringi chitu. Kama punga rado funu hapo hii. Habatu hangwa. Habara bangasubi wa rado renga na shtuku thuku. Ndu yanga chukwada Black Street. Zashina li dhanipa kaziru 86-000-2503. Mzis. Rasa 0-10-4 na. Oba ni mapira wegeni ya pazo chimbala zipiki niki na zukona zia zoita tiri. Ebalewa wakuita I do. Zoita nabona honene puna ulewa wapura nori the bluan. Ndoto dhibuza pori ai. Kana mapira wegeni hindi ya buzi la mbuzi som. Yora anganyi tina. Nditakara ufana bongo vana. Pandibia muna takara songa mandha. Otenda. Ndiyambo ibe ya ringi na hii. Kamuna mzi otenda. Mzizi loko wale mamia.
1: Mwaiki.
0: Mwanga.
1: Kazi.
0: Na ore ni muzwara.
1: Ndiyo
0: mwote kani. Ah, oba ni mapelewege nga kuna?
1: Ah, wazi bora ni mapelewege. Ezo nukuma.
0: Ziyako onda, azuzabu wote.
1: Wambano yu mwimbi uluri, uluri nga mutika mutu, nga mutika mutu, jilija, chapasha nuka.
0: Azu dhuru, gati kwa saya abulini?
1: Uli mburiko tombane.
0: Rondo kusala wazi wa mzwara.
1: Hey, adulu kunara bima senda. Rondo mnoro tama ngi kapulu mangi. Hey, womba yesi.
0: Ay, sorry.
1: Irine.
0: Irine mzwara. Bodani. Adoni ni chusa mzwara.
1: Ndumbuza fasi.
0: Naita za zozula fasi na raranya na mirenje nyano sumono nukwa atafu na pere ilafu mzwara.
1: Na zikwane na chitu. Na na chitanga.
0: Mbezo kwefe. Sazani na umga no anga.
1: Kutuma na vura vura vuri. Nadanga. Nadanga nyari. Kere gitu wakari.
0: Kezo?
1: Kere tirachi uri.
0: Hei
1: ndi mguazi ya angare zani, aparo dipoto.
0: Nga aparo dipoto wani mafilaweki mguazi.
1: Ai, au sinanaka kati, lalo sinamiti.
0: Zonaka.
1: Anane faka rufuno, anerika diwa rotofara.
0: Ziba chimbi.
1: Ne, dina ni arimuto odifano.
0: Wana wano vua ngandi wafuna zoni na wadila, ngandi nifuni babi na usiku wa wutu, uto wafana msiba chiamba.
1: Dina ni arimuto odifano, bluma inchi, asezula zine, roku watisa na rato imama kete ni ravidele elani
0: zipele elani nge paramende enu wababo awoma kavu
1: zashu zipele elani nge paramende enu buluma inchi
0: zunga kasutaka oraru
1: ariki dawa tuni yapa ausive anga oba unazimwe
0: guni asi ya zunga wa wano wambaro wa tumeche fezi shika zange nindu ni tumeche ila mungo sokoto pose wange ndi chulo mundundu undu
1: ayi rine ario kazo hizo buluma inchi ngori chizino mtu uteori ase zena mingwa ya wori iku ya gai buluma inchi
0: nikotenda kwa zika wazo zena abomu kumanoa
1: buluma inchi dito toma ufarabatu vote vane wajena kaembe kanyamushumo buluma inchi
0: rukulibu
1: vote vofari wangangwazi apala cha murungu una mafu ndibona tani muzira ndimafuwa cha murungu ya hai
0: kezo ngwazi
1: Luma iki ndafara naba nabanga vote, ndiba nabangwazi. Hei ndi mgwazi ya angare zani, akaro dipoto Luma iki.
0: Alongo kobele mgwazi?
1: Kaliko vele Luma iki.
0: Matake ninange, yomuzezu, ibamia ndoba tanganezi.
2: The blue. Wadne.
0: Ani bazwere ni hapa tini nani, andi toba tini nani hapa na musitame.
2: ane ndi kuti a dzati tshikela ndi kuti zwino ndi vhona ku ita vhana ngona mianga the blue one
0: mene mene tama yanga
2: ngona mianga man
0: lasina na mezi man oba no fhelwe nga pompo
2: ha ba fhelwe nga ba bu dinga man the blue one zuru samini tinlo yari ra se dzara ma fhelwe zwa ga akombo adipao
0: ono sala maduva matukutuku fhedzi mpho
2: ungari ndi a zwi vhona man the blue one ri khou gita u dzhaifa na zwikuni na blue one ro na kula kuma dika u kuna u kula kune u tonga anga kuvhea na khambana nga afa mara kusa dzhidzi khambana
0: ni ayo mbra dzipa dzipa ni ayo mbra dzipa dzipa
2: ndi ah hey tipa ndi ri mini the blue one ei
0: twalaza ni mbura twalaza
2: twalaza na banyisa
0: eh ndi thank you so much nge mkano wanga
2: ndi kato zileza the blue one ndoloko ina zia ura wii utumo ribangwe
0: ndi
2: the blue one ndoloko ina zia ura
0: ndi the blue one ndoloko ina zia ura
2: irendi bako kwa tengo na miyaka
0: zaza nina mungano wanga
2: hii the blue one ndi bito tamanga na ili krotumane ili fira zino zino hati hei ni wazi ya ngare zani hei ni hei hei hei marambeka ya mshuma yanu na aranga bonga zwipuga ti the blue one ndi ke botela lunji lunji ndi sagumi ndi khamba ngori mini hei mbeka na mshuma ne ndiva ari ya deli rine ri irita uri ri estate the blue one meta minji yo i mama nga mbane ai ai ni the blue one
0: ndi ko liwa nga manda vesa tina ticket yo ni fa mpo namsi na ndabira tina ticket yo ni fa
2: ndi nga wa ro tola sa babula ofisa
0: ah zwona gari kodwa saka vanda mita kai na ke mani mbodo funa ro dife
2: ende mara ga tona ini the blue one na ni songo vena tomo wa kembe ka yamjumo so nkuma
0: zezani na
2: ira ndi rinde bonde budzani ne chira makhara dzi anga vana ndi yavafuna azwi vha jafri ne chengolo na Helen Lutsinzi ndi ndi pesa ringa vha Ronaldo chimangirusi hangi vhangi hangi hangi ya masia vhangane na munyari de mighty draft ndi chiri the blue
0: Zera ni mirenje ndoriwe zanga manda nevo.
2: Bendo na ngona mami.
0: Kana kuti mpo muzizi vami an loko vada karzes.
2: The blue monkey.
0: Ndanduna.
2: Judi taru tutu du.
0: Zonona lumwe dzo dudzika mu miyenda lumwe ngani ngauri kukaka mahala mafhelo a vhege anenga khawe u thoma nengei anefa pakati ya vhege afanga la 22 ndo vari khazwo ndi machelo mama.
2: Ri dovari ani oni kuna zwinwe nge royal ndiro rona nga mi ro rona nga dzende dza limuenda
0: a ri cha a si cha tovesa kule no vakule
2: ah ndi ri tsambe tshe ngori ndo pavongo vha tshiri ha ri khombe sa mani ndi tsho mba ndi ya vho ri ndi ti tani vho ri ndi
0: ndi ke tani lash
2: mwana wa bone
0: ke zwo skiro
2: ai ndumba ngireni ndiri ana ma sindambira sato tsoro fore zwavudi hezwi zwine zwo magura vhafuma kati ari kwa tsimira na pala pala pa asi ari kovara zwi promota
0: hey ma bura yako dinai oskido man hey
2: abe zwileti ane kwa kwa tokoza tini yanga ndo wana vho dala ndi hanya ndi jeni tinyangu vona hai ndi kho vhana zwa ti kho vhana zwa dala nazo
0: hey zwo vhife zwo thama yanga
2: Ai ripa seri nena ambe gamchinya vuri na blue mangi arku manazo no naji vone vha sala vha rava pfuna dam aba genia apa
0: ai aba ti honi apa ngori hafari vha rikho fhata lufuno mpo na vhathoni pa vhafumakadzi
2: ro vha fhala mutu dzuna mukala ro vha kuri kwata muri kwata man
0: a oskino no no vha rero lufuno mara
2: ndi lufuno ku dika honi man ndo nuko vhone kha vha rwa ndi mara dzi kuri bala na mini blue mangi
0: hey angi ama khapunga ro ngato ya vadalanya na vhato vhona vhato zwitisani ei oskino sezani na vhathama yanga
2: Ridzo yame lichi vhuya ridzo ri fara vhena.
0: Ai sezani na.
2: Ai rindi vha kokote man. Hapa huna liwani magidini tsa wa madakoni group au zwo takaliwa kha dira admiro mufar odirela ari ndi mufuna bali bluma ndi ndare tsho manga ini wa group ya madakoni zwo takala. Mhm. Ugoro monda nje ndi vhonete.
0: Kezo.
2: Ndi ndi wone mi anga ndi vhone so je sonto ndi vhona zwa vhili ndi wone no yo pirao mpo di mani karamini ko o ye nezo ku bala ndi wone lo wona mapedza ko pya nya cha ga zwo ku tia ndi cha zwi ko konda no no no si ka ndi no no si ka we te na zama ne di ndi muri u ko ngoro pastelo ano mthanga
0: ai ale ko vhelo vhone se ni a kona ra ke no zwo ku konda hone
2: a ri do ri a ri do shira fola pa
0: ai zwo do luka
2: Amana vhoṱhe vhadzidziri vhafuna nga maanḓa mudzima vhatonde vhaite nga vhuthu maki batai
0: mandikona vhuḓe ne voskido muzizi vha muyani lokovhela
3: no Mike
0: ndawe
3: witani
0: ndi tharu ngeno nge yovo
3: hai ane pachisauro takaliwa
0: araro jena rine afo rombo mbari kufa tshipiri tsha lufuno
3: ndane pane kavo makavo afa
0: vhathu vhachisauro vha lufuno vha lodiwa vha funana vhathu
3: nga manda nga manda
0: ndori lufuno ra lala ne pachisauro afo zwavhuḓi vhuḓi
3: ah tshisauro to dala lo to pa
0: ah ndori upfa namusi
3: ah zwavhukuma muto wa makavo hai ende ri mudzimu kha u tondo u sia phanda
0: amen
3: ee
0: gezwa nga fochisa ulunga afa makumbani
3: ahuna na zwiṅwe ndi kho ḓi thetsheleselela ndi na havha vhathu vhanga
0: garedze dzina vho makhadzi
3: ndi na vha funny boys sa vhula nda vha na mphora mulipo dzimbanyika nda vha na hoyu masedza kofe Oscar ndo ndi muhangwela ane ri baro tanenge lomondo rine tshisalo ro toḓa nga dzikholomo afa danenge lomondo a Oscar ndo
0: kezo
3: hai Mike ro itelela ri khou guda zwinzhi nga lufuno nga embekanyamushumo
0: lufuno ro ḓo kurutedzeliwa vhathu vha tshi lwa kona u ḓifha
3: hai ndi zwa vhukuma hone ri khou guda zwinzhi nga maanḓa nga lufuno
0: kha ḽikovhela
3: kha i program
0: nda ya ndona
3: ndo livhuwa Blue Mike
0: madekana vhaṱakela nefo palapala vha muyana palapala
4: nda vhokhavho
0: nda ya ndona
4: uri ni vhokhavho
0: hai vho ara nṋe ro takala ai i feliz vho ya kule kani vha kona lo ya royal
4: the blue one
0: nere mungano wanga
4: ndi ono ri ndi blue one
0: ai du du ndi vhano 00
4: eh mana ari ko jeza
0: karze mungano wanga
4: ndi to mbuza fa ma the blue one
0: mbudzise
4: nana vhane se ro phunga sin sa sin
0: lonji
4: a pheni ni mbuza so hey nomba ni ma story man te skola ndo ndi ti jana pa la bongani na na muwa wa seta uya pala ndi va
0: eh
4: a bona mu mtu ko da kona a bona nendu ko ka jehe a ri na bala bo mana hore a bu se no ro ka ita a mpo si u ya ma ni pa no ta u tshi mla go pula ka fa la ka di class hore ni ni o ri ka ni ni ntse
0: ya na boye ya fugo
4: u gera mwe no no kona ndo ko ya lipo ma de fluwa
0: ndo ga u nga ndi bona mbilu ya ni ho baba thama yanga
4: ende ku si nota ina u fluwa na mama ndo hani
0: eh
4: ndo rambar marna mphana ka tenda mphobi ya dzaka ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
4: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ndi bulwa ndi muze ranga mbona uri ha ndi zwalo ndetheleso
0: ah ndi kwato zwa manda kha Scotland ngafho
4: eh ah vho khethi angela nya zwiwa ho Ernest Magoda muzala wa nne pane
0: ha fukane
4: ndi ntwana eh ndi mupa ndi ntwana dza bala kha lama 20000 sa tsana ta ina Jehova pa pa la mwa mpha kha ndi murathu wa nga fa tete nga fa ma itu ara tshi ba ndi kusilo atheleso mai the blue one
0: Noma 00
4: Asi nemanda channel the last bullet thank you school.
0: No 00 pungo thama yanga. Efetsi ione pungo thi. Ione pungo thi no risola yon namsi sione. No ngoso ko funori kaiso ko ya pathinga ngar ndiyo.
4: Ndi sione de.
0: Ka ile ya fini ini no lo nga ngini ni fetu thi.
4: Eni ngasi ha ne madu.
0: Ai kale kovere
4: the blue one
0: ndendo na 00
4: ndondo
0: muzedzwa mya
2: the blue
0: ndendo na
2: are ndiri kodzedzana the blue a vhathu vha phungo vha ya divho
0: Ai, likomonisi, waitea menina, eh? Muzes! Para.

0: al-Ain. Nah, kombo kan wa ne tsoren.
1: Abore ba ufa.
0: Ya, mara ni amo mo mo to wa to mi sa bola ina otori wana na kipa ayet. Arte den tengo ya mi doru.
1: Ai, as dar nas viem garu mazan ka baz za nawo.
0: Na ase na na wo i tore. La yerani di gege la di kwasi ni ti janga na mosi na. Randi botomanga ndi buza masha. Ndi wiende re le na di mfama. Lepe jite renga oe ne rada wari rota ngi nando ni. Nisho nisani si.
1: Ah, ndi kofuna kama dore rada wari na yange ini na nando ni yange ini.
0: Ah, ini rena ngala, ngala utang nama doi sa.
1: Ndi ane fa.
0: Rea tangani ene.
1: Rea nengi.
0: Rada wari ane.
1: Ndoko praksa chitepi ya fana na oye era cheda noi na rotlasi ya fana doro koromu mwene jo sawi fano zin.
0: Ndota sa diwore tamusi udoba zao sipote na.
1: Ah, irudo wana nge pa?
0: Wore rinye rinye kato masuti.
1: Kaliko wene wazoni.
0: Ndaya nana.
1: Wala wala ae. Muzez.
0: Wala.
1: Ndendo na woto wani?
0: Woto mga pange.
1: Ah, duditaru.
0: Ndi urama banda.
1: Ai urama banda.
0: Chipu woman.
1: Ndi kani ngama nda mkala. Woto wani marangafu?
0: Ah, sabi nadi.
1: Ndokali wesa ngama nda.
0: Ndafali kotama badi. Hila niko nguida vijoksi niko niwa nchinyala hapala. Ah, nisabu devil.
1: Dina bo nero furina roi racheta.
0: Kato seba naote richilanga ilandire. La dolara ilishango.
1: Ah, karato zita. Rezita zito bando uwe urama banda.
0: Kako zita, luwa watu maka doko kena naba.
1: Hei, badi wanduri, wanduri kushoni sezandi zoni.
0: Na angana kubizwa chibwewe jatambu, kachibu ye. Baka mbango, zingasika doa vla zamsi muzo katoa watu watipezi. Inga kaiza.
1: Hei, zingachimbira.
0: Haa, suko boro man.
1: Hei, zono vesa ndacha ndaba na mabanda. Fetu, kabazi zena abu.
0: Hei, kabari ndi. Nibizena na kazi zengu mkondere ili ya fala mcha. Ndidowe ndi fasi yangi habu mra uzi. Chungoma. Ndi yesa uru habu mgwedi. Ndipe jisele ngavo taraga. Kona nienga kuhu.
1: Ay, ndole basa mwanda nefuba rama banda.
0: Ndiwa funa zone.
1: Nana ndiwa funa kama marumo wa bana bobo mkondiri.
0: Bluan.
1: Madoka na bobo wa rama bando.
0: Bluan.
1: Nana na.
0: Ona dola lichile na wena kwata ini.
1: Hei, ukwata azuto zideka mutu. Mutu nizone weta wasi achikakisa ya warama bando pezi. Aroko to ruto zito zuto zuto wana do.
0: Mara yeye kisoa kina na sisi chini dia dara.
1: Mara mbana kali kamera.
0: Dizwa na tu mara na kamera.
1: Ndiyo, na ndi basi nika mara muzi loko kamera.
2: Mwana mwanaki.
1: Ndiyo, na.
2: Wale ninga kuna.
1: Ah, gano ni cha runga yabo.
2: Ah, lola rana pa Jimmy King.
1: Ai, afara bravo.
2: Ane fara bravo apa?
1: Namuko manawa Jim.
2: Mkoma nwaji mea kwa rantabaya. Na angwa
1: Mzalawa machete.
2: Mzalawa machete DJ Mshurumbi.
1: Awadu mwana kengavu.
2: Awadu dinga manda man.
1: Zona agesu.
2: Inuna reche dana ne. Na mpona na oyu mateza kofi na tomo. Nifunore ni tome nito kutatipati ipa.
1: Tomori, watu mwananga vikone ni yamba na yotomo di anefa ndomu tingera hafa, uwarika nora angu kuzo utini ai
2: ono guda
1: haa, so tomo haa, woni anefa mpamulo wanya anefa ndikuwa mana ndo tiki nopezo nuzi wana na za royal na ure utini amina nguzo kututini uba anuen
2: uja ningei
1: uja ningei
2: machina ndi duwala wala mabebo manda vidori wara
1: wardo muimbeno.
2: Ufunore embeli uwa machela.
1: Ardo muimbele, ndi toto tano ima hembe nda mwana la muimbele.
2: Ya, nisa wana suka ange na namera misiki, ange ni duwisa misiki ya wana. Manunga na namera nusenyo ange na misiki.

0: Haleluya. Ndi matsheloni ya vhuḓi dzinani ḽa Yesu Kristo wa Nazareta. Namusi ndi ḽavhuvhili, ḽa vhufumbilimbili, ṅwedzi ndi wa Khubvumedzi, nga ṅwaha wa 2023. Vha kha ḓi ṱangana na vhafunzi vho Emmanuel Tidiela, vha kereke ya United African Apostolic Church, kereke ri nga fhasi ha Vhotshife vho Tidiela. Hone ya kereke ya hone i wanala ngei Vhufuli ha Khosi vho Ṱahulela Mphigalala. Ri kha ḓi isa phanḓa nga onoyu ṅwedzi wa vhufa hoyu. Vhaholefhali navho ndi vha ndeme sa riṋe ri vha ndeme. Hone vhaholefhali vhonoyi vhono khou kundelwa vha songo ḓinyadza, funo bvula muya wo ḓinyadza, ngori iwe muṋe arali wa ḓinyadza vhoṱhe vha ḓo ri nyadza, vha ḓo ri dzhiela fhasi. Kha ri ri vhale mafhungo afha buguni ya Mupfuluwo, buguni ya Ekisodo ndi mandi ya vhuṋa. Ri ḓo vhala fhaḽa kha Feresi ya vhufumi u swika kha ya vhufumi mbili. Ivhaleya nga urali dzinani ḽa Yesu. Mushe a fhindula Yehova ari, yawe muṋe wanga, athi munna a konaho u amba tsha kale na kale, zwo ḓiralo na zwino, u tshi khou amba na nṋe mulanda wau, lulimi lwanga lu a konḓa. Yehova a fhindula ari, muthu o ṋewa nga nnyi mulomo? Ndi nnyi we a vhumba tshimuma na dzinga nḓevhe, na a vhonaho na re bofu? Na a si nṋe Yehova? Tshimbila ha zwino, nṋe ndi ḓo vha na mulomo wau, ndi ḓo u funza zwine wa ḓo amba. Haleluya. Hafha he ra vhala hone, ri khou wana munna Mushe, Mushe a tshi khou rumiwa nga Mudzimu wa pfi tshimbila uye u Gipita uyo bvisa vhana vhanga vha khou tambula vhupulini. Mushe u atakuwa u fhindula Mudzimu wa ri, murena nne a thi koni u amba, ndi munna wa malimi, ndi uri lulimi lwanga lu a konḓa zwine nda amba zwi pfali. Ndi uri hoyu muthu u khou sumbedza Mudzimu vhuholefhali vhune a vha naho, ari ndi a kundelwa, ndi na vhuholefhali. Zwino hovhu vhuholefhali vhuya nkhakhisa, vhuya nthithisa, a thi koni u amba. Mudzimu ane muṋe vha ri kha Mushe, Mushe muholefhali, bofu, dzinga nḓevhe, muthu a sa koni u tshimbila, o vhungwa nga nnyi? Vhoṱhe vho itiwa nga, a vho ngo itiwa nga nṋe Mudzimu naa? Zwino iwe tshimbila, nṋe ndi ḓo vha na mulomo wau. Mudzimu uri kha Mushe, wo fara mini? Ari ndo fara lubata. Mudzimu hu vha na tshithu tshine a tshi shumisa na musi e muholefhali, u na tshithu tshine a vha natsho tshire tsha ndeme. Mushe o vha na problem kana o vha na mathada a mulomo a u sa kona u amba, mara tshanḓa o vha natsho tshe tsha fara lubada lu na maanḓa mahulu, lwe a vha tshi to sumba nga lo maḓi ha mbo ḓi bva bada, ha mbo ḓi bva nḓila, nga lubada lwoluya lwe a lu fara nga tshanḓa, ngauri o vha a songo holefhala tshanḓa. O tovha na vhuholefhali ya mulomo fhedzi, mara tshanḓa u natsho. Ndi khou ṱoḓa uri mini nga linga matsheloni yanu? Ndi khou ṱoḓa uri kha vhuholefhali vhune vha vha naho, hu na tshiṅwe tshithu tshine vhone vha vha natsho tshine ndi tsha ndeme, ndi tsha maanḓa mahulu. Hetsho tshithu tshi nga vha thusa, tsha ita uri mini? Vhone vha bvelele. Fungo ndi ḽa uri vha songo ḓinyadza. Hezwi ha vhuya mela muya wo ḓinyadza, a vha nga bveleli. Ha vhuya bvelela muya wo timatima, a vha nga iti tshithu. Ndi ri kha vhuholefhali hune vhone vha vha naho, vha songo ḓinyadza. Na Mushe a vhudziwa nga Mudzimu pfhi a songo ḓinyadza. A huna muthu na a si muholefhali ha koni zwoṱhe, u na zwine ha zwikoni. Zwino na vhone vha na zwine vha zwikona, ende hu na zwine khou ṱoḓea kha vhone, ndi uri vhone vha ite tshiṅwe nga miraḓo ine vha vha naho kha muvhili wavho woṱhe. Ndi khou humbula muṅwe munna hanefhano Afrika Tshipembe we a ḓa a tshi khou ḓo tamba bola, hoyu muthu o vha a sa koni u amba nga mulomo, mara o vha a na zwanḓa, a tshi ima mapalani a tshi gavha bola, a sa koriwi, a tshi gavha nga maanḓa, mara a sa koni u amba. Ngauri mini? Ho ngo tenda u ḓinyadza. Ndi ri na riṋe ri songo ḓinyadza, vhana vha mianga, ri nga vha ri kha tshiimo tsho to itisa hone, ri songo ḓinyadza, ngauri a re kha riṋe u fhira re kha tshanu, a re kha riṋe u fhira re kha shango. Ri kho tea u ima nga maanḓa mahulu. Zwenezwi vhone maṱa a sa vhoni, a zwi ambi uri zwanḓa zwashu na milenzhe a zwi shumi. Zwi na mushumo wazwo, zwi tea u shuma. U ḓidivha ndi zwa ndeme, uri hezwinoni zwi a mphalela, mara ndi na hezwi zwine zwi a nyita tshithu, zwi a ita uri ndi kone u bvelela. Nṋe ndo vha ndi khou ri nga matsheloni yanu, kha ri ṱori yo ita thabelo, ri na fhungo ḽithi ḽa uri ri songo ḓinyadza kha vhuholefhali hune ra vha khaho, kha ri rabele. Dzinani ḽa maanḓa ḽa murena Jesu, ri khou livhuwa matsheloni a ḓuvha kheya. Kha vha ri farise murena, vha tshimbile na riṋe kha lwendo lu lwa vhutshilo, zwenezwi ri khou tshila kha ḽa vha tshilaho. Dzinani ḽa Yesu, amen.
1: Parapara FM. Parapara FM. Ebatamela tuba la

0: bo nalaneli 24/7 i thuba lokukhethe yaho line na ngofiranela mahola vo yaho mahola va savuya va dodo kha uchipi ndi 150 randa u dzhena vahulwane ngeno vatuku u 50 randa ni si 24 september la vo nalaneli ri ḓo vula magethe nga 8 ya matsheloni. Tangana Royal Gardens hashtag ahuna usara
1: Chisaulu Romondo Romondo Mukumbani Vuani Mangondi Parapara FM 106.9 Variwana na ka app ya SABC Plus.

Kuburuwa gigi gigi ndono kangwa baba. Jena pula kane ndibo rwanga rara. Chafana zibiti ndofa.